Nila Gelu 96.7 FM. Pẹ̀lú K Technical Films. Oju Oluwa. Lẹ o ti ma ni bagbade. Laarin ago kan oru si mẹta idaji gbẹrẹ. E ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo. Won gbe oniruru won sodo olugbala. Won si fayo rele ni daji. Bayi ni yo ma ri fun gbogbo eni ba darapo mo wa lori eto. Atupale awon ori igba ni. Kini yo ya o pẹ̀lú Oluwa? Abala eri pẹ̀lú ebi adura. La bala adura didun ati be be loko ni gbeyin. Evangelist Kayode Oyebode oju Oluwa ati opo iko iranse Olorun le ma bagbade lori eto pataki yi. Asale daji kan pẹ̀lú Oluwa. Lagelu 96.7 FM ni o ti ma waye laarin ago kan oru si mẹta idaji gbẹrẹ. Araro Thursday ni o. Aye wa fun ni gbowo. E pe si 0803 428 7298. Asale daji kan pẹ̀lú Oluwa. Wa rire gba.

0: ah ogun ni fun baba ogun ni fun omo ogun ni fun oluwa olorun emi mimo bi o ti wa ti ko se o nbe ni sisiyin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ayin pekun ami oba iku eledun mare ari iro ala igun ran tete pari pari ola porogodo oba ijinle ninu ijinle oro re wi pe ka korin tuntun si oluwa ani ka korin si oluwa gbogbo aye ani ka korin si oluwa ka fi ibukun fun oruko re ka si ma fi igbala re han lati ojo de ojo ka ma soro ogo re laarin awon kefiri ati se iyanu re laarin gbogbo eniyan nitori ti oluwa tobi o si ni yin pupo pupo ohun lo ni iberu ju gbogbo orisa aye lo nitori pe gbogbo orisa orile ede asan ni won sugbon oluwa ohun ni o da orun ola ati ola nla o ni o wa ni waju re ipa ati ewa nbe ninu ibi mimo re eje a fi yin fun baba wa ti nbe lorun lo wuro yi o gbogbo eyin ibatan eniyan eje ka fi ogo fun oluwa awon oluwa ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mo bo ti wa ti ko se nbe nisisin yi be ni o ma smari nigba gbogbo aye aini pekun amen emi ati yin pelu gbogbo okan alaye tawon na ti ji lowuro yi mo fe ka jo fi haleluya meje to dara yin oba awon oba ka fi yin oluwa awon oluwa ari iro ala baba ayeraye eni to le pa ti o se en to le ji en to le ji ti o si baba nla en to le pa eni to ye pe gbogbo eni ta ba nti gbo bayi a si mo ti pada toju ona oba to mu talika lati jade lori akitan lati wa joko pelu awon mo alade olorun to fun yin ni orun ayo to si je ke tun le ji layo ati alaafia to fun wa na lorun ayo to je ka le ji layo ati alaafia olorun to da wa si di ojo Thursday to gbeyin ninu osu keje ni ayo ati alaafia olorun ti o je ke mi ati yin ka ti de ni ti ile nga julo ohun ni a fe ki haleluya yen si o ya je ka yin baba yen logo ya o haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo ni fun olorun loke orun adupe mo ki wa o mo gbe olorun ga ninu aye eni kankan wa nibi kibi te ba tin lori ofe ati gbo wa tabi te tin wo wa eto yin eto wa eto ti baba mi tin be olorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm o na lo gori afefe asale idaji kan pelu oluwa asale idaji kan e ma gbagbe pe ni ojo ale nigbati orun wo oniruru ni won gbe wa si odo Jesu olugbala sugbon won de fi ayo pada lo sile ninu eyi to je pe gbogbo okan ta jo nlori ofe ati pade yi ayo ati alaafia ni o je ti eni kankan wa
1: amen
0: ogun ni fun olorun loke orun
1: haleluya
0: mo ki yin o mo ki yin loruko olorun alaye nibi kibi je ba ti ngbo wa tabi wo wa loruko baba oba adebayo akande kabiyesi laafin o akiyin loruko tunde omo lawo lakiyin loruko kebugi ales ogbeche lakiyin o loruko dixon itunu ti o je amoju ero wa lakiyin loruko david olatoye ijala jesu o laki gbogbo eniyan loruko emi ajinrere kayode oyebode na ni mo ki gbogbo awa ti a lori ofe lati jo to pade lowuro yi tabi ni asiko to je lodo ti o le ja sale o le je daji o le joru o le jaajin o le jo san gan akoko ka koko to le bo si dodo yin acha kiyin tori pe alaafia oni ewa alaafia ni awa na wa agbe olorun ga lopolopo asale idaji kan ni eto pataki ti en lori ofe ati gbo lati le seranse ke technical oju oluwa ha aki gbogbo eyin okan gbogbo lose to koja aki yi o aki yi o mo gbo orisirisirisirisirisi to je pe o je ki ori mi ma wu ki se wiwu igberaga o wiwu igberaga ko gbigbo ipe orisirisi le to fi han wi pe ase awon eniyan nife wa won si nife awon to si nife wa to nife olorun nu aye wa po opolopo lo npe to n gbadura ọpọlọpọ lóríṣiríṣi nígbàtẹ tún wá dórí ètò tí wọn ò tún gbọ́rò káyọ̀dé oyèbọ̀dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pè láàrin àjìn àti táìmù tó bọ́ sí lọ́dọ̀ wọn pé ṣé kò sí adúpẹ́ o àlàáfíà ni a wà àlàáfíà láríra ọ̀pẹ́ ni fún olúwa ọlọ́run àlàáfíà o ṣàlàáfíà ni ẹ̀yin náà wà o àlàáfíà láríra ọ̀pẹ́ ni fún olúwa ọlọ́run àlàáfíà adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ mo dúpẹ́ o amọ̀lóore gan ni adúpẹ́ amọ̀lóore ẹ̀yin náà bí ọlọ́run ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ wà olúwa kò ní gbàgbé yín o
1: amen.

0: adupe alpha ti omega oni ope ye fun oni yi ye fun awa gbe olorun ga o amo riri olorun ninu aye enikokan loruko aba tomo ti emi mimo agbara to nti enikokan leyin agbara to nti awa na leyin loruko jesus christ ti nasaiti agbara na ko ni doku o
1: amen
0: o wa agbara olorun oga ogo yo ma di wa mu siwaju ati siwaju si
1: amen
0: abala meta le to yi ni gege be ti mo abala akoko ni orin igba ni orin igba ni ti agbo ni jejo yen awon eyan comment lori e daada but to da be ni pe mo ri pe o da be ni pe awon to ye ka tun dimu wa nbe daada to ye ka dimu daada be na ni leyin abala orin igba ni la o bo si eri leyin eri ni wakati adura didun bayi ka ma wule dona penu lo titi kalo I see odo ijala jesu ko na tun je ka gbe olorun ga ka to wa lo si orin igba ni ka to lo si orin igba ni
2: oluwa layo lai lojojumo ni mo ngba poro re kale ni orun eja nla ti fo mi sagbeji ara irawo hun lati yerodu ni were ore iri o ipilese ogbon ipa to bori ipa ase to bori ase oro ti gboro mi atobi mo se bawi ato faraji ti o fara to nkohun digbolu won baba mi ni digboluja baba ba ni digbologun fun ni nisimi eyin leru teru iba eru ti keru leru eru ti balagbara ye lalejo so won dojo
0: wa
2: si mo gbanjini
0: olorun olodo mare
2: wa mo to yeri yeri ni waju oba ti ki ile ni ko to mu ni atobo bi ori olotu ajo baba mi leru
0: je

agbara eni mimo israeli oba iku oba iza eni to wa laye eni to wa laye oloruko hun la oba ti gba ni lojo ibi awimo yehun asoro mo ta se adagba mo paro oye oba lori gbogbo oba asiwaju ogun la lo akanyin ogun labo jagun jagun ti ja laifi ti bon se ayin na ti jajo idake oba ta di ori re hun tanrawo iyin ye o Olorun wa to mama un gbe ni bi giga iwo la fogo fun iwo la fiyin fun tori gbe ninu iyin lohun gbe iyin lohun jere baba mi a fiyin ja mo loko iyin lehun lo ni gbogbo igba le fi so gbogbo irin le fi tu azile iyin le fi ro wa lagbara iyin le fi fo amo iyin le fi so gbogbo ninu ohun gbogbo ko seni to dabi yin ko seni to le ba odogba ari sawaju eni ti ri amo sawaju eni ti mo olorun ti fun ni so olorun ti mo nro ni lagbara iwo la gbega kiki ogo kiki yin kiki ola kiki wa laye titi aye raya ni pekun olorun to ni gbogbo ogo to ni kokoro jo lowo oba to ni kokoro isika davidi lowo eni ti nsitani Can you lay tea? And it's in tea, then again you lay. I gotta go to Bubu, me and you. I told you, Adara, tie you, go ni foruko.

0: dupe
1: ba seun
0: ah ogun ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: oba agbaye gba ope wa
1: amen
0: like kan si eni mimo israeli gba yin wa o
1: amen
0: agbe olorun ga lopo fun akoko yi
1: lo seun o
0: adupe fun awon to ma nlo akoko yi lati se atun dupe un tetun lo eliyi lati tun se ninu aye awa eniyan oruko jesu gba ope wa
1: amen
0: ogun ni fun olorun loke
1: hallelujah
0: oruko jesu oluwa wa
1: amen
0: eh eje kin dupe le kan si lowo awon eniyan wa papa julo ni eto ti e gbo ni je dogun abala eri ti a so nigba na ni ti ijo ti olorun pada tun wa fi lole
1: yes.
0: pe ki awa na lori ofe ati dunbe ti se ijo papa oko tutu Great Pastors Holiness Bible Church International to pe odun metala o ti wa nrin ajo odun kerin la bayi bayi ati wo nrin ajo odun kerin la lagbara lowo olorun bi kristi ba fa bibo eseyin a tun jo la jani
1: amen
0: gbogbo eyin ti e kan si wa te ki wa bo le je pe ki se pa bi se alariwo gbogbo eyin omo ijo papa oko tutu Great Pastors Holiness Bible Church International
1: laki
0: gbogbo eyin tori oke wa mo na akiyin gbogbo eyin ti kete tun ka akiyin akimama doctor lady evangelist doctor kende oyebode adupe gbogbo eyin te de gbo eri yen opolopo awon eniyan ni won pe ti a de lori ofe lati jo funra wa ni moran opolopo ti won gbo awon eri yen nipa bi o ti je wi pe koda ise iranse ti pe odun mokandinlogun kọlọrun to wa tun so pe ka tun bo si abala ko tun lo ka lo si abala ijo gbogbo bi mo se so pe mi o ko wu ni lati da ijo sile tori pe orisirisi ta n gbo ati gbogbo awon ona ti a ti n gba bo lati nu ise iranse tele sugbon agbe olorun ga nitori pe a se yi o wu ni to wa ti wu ni ma se loriko abato mo ti e mo gbe en ti eyin na se find it difficult ko ti seni na to jana sugbon gbe kan to find it difficult ko seni to le gbo to lowo ti o ni ni lakoja tabi ipenija e ma je ka turi be yese e je ka duro tori ni diduro bi orin wa igbani ti awon ayo ni o ti won ko pe mi a duro ti jesu ninu rin ajo aye mi e je ka duro ti e ma je ka wo bi aye se nwo olorun yo ran wa lowo
1: amen
0: ohun ti mi emi olorun fe ka fi jo gbadura loni ka kan fi gbara wa niyan ju ka de gbadura ohun na ni anu ti ko wopo tabi ka so pe anu to tayo anu to tayo anu to tayo la fe fi gbadura bi olorun de ti nbe ti emi e wa emi ati yin a o ri anu yi gba o tile tomo tomo a o ri anu na gba anu to tayo a ma didi wa fun awon eniyan jeje mo wi pe bo tile je wi pe nigbati olorun da orun ohun aye to wa fi awa eniyan se oba lori won gege bi ati ni Genesis chapter 1 verse 26 yen pe ngba to da ohun gbogbo to da ati rin mi lokun ati gbatawo o wa so pe awa eyan lohun da laworan ara n ka joba lori won ta ba si rin lara awon nkan won yi to si njoba ninu aye awon eniyan igi tolorun da okuta tolorun da omi tolorun da gbogbo awon nkan tolorun da to je pa wa la joba lori e to ba si njoba lori aye wa lori tabi ori aye enikeni olorun yo fi anu gba yi nbe loruko jesu se wa ri olorun seto anu fun gbogbo eniyan tori pe ngba to pari ise o ni gbogbo to nda
1: daradara
0: anu ni keyan sise kan ko bo si daada anu ni tori pe nibi ti ise kan ti n bo si daada fun eniyan opolopo a sise yen won le ni ijakule eni to ni ijakule na ki ku se olorun gbagbe e olorun na si ma saanu lo si saanu sugbon mo fe ka wo Rome ori kejo Roman chapter 9 yen Rome ori kesan ti a ba wo ni ese ikedogun o lo wi fun Mose pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun emi o si se iyonu si eni ti emi o se iyona fun ibi ti tayo wa ni pe nje be ni ki se ti eni to fe ki de se ti eni to nsare bi ko se ti olorun to nsaanu anu to tayo olorun ni fun awa kan o ni fun eyin kan
1: yes
0: e wo anu to tayo julo oni anu igbala
1: oh yes
0: o le mi ri gba ni temi o o tan ba pe kilo lori anu teyan ri gba jeje mo wi pe ki se owo nikan teyan ni pe eyan ri anu gba tori wi pe eni ti o gbagbo elomi gan wa ti o sise to de ri anu owo gba sugbon anu kan to se pataki ju oni anu igbala tori pe irapada emi eniyan o se yebiye lowo olorun
1: yes
0: ni olorun se ran omo bibi re kan osu saye ni jo anu ori keta yen ni ese ikeni logun pe enikeni to ba gba gbo aha o ran omo bibi re kan osu si wa pen to ba gba ko n ba se igbesu ko le ni iye ni pekun o wa ni pe tori pe olorun ko ran omo esaye lati da yin lejo bi ko se
1: pase re ka ye ko le de ni igbala
0: ko le gba yin la igbala o ni anu to ga ju laye beyan ba ri anu to ba kole anu ni
1: yes
0: beyan ra moto anu ni
1: yes
0: beyan bimo anu ni eni ti o kole o na ra anu gba
1: yes
0: eni ti o ti ni moto o na ra anu gba sugbon gbogbo awon kan won yi benefit ni oun do fi je wi pe Jesu ti a fi wa ma ta fi wa fi gbadura gbogbo okan to je wi pe o wa ni lana otito sugbon won o fa anuran ti re ri anu ma sawari ye
1: amen
0: loruko baba tomo ti emi mimo looto lo n se takun takun sugbon anu o ti dapo mo ise re gbemi le so fun ogbangba wi pe anu olorun ma dapo mo ise yen
1: amen
0: gbo mi dada ko n se pe gba to kole mewa to kole ogun lo ra anu gba o bo ba kole mewa to kole ogun to ba nigbala ore o ti ra anu gba tori pe anu lo si olorun lori aye
1: yes
0: o ti fomi paye re
1: yes
0: o fina pa ile riri orisirisi ona ni awon eyan gba ku sugbon nigba kan anu anu fohun lori iseda eniyan
1: yes
0: so bi mo nro ni bi kibi te ba tin gbo wa te ba tin nigbala e je ki anu igbala koko fohun nanu aye yin
1: yes
0: se wa ri bi anu igbala ba ti wa fohun ohun te nla koja yen jeje mo pe anu na ma fohun lori e
1: amen
0: ni mati ori kefa ni ese iketa lele ni ogban o so fun wa wi pe ka tete koko wa ijoba olorun na ati ododo lawon nkan to ku
1: afikun ni
0: ohun ma afikun fun wa anu ni gbogbo po o ba rowo to finile to ni kini kan anu na ni even po ti e wa lalaafia gan anu la kan ni tori pe awon to lowo lowo tan ni gbogbo tan ni gbogbo tan fe deja mo pe won lalaafia so anu ni gbogbo awon kan won anu ni sugbon mo wa fe tun fe pe akiyesi wa si awon anu kan to tayo anu kan to tayo e wo ni mark ori ke wa yen te ba wo ese 46 yen si 52 e ri wi pe okunrin kan gba nbe ti won pe ni Bartimeo gbogbo eyan pe ni Bartimeo afoju won ti soso ni mu e won soso ni mu e di afoju kiisi se Bartimeo kiisi afoju ni so ni mu e sugbon ni ojo kan anu paaro so ni mu yen ko ninu aye re anu yen kilode to fi je pe anu to yato lori gba so nikan lo foju time yen ni kiisi onikan lo foju time yen anu lo sawari e ki lanu se sawari e ni pe Jesu Kristi fe gba Jericho koja
1: yes
0: ki de so nikan lo wa loju ona ki so nikan lo wa laye o sugbon tori pe Jesu lati gba Jericho koja nigba yen loruko baba tomo ti e mimimo mo tun le sona iwo to n gbo me nitori ko le ri anu to tayo gba jesu o gbodo e koja bo tin koja lo bayi loruko jesu iwo na ma ri
1: amen
0: eh jesu gba jeriko koja nitori pe ba ti me o bodo ra anu gba
1: yes
0: toru po bodo ra anu gba hey kini ka ti so nipa ti sakeu sakeu eyan kukuru ni ogo eyan lo de won tele jesu to je pe won o lo ori ofe lati ri nkan kan gba leyin jesu bi an ti won tele to nitori pe kini ko si gbogbo won kan won tele ni won apale okan won mo fun anu to gaju won apale okan mo fun anu to tayo won kan won tele na ni ban se won tele to ni Luke ori kankan din ni ogun yen Luke chapter 19 yen e ri wi pe nitori wi pe enikan lati ri anu gba iyen ni Sakeu tori pe o lati ri anu gba to tayo anu to tayo o lati ri gba Jesu o lati koja legbe bi ti Sakeu wa Sakeu eyan kukuru ah Jesu lati koja o ti lo gori igi
1: yes
0: o ti lo gori igi ni ireti wi pe Jesu ma gba bayen koja gbogbo okan ti eyin na fi asiko to ye ke sun sile ite osun loruko Jesu Christ ti Nazareth eyin o ri anu gba
1: amen
0: nigba ti Jesu koja ki be yen ma nba mi leru gan gidi to ma tun je kin wo pe mo bodo mu iduro mi daada o awon kan ni ajo wo tele Jesu titi tan de nlo tan lo tan lo a de ko pe Jesu dese duo nitori eni keni nu won afigba to dodo Sakeu to gori igi lo iyen ni wipe bi eniyan ba ti ni ipinu okan fun Jesu anu asawari onitohun loruko baba tomo ti emi mimo oba to mu Jesu dese duo lori oro Sakeu loruko Jesu Christ ti Nazareth yo dese duo lori oro ti ena anu ma dese duo lori oro re lori oro idile e lori oro agu ara re emi o mo bo ti wu ko ri e ri pe Sakeu e ri pe challenges ti e to ni ipenija to ni ni pe ko ga ṣugbọn tori pe ko ga yen ko je ko limit anu to fe ri gba lodo olugbala o sare olugbogbo ipa re yen ni pe be yan ba fe ri anu gba eyan o wo na lati se tayo enikeji ninu ise isin re sake ura anu gba iwo na ma ra anu gba
1: amen
0: e je ka tun wa lo wo okunrin kan hey nigbati ti anu tun fe sawari ohun na ni Johanu ori karun yen ni John chapter 5 yen nigbati Jesu Christi to fe koja ni Bethsaida ni Bethsaida ki se Bethsaida o Bethsaida yato Bethsaida yato si Bethsaida nigbati Jesu o le salai mo koja si apa keji o nlo Jerusalem nitori ti enikan Bibeli wi pe ogoro awon eniyan awon kika awon gbigbe awon to ro awon to foju gbogbo won ni wa leti odo yi adagun odo yi sugbon jeje mo wi pe anu to tayo o sawari okunrin alarun egba yi aye ti gbagbe e si be ibi tan gbagbe iwo na si ni mo agba ti okan re o kuo lodo Olorun anu asawari e
1: amen
0: loruko Jesu mo lanu ma asawari e bi Olorun ti nbe ti emi e wa anu ma asawari aye re
1: amen
0: okunrin yi anu tolo
1: yes
0: nigba ta anu tun dodo e gan ogun o mo pa anu lo ti de iwo na ngbo mi bayi o mo pe anu Olorun ranse si o bayi iwo gan le ma kakun okunrin yen gan o mo pa anu lo de
1: yes
0: o wa fe ka mu o lara dabi oni ogbe ni emi o leyan iwo na o leyan iwo na o leni keni to le gbe o to le gbe o dide sugbe mi so fun o pe anu to tayo nipase Jesu loruko Jesu yo sise igbedidi laye re lori aye awon mo yen anu to tayo nipasẹ Jesu Christi ti Nazareti yo sise lori awon omo yen
1: amen
0: lori ise re lori okowo yen boya inu ti e tabi inu omo lo ti e dabi eni pe o ti abe npo ti gbe to je pe o ti ka ti o le ti o ti mu to ye ko mu jade mo anu ma fo un lori e loruko Jesu anu Olorun ma fo un lori e
1: amen
0: Jesu koja nbe okunrin ranu gba
1: ba
0: 38 years hey meji din logoji odun tan ebi ti party
1: abi
0: tori mo mo pe nigba to bere aisan yi awon ebi lo ma gbede be ara lo ma gbede be ibi ti won gbe ode ti won ti so pe won o le gbe olomo anu ma gbe odide nibe gbogbo okan to lori ofe lati gbo me ani bi ti ti to dabi eni pe iwo gan se de lori omo re to da pe agbara re ofe ka mo anu ma fo un nibe
1: amen
0: loruko baba to mo ti e mo won ti gbe jule won ti party he won ti party o ye pe eni ba fe lo ronje to le rin
1: Yes.
0: lo ma ran lo nje tabe en to ba jo nje ajeku tori pe mi o mo bi to ti fe ma ro nje je ko sise ko sabo sugbon ni ojo kan anu koja nibi to wa bo so iwo na to n gbo eto yi tabo wo wa anu bo ti n koja lo bayi yo duro lodo re
1: amen
0: loruko jesu mo ni anu ma duro lodo re
1: amen
0: okunrin kan na nko anu ise ti anu ma nse anu ama sise itu sile ide to dile wu keyan wa ni ojo pipe to ba tu akoko itu sile anu ma nfohun loruko oba to mo ti e mimimo emi o mo nti won na nla koja sugbon kini kan ti mo mo to da mi lojo de ye mi ye ke na ni wi pe okunrin alaanu yi akiri sore asore kiri asore mo gbeje yi o na ni Jesu se mo wi pe nigbati okunrin yi na ma gba itusile ko le salai mo koja Jesu le salai mo koja ni Gadara okunrin kan ti wa nbe ti o je pe gbogbo agbara awon eyan o ka mo agbara idile o ka mo ni emi buburu to nba aja emi buburu yi so sinu idede bi wi pe bi on ba fi ewon de a ma ja ewon yi sugbon ni ojo kan anu fohun ni mark chapter 5 yen bi olorun tin be ti emi ewa enikan na gbo mi loni emi o moru n to le ma la koja emi o moru idamu to le wa loni anu ma fohun
1: amen
0: loruko jesu anu ma fohun
1: amen
0: ye e wa gbo tokunrin na ni mo fe fi danu duro ka wa lo gbadura tori pe akoko yen o tin lo were de were okunrin yi o se nkan kan njeje mo wi pe Jesu nkoja lo jeje ni bi batime ami bi sakeu na se bi batime u na se batime u pariwo won pa lenu mo sugbon ko gba kan pa on lenu mo
1: yes
0: gbogbo eni lo nfe pa on lenu mo pe oni ra nu gba awon tan so pa won ti sisi oro e debi to ye pe won ti fi ti si bi kan pe anu o le fo fun omo loruko Jesu Christi anu ma gbe otayo won
1: amen
0: won pa lenu mo batime u bo enu e so mo pariwo mo je aru e disturb wa

0: o se nkan kan film ta nwo yi film ta nwo yi jari wo daada jare ese bayi lo nge ese otun lo nge ese osi lo nge sanubata lowo aso gereye lowo ohun okuku ri sugbon sa pe Jesu Christ omo Dafidi saanu fun me o de ri anu gba iwo na ma ara anu gba
1: amen
0: loruko Jesu mo lo ma ara anu gba
1: amen
0: now okunrin yi ti a pe ni ara gadara yi nje je mo wi pe ewon o le daduo ko si bi se kese kan na se lagbara to yo jadanu ko si bi de na se to o ma jadanu ide ti ara lo nja sugbon ide temi oja sugbon nigba ti anu de ide temi na to de emi re oja njo yen loruko Jesu gbogbo ide to fi emi enikeni si to fi aye enikeni si abe ide ninu emi loruko Jesu ide yen anu ma ja
1: amen
0: loruko Jesu mo ni anu ma ja
1: amen
0: loruko Jesu mo tun so ni igba keta pe anu ma ja ide yen ni e wa mo n to se ni kete to ri Jesu to nbo en to ye pe gbogbo eyan nsa fun en to ye pe ko seni to le duro ni waju e o ngan fokuta asira re lese ka ba se so pe nikan wa lo so ko lo duro lodo re yo fokuta fori ohun to ni sugbon nigba kete to ri Jesu o to Jesu lo si wole ni abe ese re alagba ki lo se temi ti e ki lo to gba bi koja anu wa fohun wi pe ko le bo nu ide ni mo se koja ni bi owo na tin gboro yi ni akoko yi anu to ma tu o sile anu to ma tu omo sile anu to ma tu aya omo sile anu to ma tu oko omo sile anu to ma tu ago ara re sile ku onu aisan loruko Jesu o ma fohun laye
1: amen
0: so pe
1: anu
0: fohun lori aye mi
1: anu
0: fohun lori awon omo mi
1: anu
0: fohun lori ise mi bi mo ti gboro anu yi anu je o sise itusile aye temi na o ya duwa loruko Jesu emi memo oluwa mo gbadua gbogbo okan ti ajo nlori ofe lati gbo eto tabi wo eto yi oluwa je ki anu ko fohun ki lo nla koja kini awon nkan na to nla koja alaanu koja lo bayi Jesu omo Olorun koja lo bayi anu ma fohun loruko Jesu Christi anu to fohun anu to tayo to fohun nu aye batimeu anu yen si wa nbe anu to nla ni loju gbogbo okan to ju fo bayi anu to nla ni loju boya oju temi ni boya oju tara ni mo ni ki anu ko fohun loruko oba tomo ti e mo oju temi lo fo ni tara ni anu Olorun ko fohun ma so be oluwa ja anu fohun lori oro me
1: je
0: ka anu fohun lori awon omo me
1: je
0: ka anu fohun lori ile me je ka anu fohun lori ise me o ya yo aso da duwa ni oruko Jesu emi me mo oluwa je ki anu fohun lori aye me je ki anu ko fohun lori aye gbogbo kan to gbo wa ise ranse to da be ni po joba anu ko fohun ebe gbogbo okan to je pe ise re o tesiwaju mo anu ko fohun okan ti emi re nsonu mo Olorun lowo anu ko fohun loruko baba to mo ti emi memo loruko Jesu Christi sinalaji ni oruko Jesu Christi oluwa wa so pe
1: anu idande
0: fohun laye mi
1: anu itusile
0: fohun aye mi
1: fohun
0: aye mi oya soro ni oruko Jesu emi memo anu idande anu itusile fohun laye mi
1: lo
0: aye gbogbo okan to nbo wa yi anu idande anu itusile oya ya fo fo loruko Jesu Christ Nazareth anu atileyin oya ko fo anu ojurere oya ji o fo ninu idile tan tin gbo wa yi anu ojurere ko fo nibe iwo ti ara re o ya yen anu iwosan ko fo ohun loruko baba tomo ti e memo iwo ti aye daduo soju kan ye anu itusile to ma fi lo ko fo ohun lori aye re loruko Jesu Christ Nazareth oluwa ni oruko Jesu Christ oluwa wa
1: amen
0: aye a ma da ni duo won da okunrin yen alarun e

0: yen janu aye e so pe
1: anu olorun
0: fohun
1: fohun
0: lori la koja mi
1: anu olorun
0: fohun
1: fohun
0: ninu agu ara mi
1: anu olorun
0: fohun lori ise mi o ya juwa ni oruko jesu e meme mo o oluwa mo gbadua anu olorun fohun lori la koja loruko jesu anu fohun lori ise anu ko fohun ninu dile yi anu ko fohun ninu okan to ngbo wa yi gbogbo okan to wa lori dubule aisan yi anu ko fohun lori aye yin gbogbo okan to nwa idande ninu emi anu olorun ko fohun loruko jesu christi gbogbo okan ti a ti mu sako lo iwo ta fi sinu idi oti mimu anu ko fohun ko tu o sile iwo ta ti fi sinu ide na kan tan ko to ri miran anu ko fohun loruko baba to mo ti e mo je ki anu ko fohun je ki anu re ko fohun lori aye kan eyi to je pe otito laya won je o laya otito loko won je o loko anu ko fohun anu idande oya ko fohun anu itusile ko fohun loruko jesu christi ti nazareti anu ko fohun ni oruko jesu christi oluwa wa so pe je kanu re soro lori mi
1: oluwa
0: je kanu re soro lori mi jesu omo olorun ti akan ma gbelebo je kanu re soro lori mi oya so ti e je kanu re soro lori mi ni temi ni mo so o je kanu re soro lori mi jesu omo olorun ti akan ma gbelebo je kanu re soro lori mi jesu omo olorun je ki anu re fo ninu aye mi wo so be so pe jesu omo olorun je ki anu re fo lori aye mi je ki anu re fo lori isuna mi je ki anu re fo lori agu ara mi je ki anu re fo ninu rin ajo emi mi o ya juwa ni oruko jesu emi mi mo o jesu omo olorun oga ogun je ki anu re fo anu re fohun lori batmeo o gba ila oju oluwa je ka anu re fohun lori gbogbo aye to ngbo wa gbogbo eni ti aye fi si ide oju kan je ki anu re fohun anu itusile ko fohun nebe ni oruko baba to mo ti e meme mo je ki anu itusile ko fohun eni to la yi atorun je ki anu idande ko fohun loruko jesu iwo inu tan ti se anu ko fohun inu omo re tan ti se anu ko fohun nibe o ti bi omo kan ko ri mi bimo anu ko fohun nibe loruko jesu christ nazareti o ti jo loko so laya o ni anu ko fohun anu itusile ko fohun anu idande ko fohun loruko jesu christ nazareti ni oruko jesu christ oluwa ni agbadura
1: amen
0: ni oruko jesu christ oluwa ni agbadura
1: amen
0: e wo okunrin ara gadara yin njeje mo pe ajirere agbaye ni ajirere agbaye o ni sugbon aye won ti lekun anu mo won lo file si boji won lo file si boji lori oke ni bi apata ni mi o be na lo file re si debi pe ko wa leyan kankan lara mo so pe anu olorun anu olorun awon eyan rere ti won ti le sa fun me je ki anu je ko connect mi pada mo awon eyan rere o ya juwa
1: oruko jesu
0: e meme mo o oluwa mo gbadua je ki anu re ko connect mi pada mo awon eyan rere ta ni gba awon eyan re awon alaanu ta ti le jina si mi si o Oluwa je kanu connect wa papo pada loruko Jesu Christ Nazareti je ki anu re ko sese connection pada divine connection loruko Jesu Christ Oluwa fanu se loruko Jesu Christ Nazareti baba mo gbadua loruko Jesu Christ Nazareti je ki anu re ko fohun oni wo sanu fa won to sanu fun inu awon to ti pinu ko ma sanu fun oluwa kameye ma won to ti pinu ko sanu fun fun oluwa ka ile mi ye ka ye omo mi ye ma won to ti pinu ko ma sanu fun yi oruko jesu gbogbo okan to gbo wa yi oluwa ka won ye oruko jesu fun anu ti o wopo fun anu to tayo oruko jesu oluwa connect wa oruko jesu christ nazareti ni agbadura ni oruko jesu christ oluwa wa
1: amen
0: baba e ko rin nigba kan o ni anu re la nfe anu re la nfe o kile kun anu ma se ti mo wa o anu re la nfe baba iwo na so ti e anu re mo nfe anu re ni mo nfe baba kile kun anu ma se ti mo mi o anu re ni mo nfe baba e poruko jesu oluwa gbogbo ilekun anu to ti ti o ya ma si ma si eti ogun idile ti eti ese ti o ya ma si adura ni oruko jesu e meme mo o oluwa mo gbadura gbogbo ilekun sere ti anu ti ti ese ti ti oluwa anu ko be si ma si bayi gbogbo okan to ngbo wa gbogbo ilekun tire ti sere ilekun anu iranlowo ti ese ti ti mo loruko jesu christi oluwa ko fi anu idande ko fi ma si be oluwa ko fi anu itusile ko ma fi si be loruko jesu je ki anu ko be si ma si awon ilekun ye gbogbo awon ilekun loruko jesu christi anu ma si ilekun oju ere oya ko si anu ko si ilekun oju ere loruko jesu christ nazareti anise ilekun igbega anu ko si loruko jesu ilekun atileyin ilekun divine promotion oya ko si ni oruko jesu christ oluwa wa
1: amen
0: e ja gbadura fun orilede yi
1: se pataki
0: orilede yi o je ilu kan to ri anu gba orilede to ri anu gba orilede nigeria
1: yes.
0: Laarin awon orilede bi ojo ba ma ro na akoko ti eyin o ro orun ba ma ran ni akoko ti eyin o ran oye ba ma mu ni akoko ti eyin o ro mu asiko pe gbogbo ni igba ati akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo ni abe orun orilede yi ti olorun feran lorilede yi orilede ti olorun da be ba lo sa won orilede kan se bi ta ba ma gbe kan ga ni na mo orilede ti wa kan ga to ba kereju abi to ba jiju papata ko ma je bi ogbon ese ko ma je bi ogoji ese awon orilede kan wa kan ga ni ki se bo o won de ma gbo won ma gbe ese ogorun meji won ma gbe ese ogorun meta ni kan ga ni o ki se bo o sugbon anu olorun wa lorilede yi a wa lo so fun olorun ese to ka anu itesiwaju kuro lorilede abo nbe lorilede yi te ba wo awon orilede mi ile mi to se gagogoro a kan dede wale awon eyan de wa nu ile yen yo de bo won mole pim eye wo erawo ojo to raro lenu jo meta yi ti o ye pe gbogbo awon ra Lekki awon ra Eko won saka akiri awon bi kan wa te pe ojo kan ti e ni ro rara omi akan dede se yo na ni la de dede be si ma gbele la ma gbo na la ma gbe gbogbo e lo olorun fe wa lorilede yi e je ka so fun olorun gbogbo ese e to ti orilede nigeria sinu idamu yi la ilo ta wa yi oluwa faanu dariji o ya dua yoruko jesu e meme mo oluwa gbadura gbogbo ese ese awon olori ni ese awon ti won dari ni ese mode ni tabi sagba ni to le ma yo orilede yi lenu oluwa dariji ese paniyan ese gbe ni pamọ ese gbe ni pawo oruko jesu faanu dariji ese ita eje sile eje eniyan sile oluwa faanu dariji wa lorilede yi loruko oba tomo ti emi mo oluwa fi anu dariji wa lorilede yi je ki anu re fo lori eni kokan lorilede yi loruko jesu gbogbo ese awon alase wa oluwa faanu pare gbogbo ese awon adari wa oluwa fi anu pare gbogbo ese imotara eni nikan orilede yi to nfi ya je gbogbo orilede yi oluwa fi anu pare ni oruko Jesu Kristi oluwa ni agbadura ni oruko Jesu Kristi oluwa ni agbadura anu anu anu tobi anu dara pupo ju beyan ba ri anu gba nje mo pe anu a ma so iru eyin dara waju eni ti aye ti pati bi lekun anu ba si fun gbogbo aye atun be si ma ran ti e ebe di odo mu se gbagbe ibi ta lo fi le re si ogan na ti ra gba kamu se gbe ibi to wa sugbon ni gba kan anu fohun nitori pa anu fe fohun lori e jeje mo wi pe apoti e ri u sa fowo ti u sa de kudanu tori pe anu fe fohun lori ebeje odomo iyan ni pe nigba ti anu ba tun fe fohun lori aye e nikan gan elomi le doku David wa wo pe e ma wule gba wule sopo ati gba poti wa o e ja wo bi kan ta lo gbe si leyin odi o o wa dile ebeje odomo anu ti o mo yi gba eni pada si re Oluwa jo fohun laye mi o ya duwa
2: oruko Jesu
0: emi mi mo Oluwa
2: gbadua
0: anu to ni to ma yi da pada si re lori lede ti o ni fi se pelu mo lede se lo Oluwa jo fohun lori lede anu to yi gba pada si re to ma yi gbe aye ni pada ko fohun lori gbogbo mo ri lede gbogbo awon mo ri lede je ko fohun oruko Jesu ni le dile kokan Oluwa je kanu yen ko fohun loruko baba to mo ti e meme mo Oluwa je ki anu anu anu anu re je ko fohun loruko Jesu Christ ti Nazareti anu anu anu anu anu anu anu ni o anu ni o ni oruko Jesu Christ Oluwa wa
2: amen
0: e wa gbo mo so wi pe emi te n gboro lenu eyi anu ni mo ri gba iba ma se pe anu igbala ti mo ri ni opolopo ti mo gboro loni to n gboro mi loni a ri gboro ara
2: beni
0: opolopo ale gboro ara tori pe gbogbo ona si ku ni gbogbo awon ona ti mo rin sugbon ni kete ti Jesu de ni ona si ye sele olowa di pa fi le mo gbora wa lone bi ona ba wa ni bi kibi to ti n gbo wa to ti ni Jesu oluwa to lugbala re iwo na so pe je ki anu igbala fohun laye mi je ki anu igbala ko fohun ninu aye mi iwo kan ti wa to ti struggle pelu ese wa so wi pe o muti mo wa de gbura even and not bodun ba ti fe pari sugbon in to tun ma ti o pada sibe o mo tori pe anu igbala o ti wole to ni wa wa bere fun anu igbala baye e ri mo so fun wa wi pe ara gadara ni ajirere agbaye ni sugbon aye ese gbogbo e tari e sinu sinu ide oju kan so pe Jesu Oluwa
2: Jesu Oluwa
0: anu igbala re to fi wa saye
2: anu igbala re to fi wa saye
0: je kin ri gba
2: je
0: n ri gba je wole to me okan me o ya sisile fun anu igbala o ya duwa ni oruko Jesu emi mi mo Oluwa mo gbadura Jesu Oluwa anu igbala to tori be wa saye lati wa mu aye ku lowo iku aye raye anu yi gbogbo okan to ngba aye oluwa je kun ori anu igbala yi je kun ori gba loruko Jesu anu igbala to duro to ma gba okunrin omu ti iku oni ipo ti anu igbala to ma mu alagbere iku oni ipo agbere e anu igbala to ma mu okuro ku oni bi ro pipa anu igbala to ma mu idande wa fun e okan ti aye nda loro loruko Jesu Kristi o ya ko wole to ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni agbadura ijala o ya gbadura le anu yen kan to je ka wo yin bi meji ko gbadura amen
2: ni oruko Jesu
0: amen
2: baba yira ya gbe yin ga olorun gba o pe
0: amen Jesu
2: gbo okan ti o ti ri anu gbari loru oni be se gbo oro nipa anu o ye lo ra anu gba
0: amen Jesu
2: oruko Jesu e lo ra anu gba lori omo e lo ra anu gba lori aye yin e lo ra anu gba lori dawole yin e lo ra anu gba
0: amen
2: that Jesus sin yi lo ka ye yin ko yin olorun
0: amen
2: go ni fun oruko Oluwa oruko ti Jesu Kristi Oluwa
0: amen amen amen loruko Jesu sori ko so on to le ma la koja ti anu ba ti fo lori la ko je okan a bale inu a dun loriko Jesu Christi ti Nazareti bi Oluwa ti ran se anu si wa loni Olorun alagba giga yo se anu fe ni kokan
2: o amen
0: awon kan o lori ofe omo kan na bi mo ri mi bimo ewo igba ti anu ma fo fun obirin kan ni South Korea o bi omo 16 le kan oso o bi omo 16 le kan oso awon omo ide wa anu ni anu ni fun eni to ti to je pe le ti ni daduro t'Olorun ba de pelu anu re mo fe ko mo wi pe anu o ma se on to soro se nu aye ti e na ise t'Olorun ni ka je fun yin loni niyan loruko Jesu Christ gbogbo kan ti o ra anu gba ri anu ko fohun lori aye
2: yi amen
0: idile ti o ra anu gba ri anu ko fohun
2: amen
0: ile to kopa ti yen anu ko fohun lori e ile to ra to ri foundation si yen anu ko fohun lori e
2: amen
0: awon omo to nwo oju olorun fun fun igbedide yen anu ko fohun
2: amen
0: agu ara to nwo oju olorun fun fun imdande anu ko fohun nibe
2: amen
0: loruko Jesu Christi ni mo so ni Nigeria yi anu abo to daju anu ipese
2: loruko
0: Jesu ko fohun
2: amen
0: loruko Jesu gbogbo okan to nse aseti to ndawole on rere sugbon ti ori pari anu ko yanju
2: amen
0: loruko Jesu ohun to ti e gbero lokan yen to je ti mo bo si ma bere yen anu ko lana fun e
2: amen
0: o de ti ri be
2: amen
0: je Jesu shedi die
2: amen
0: iku ni fun Olorun loke
2: hallelujah
0: loruko Jesu Christi Oluwa wa
2: amen
0: amen amen loruko Jesu ogo ni fun Olorun loke orun
2: hallelujah
0: mo ki gbogbo okan to nlori ofe lati gbo wa nigbati abadidi lori eto yi leyin iseju mewa e ti mo ofin re leyin iseju mewa ta ba ti di lori eto yi e mo lori ofe lati ma pe ibo ni wo na tin reti anu Olorun ti lo ti lekun anu mo wo na anu Olorun kan wa to yin sanu o nipa se Jesu Christ won don ara anu gba ta ba tin dide oju opo ti e ma pe si o na ni 08057929941 08057929941 jala Jesu oya kini oju opo jala
2: 08032255192
0: adupe titi ojo mejo ta lori ofe lati pade lori eto asale idaji kan pelu Oluwa e ma gbagbe o Jesu ni ona otito ati iye ko sen to le di odo baba bi ko si nipase re anu la ni o ohun na ni wo na gboro anu lo gbo yi o anu igbala yo wole kokan e je ka gba Jesu Oluwa to lugbala wa ka de ma tele gbogbo kan to tele wa loni disin tunu lo la moju ero wa be na ni adupe lowo oga wa gba tun di omo lawo adupe lori gbogbo en te pe wa gbo en te wo wa Medina Yusuf ati gbogbo en te wa nbe akiyin gbogbo en te wa lori lagelu Facebook akiyin ajirere kayo de oye bodi le mi je ibi awon wi pe mo begun ja mo se gbegugun mo boru sada mo lu sa mo le gba ti mo gbonjo ati bolohun ba ja mo ba lohun ba da mi titi ojo mejo ta lori ofe ati pade eja ran ti po gbogbo ta ba nse oju Oluwa o wo mi o si wo yin God bless you
3: la la la la gelu FM jagaba gbogbo retio ma

0: itan re ati tawon me ko di itan to kan olorun ti o pada leyin wa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon omo olorun laaro yi ni tin ba si ti ku on bi ma bo sori Facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin e kan so Jesu o se aye ope nyo mo dupe po odoju ti mi odoju ti awon omo mi gbogbo eyin so na church eyin na e dide gbogbo eyin omo olorun e ja dide bi ta duro si se le ba mi ki hallelujah nla mejo enikan ni wai ki nkan le jora won gbogbo awon pastors so na church ti fi koko sebe won ti gbaradi gege bi won se se ni wema lana be la se ran won ki won wa se be loni e lo mura e gbe cream to ba wu yin dani de mo lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe won a fi ami si ara awon eniyan we are going to shout eight hallelujah mo gbo leti mi oluwa ni ki so fun eyan omo olorun pe ohun se nkan ti o se se oni ki wa so fun gbogbo omo olorun jake jadu aye pe nothing is impossible no impossibility in his own diary in his own dictionary ninu dictionary olorun ninu iwe olorun oluwa ni so fun eyan omo eyan pe ko si tin je ko se se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se olorun aye aye olorun gbogbo lo le se ajo ki hallelujah nla o so fun mi categorically oni ko mi ko to di ago meta osan oloyun merin o ti bimo won si pe o eyin oloyun e dide nle especially gbogbo eyin ti time yin ti pe oni ko to di ago meta losan nkunku ni so nti o wi oni oloyun merin o pe o won la won ti bimo mapa bedu katalia badasha ajo ki gbe hallelujah la mejo meji meji ni fun oloyun kokan and ki wa se yen nikan eyin kan be te loyun ire ngba ti o ba fi di ago meta owo kan o nothing is impossible no impossibility in his own dictionary ko si ko se se even ka pe won ti so fun o bi o se se oluwa ni ki so fun latenu woli o dekunle e pafra pe yo se se afẹ ki hallelujah la mejo si oluwa so fun mi pe gbogbo eni to ngbo mi baba yi o ni nkan bere si jora won fun o ni nkan ti da tele o ni lati sin lo ohun olorun de ohun fe so ko se se di si se se ohun fe so nti o to ohun fe jo seku oluwa ni bi ti nkan yen duro si ohun fe gbe dide eni yen ko ile lo ose ina ni ile yin o tun dide pada jo dide ko ja jo ki hallelujah la mejo si wa kete ti yin o gbo wa kete gbogbo en ti nbe ni ayika ati ayido omo eje ngbadua fun enikan ti nbo mi o fe ki hallelujah la mejo bayi ni oluwa wi gbogbo en ti wo gan ti ro pe oni se se gbogbo en ti won so fun o pe oni se se gbogbo en ti aye ti ro pe ko le se se mo mo duro ninu ipekun ase mo wonu jigunjin mo ase ledumare lo lati se lo eni to ran mi si oni yo se se yo se se yo se se oda ke mo ti en wi o ti se se o ti se se o ti se se in the name of Jesus we gbagbo dide let's shout eight solid hallelujah oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah gbe owo ye mejeji gbe lori ninu awon ti ori won di apesin ninu awon eniyan ti o yin olorun logo ko to dale ninu awon eniyan ti owo won jade iwo nikan ni o da mi se loruko baba to ma ti temi mimo o wa ninu wa olorun ka omo won won ka omo won ka omo in Jesus name esa di de lori aketi aisan re tori pe ko sin to soro se fun olorun ninu iwe mark chapter 10 egbon ti bibeli so ni verse 27 Jesus si wi fun won pe eniyan ni eyi ko le se se fun sugbon ki se fun olorun nitori ohun gbogbo ni si se fun olorun to ba se pe nipa ka sanwo leti landlord so pe ko san ni otun la eyan lo soro se fun to ba se wi pe ninu aisan tin si oyi ati aile dide ninu stroke yi tin ba ni odide nisin nipa ti e lo ti le wa tawon to yi oka ni so pe o soro bo pelu oluwa olodun ti mo sin o ngbogbo ni sise eyan lo soro se fun pe awon alaboyun ti mo so ti won gbo mi ti won ti to akoko won lo bimo awon ni o mo so pe bo le se mo se dokita leyin be pelu olodun ti mo sin o ngbogbo ni sise mama ye ronu enikan gbo mi o ni mo fe tele yin lo si jordan in si ti lowo lo passport in ti mo bi tin ti owo eyan lowo soro se fun bo pelu olodun o ngbogbo ni sise emi olodun ta mi kan o ni lo so fun awon eyan mi pe o ngbogbo ni sise imu ni ale ola la se so emi olodun so fun mi pe ki gbogbo eniyan ko wa agbon agbon agbon to ni omi nu wa mi abi sese ton ni ko ko fi so ko se so ko ji agbon lohun tabi ko fo mi nu agbon gbadua ki lese be iwo lo ra nkan re ale ola o le die crossover passover night wa ni bite ti ra suya o si le se suya yen fun ra re lati le a pade to ba di 7 ni ale lori facebook a pade laaro yi ni 6:30 lori facebook gbogbo eyin sona church e lo mura e gbe cream to ba wu yin dani de mo lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe eyin wo le gbagbo pe ko to di ago meta in ti mo kan fi o se na niyan kan gbagbo kin to lo sile agbara mo nbo je nsare ka ise bibeli kan enikan ni mark chapter 9 yes eje nkan mark chapter 9 verse 23 ito ni so fun oni wipe with god no impossibility pelu olodun ko si ko se se ti eni pe kan gbagbo o da je mbio so gbagbo pe o le ri owo ko to dago meta so gbagbo pe won le wa ra oja oja millions lowo re ko to dago meta osan eyin wo le gbagbo pe eje nti e so bayi se wa fun mi nbe to ba ri mama kan mo ngbo re lati le oni woli e gba nbe o ti tan wa wa foke ni igba mo kan la wa kigbe mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo fo oya fo fo fo fo kigbe mo gbagbo olodun mo gba ogbo mo gbagbo pe ko to di ago meta osan aye mi ayira oloyin mo ni ogbe body e wa bi gbo n to so ni mark chapter 9 verse 23 mark chapter 9 e gbo n ti bibeli so ni verse 23 oni bibeli mo nka ye o Jesus si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo bi iwo ba le gbagbo o ngbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo bi iwo ba le gbagbo so ori tin 14 dabi ago yen ngba ti o ba fi di owo ago meje abo laaro yi o ni ri mo ito ton to sile bo se dagba to yi olodun ri o oni na ni toto to mo o tun to le mo wa gbo mi kini to wu ni bi orun e bo emi omo mi o pe ngege nti e ba je lato ni lo opare bi me na shata e gbo re san bi ti ya Jesus city look at tayada babash bi wo ba gbagbo o ngbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo wa wa kigbe mo gbagbo olohun so le ba wa de jordan so gbagbo pe o tin ba wa lo mama agba kan ni woli a jo de jordan eh when it comes to the matter of miracle you don't wait or look at your neighbor eni kan ki woli so yen to ba ti doro ka gba yanu lowo olohun o nilo lati du ode enikeni mo du ode tin be legbe re kini di it is individualistic and personalistic issue enikeni woli ebo wonu be ni on ka du ko da ti egbe ni to ba ti ni se pelu iyanu mo pase iyanu ati ise agbara nla loni to je ojo alamisi yo kan owo olodun and that's why mani ka won yorubotti iyanu mi o sele wa rubotti laaro yi iyanu mi o sele ko to dale iyanu mi o sele ko su yo to pari e wa dide gbogbo eyan omo olodun this is biblical prayer wa pin oruko jesus le kan soso iyanu mi to ku ni osu keje bo oni gbe lo kabali abada shanto bahala ise iyanu mi to ku ni osu keje bayi loluwa wi iwo osu keje gbo oluwa oya po mo fe su eri egbo nti bibeli so ninu iwe Jeremiah 32 egbo nto so ni verse 27 Jeremiah 32 verse 27 momo like nto wi o oni wo emi ni oluwa olorun gbogbo ara nkan awa to soro fun mi bi emi ni oluwa olorun gbogbo ara e da kon to ba wa e kan so nkan to soro se fun mi ha to ba wo verse 17 ese 17:32 Jeremiah oni ha oluwa olorun wo iwo to da orun ati aye nipa agbara nla re ati nina pa re ko si on to soro se fun o sister mo ki opo orire oya dide nle gbogbo en to ba ni sickness gbogbo bi ti ba ndun gbo wole gbogbo bi ti ba nto gbo wole gbogbo omo ti nfo ni ku fo lande gbo wole bo ba le nikan to dabi eni pe nku lo tabi to ti ku ge gbo wole bo ba fe koju yo la gbo wole gbogbo eni ti awon du gbo wole eyin ti ofo ndun gbo wole gbogbo eyin ta ra nta gbo wole gbogbo eyin to ni ori fifo tulu aisan gbo fun jedo jedo gbogbo eyin te ni iko fe gbogbo eyin te ni HIV gbo wole ara re oni eni to de orun ati aye nipa nina apa re se nkan nbe to soro se fun laaro kutukutu yi mo de olorun si o gbogbo fatin be lara re gbogbo tin ta o tin ro tin dun o owo ti won ni o wa gba owo to ye ko gba kesi ni waju e mo pase ki olorun ko yo si o gba wo san gba tun sile gba dande gbowo gbola in the name of Jesus laaro ko to di 3 iwo ni number 1 to pe mi fun iyanu o lo fi rubo iyanu ti eje n dele agbara mo nbo
1: aruko
0: aruko ojo
1: olorun ojiji o je ina aye ni
0: olorun ojiji
1: be ni mo kan fe so kekere ni ti won so po odun keji ati mo tira ni
0: odun keji la se bayi ki me na ara le mi ma ko jabe me ni kan abule sowo re siga
1: so ti mo sa wa ri mo ri pe mo jo kan pa on program ori sibisi
0: oke ti an ti ma se
1: radio mo sa se wa gbo eri
0: e sa gbo ti bi
1: mba terasi
0: e teramu
1: e ba ngbo mo ti gbe mo ti gbe tutu abeji mo kuro nbe ati ko ti kan mi
0: ke kan
1: je mi mo so kan gbo yan eni to ba ti kan mi ta ba de mo ta de ba ti kan olo ma tu sile pe
0: ayayayaya adua mi o kan mama ni a se nti o ti ri le ti era en ti o ti royun ni adua yin ni kan bi won de mo ni kete taju aba kan won tu le ni iwo lokan
1: eni ijoko soju kan
0: yo si le kun bu idoku idoku yo si le kun bu ijera ijera yo si le kun bu ojiji emi mo so
1: olohun je pele
0: ah
1: odun keje ti won ti sunu shop
0: sobu
1: mo to ko bi omo mo to ko ko le kan ti mo simo ni sile
0: esin omo nbe
1: ni mo ta mo fi omo lo le omo tun ku omo mi ma fe omo mi tin fe bo nlo iru mi ko mi fe je lo joy amo to be amo to e ti ba do lo na
0: mo ti ba be lo yen
1: to na ko jamu jamu mo to le lo fe ti mo lo fe lale a meta la ba
0: te jo wa lati be ti esi dayin mo ki lo ko won
1: Then I did our me.
0: I did our me.
1: Sinya wa me.
0: Ah, what it on? Eh, did eh? Eh, ki hallelujah? Imagine you just that come.
2: Hallelujah.
0: Ah, ti eh you lock her. Eh you lock her. Eh you lock her. Sha sha sha sha sha.
1: Ah, mo biba. Tabi osi na. Mo ma biba. Mo sa leti mo sara. Ngba mo ta go property ni. Tamo ni duke agan. Osa ko wole. Mo ba sata. Amu te ni ma ta mo ni ma ta.
0: E ko te to ku.
1: Ma ba, mo ti ba ti tatan. E ma ko ba ko se lorun ojiji. Ma ta ku ti Jesu. Ma se ale ni 4 million.
0: E lo won se
1: 4 million.
0: Ni an se le.
1: ni o ra lowo mi mo wa lo ra ile 13 rooms baba mi o e se
0: e lo ra ile 13 rooms
1: so ko le di so so fu won ti le pon mi le gba kaga ni ro wo pe kaga le ti su ma wa seri ni
0: jo di ni 4 million era ile to je 30 room won wa po le tin sunu shop

0: mo like nti ya mo so pari mo wa so nkan. It is an abomination for you to be connected with Christ and be redundant in life. Eni kan ni ki le wi yen ko ni da keyin o so mo Christi ki aye yo si mo la baba loju kan na egbo nti ya yen so won ti doju gbogbo to ni bole tele omo ti ku gbogbo nkan ti poluku musu debi pe won ti mo so di korofo e wa nbe nu so bu aso nile to le ta leyin gba na adua down lare o tale ora le 13 rooms kin lo tun fe gbo bi olorun mi se le shift aye yan niyan. That is divine shift o gbe po nu so bu o no to wa den to ni orisirisi tenant bayi a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook gbogbo eyin sona church e lo mura e gbe cream to ba wu yin dani de mo lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe
1: eke hallelujah. Oruko mi ni Pastor Adola James lati Eko pelu re ofe Olorun funrara mi bi emi Olorun se dari mi mo yi radio mi nigba ti mo pari adura mi ton ni odun 2021 mo ja si ipe baba mi mo gbo okay mo fe gba owo kan nigba yen ni finance bank kan pelu re ofe Olorun awon eri ti mo nso yi awon eleri meta wa nbi ton le ma je ri pelu mi nigba ti won wa si ajasa command ritmo so nkan ni pe mo kan fe san gbese ope mi ti mo je ninu ijo yi won wa si ajara command mo lo si be gospel faith mission o lo ni ijo yen
2: be ni emi na mo wa be ti mo wa se program ni command e ku igbagbe
1: mo wa ni be mo fe gba owo kan nibe baba so aso tele bo wa laarin wa fe gba sheki kan pe ka to fi bi sile won a pe e ka to fi be sile won pe mi won fun mi ni 2 million naira igba ti mo lo be
2: nbo awon kan mo ni o si miracle alert se ri won okuku mo mi ri emi n wa asu lo ni mo ni oluwa so fun mi pe nikan wa nu bi owo kan be to n reti igba ta ba fi kun bi loni owo yen a jade amen o wa nu camera won ka won video re le nibi ta tin se service lo a ku o nbe ti an tin jade fun testimony mo gbo clearly pe ko to pe ojo meje ni isin in ti mo gbo ma pe eyin ko gba owo te gba ri laye ise to se ri wa gba eni kan ni kini tumo yen leyin ojo meje si oni odolowo kan fun mi testimony ni
1: ijo si pari nijo yen mo lanfani lati lo ki baba pelu re ofe olorun won ba mi lowo mo ni olusagutan adanla ni mi mi o de Jesus City ri nigba yen mo ni pelu re ofe olorun ma wa be yin wo ni bi won ni se ma wa mo ni ma wa won pe sister buki won ni buki wo baba yi won lan fe wa si Jesus ton ba ti wa aye olusagutan kan ma joko si e ka haleluya lati ojo
2: mo fe ba yin ki e ka haleluya
1: lati ojo yen ni ase ro ti wa aye mi awon ami ma fi han yin nigba ti mo wa bi ase josi gbogbo ohun ta yin ma struggle fun mi struggle fun mo lati gba
2: je so ave pase gbogbo ohun ta won yoku ma fagidi se tori po wa bi loni ase ro mu bale o o to fagidi saye mo e je se mo le ni yes sit down
1: ejo tori akoko bi mo se tesiwaju niyan ni awon akoko gba yen mo so fun enikan eleri keji mo ni Pastor Jimmy Onifolami mo ti ri bi kan ti olorun tun be wa wo tun be awon yen wo bible says o pe jesus ni eni ti o ba si lodi si mi ara wa ni won mo so fun awon na won tele mo tele mi pelu re ofe olorun won ti di olusagun ninu ijo yi tamba wa mi
2: ente mo wa yen
1: be ni eri folami tamba wa mi won le jere ri pelu mi ante si waju ante si waju lati gbogbo gba yen mi o fagidi saye mo olua fun ni awon mefa lati fo lo onje laaro ki sagidi mo lati jeun ki sagidi mo iṣẹ́ tí mo ṣe lẹ́kọ̀ọ́ mo ń ta yẹ̀pẹ̀ àti granite. Wọ́n ní mo nílò mọ́tò tí máa lò fún iṣẹ́ yìí. Ní ọ̀nì 25 bàbá ní o fẹ́ ṣe nǹkan kan mọ ọrọ̀ 2005 ọjọ́ ọjọ́jọ́ Monday pé fi sórí ohun tó fẹ́ ṣe yẹn. Mo dẹ̀ expect àwọn tí mo bá dòpọ̀ kan ràn mí lọ́wọ́. Ọjọ́ Monday náà pè mí, wọ́n fi mí fọ́mi yàn. Mo dẹ̀ lọ ra mọ́tò yẹn pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run, mo fi ẹ̀rí hàn wọ́n bóyá wọ́n lè gbé sí kí gbogbo èèyàn rí. Mo ra mọ́tò yẹn ₦400,000 pẹ̀lú owó tó wà lọ́wọ́ mi. Mo yín bá ń sọ̀rọ̀ mi ìjẹ́ ó ní kọ́bọ̀ kankan.
2: Ẹ ti sanwó wọn tán.
1: Mo ti san gbogbo owó yẹn. Ọmọ mi gan mo fẹ́ kó wọ pólì nìbàdàn. Pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run mo wá síbi mo mórúkọ ẹ̀ wá, ó ti wọ pólì, ó ti parí.
2: Ó ti parí.
1: Bàbá àkókò sí.
2: Ó ti ẹ̀ ti dá.

0: e je fi mo be yen fun ta aro yi abi mu kan si ni ojo tin lo ojo tin lo e gbianju o e fi to yan kan leti e ya yan lowo e ko dukia sabe yan on ba yin boju to e ma so pe fe fe din sita e fe keyan kokon mo ah igba mi fe keyan kokon mo ah ni dawo sinu sinu tunu igba igba tu now ah ni se wahala danu now ah ni se wahala danu o te bi eni ba de se ngbadun oro eyan to mi eyan aya eyan yawo eyan ba te se ngbadun ngba te eyan ba eyan ba se be to papuda o si nda ju eni eleni ju ko bo sowo olowo ko bo sowo eni eleni lo abi you understand ah ni kuku ya lagbara olohun bami abdul kabir jara ruru labi jon salafi alewa baba kuku bo ni big man ta lo ninja o si pe ninu aye lo akoso ji laju e mama ko akande baba junior salafi alewa change konfo ni ko te olorun ko ye won eleyi to da bi ere o won ni eyin kan wa family ra mo ti so leyi na ri mo ti so leyi ri e je nkan fi kun ri na fara pa e won ni atm pin number yin iyawo yin oko yin won mo ah bi gba te yan ba fe mo mo fi re sinu yo lo mo ni fi ya je wa e ya mo ni plan b ah ni fojo lojo lo lo to emi wo ogun lagbara olohun sugbon e ja mo ni plan b o ti e fe re o ta yin die o ti e fe ro ta yin die to je pa ti soro gan dogun ati gba pa gan le fe dogun a ni ri o sugbon e jo abi nkan kan ti e sele to je pe the next thing ni wi pe ke kan rora yonda atm card yin kan lo fi gbowo wa lati fi rescue yin eyi ohun la le gbo ke soro soke owo le gbo ke fi kon kan won de mo atm pin yin ah e we meje ke mi paro fun yin o teyan ba fe yo teyan ba fe release ni o won le mo so pe to kan mo lo ma nawo mi kan mo ma pe mo lowo nibe oh iro o to anfani ara wa ni ilu ni paro fun yin o se lo mo temi oh ati kina ati keja ati anko bi ati egle ke to tele e oh kan ma ji won loju run bayi won mo so fun yin o a ma so fun yawo mi na mo yen o ni tumo kokan e je kan mo ah ni boha o ah ni boha wa lati dan won ni je pe yin o e je mu dani o e je ma lo le itodo mi were were e je mu pe kan tabi peji ojo ti lo laaro yi ni e je ki nkan woju opo boya ye kan pe re meji hello
1: ma presenter
0: je ki die tu e baba mi dada
1: e ma taro e ni da mu
0: ami o ami o
1: ala gbo ro te so bo se rinu ni o ko do mi tin ba gbe ta pe ji bi kan ma fi mo mo no pe ji ta pe wa yo ori any time be ni o o re ma pe yin ko pere sinu gbogbo te so e ni si mi o ko na
0: so re mo aya we o kan si hello e ka ro la pa bi o ta lo wa lojo pe
2: ma presenter
0: yes sir
2: un ti oni se mi e
0: ami sir
2: wallahi gbogbo un te so leni te ba ko ti o ba gbo wallahi nke gbin nkan to nke wo ni de go
0: ami o ami o
2: eni kan ti le ran lati lu la n ba te
0: yo ba nda fun yin aja ki ma lo wore wore fun ta ro ni e kan sa je ka ma fo mi lu asiku yi ma n tenu na olorun fun alakoko si daada sugbon ki n to lo hello
2: hello bisa
0: e ka ro sa yes sir
2: ezola ro yin ta ti gba ti sey ite ezola ro la ka do opolopo ni ke ti so mi ni le ibi to na do go a ti ni la to ro la gbara o to ni be di la olo ni gbala kan
0: mi yes you Eyin olufe eto yi ki n to ma lo e doctor esiran lowo kan fun mi mo ni ro lowo yin eko number isile eko phone number isile 070 31 93 24 48 ele gbo dada 07039 31 93
3: 2448 mo mi abiamo to to kan sojo obile ni se ri iya e wuli iya wuli ni oh my god mama ti mo so iferan le ise lagilu yi bibi ka si nkan despite the fact pe ile ise radio kan ti mi ni daruko o wa legbe legbe ni adugbo ti ladugbo ile ti mama yi ngbe sibe no lagilu ina gbo losan loru lale ni ya leta eni lojo ibi mama lalubarika ti mo so yi iya mi dada abiamo toto abiamo boja gboro gboro mama ta le pe ni san senior abiamo of nigeria ta le mo soro ni pe iya mi olore mi alaanu mi senior mother in Israel mama Suzanne omoladun akintunde wuli mama wuli phone number mo pe yen e ma ba mi pe ke ma ba mi ki e kan so pe mama happy birthday to you big man loni akini 07031 93 2448 07031 93 2448 mother in Israel senior mother in Israel iya mi Suzanne omoladun akintunde mama to be prophetess doctor Dorcas Mayowa JP happy birthday to you mommy mama to be Janet Oladejo mama to be Lady B Bobodija mommy o happy birthday to you ma long life and prosperity mo celebrate yin laaro yi ma celebrate yin lodun to nbo mo celebrate yin lodun ma celebrate yin lodun to nbo eni yagun e je won mo pe e de ni je ninu inira ati damu happy birthday to you mama ke today long life and prosperity igba odun odun kan loruko jesu itun dixin lo nte lapa bi kebugire lo tuetu oluwa ro emi lekun adesina loruko mi eh laju eta ro yi e fi so wa lafia yin o e ma fi jeun emi ati yan ni damu isele bi onisele si yin ijade lo wa senu ise wa laaro e koni mu ibi ati ibidani a lo re adebo re apamowo fun gbogbo ataji loja fun gbogbo loja patapata lagbara olohun apa ilo se tunbo thanks so much and god bless you odijo mejo
4: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma

ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua loruko Jesu aye oni gboju lowo re mo gbadua loruko Jesu aye oni gbese lowo re a fi gbogbo ogun atola fo Olorun e so pe Oluwa o se fun ori ofe tuntun anu tuntun iran lowo tuntun oju roro tuntun ta ri gba ninu aye wa ogun fo Olorun loke orun mo gbadua Oluwa ko sure fun wa gbogbo eni to nsami Oluwa ko sure fun wa ni ti ese Oluwa dariji Olorun eniyan ni wa ni ti ese Oluwa dariji Amen. Oluwa ni ti ese, Oluwa darije. Awon oro ti o ye ka so ta so. Awon wa ti o ye ka wu ta wu. Awon bi ti o ye ka ti binu ta ti binu. Baba bere loni faanu. Oruko Jesu Oluwa darije. Eje to ta sile lori oke Calvary. Oni ro te eje

0: ese arun ni won Jesu ba ntan ni mo bo se se pastor kankan ko lo gbo wole mi loju ese mete ta disappear loni akobi mi ti jade university o ti di medical doctor Martin en ti o lo se tele eni to tan gbogbo kini o arun re tabubeli
1: eni to re ni re kuro ninu iparun
0: number 3 yo ra emi re kuro ninu accident iparun nbe laye ajakale arun fo ofa nfo yo ra emi re kuro to ba le fi aye re fun Christi ere nbe nu e elekeri ma gbo o
1: to fi
0: ise mi fe ati iyonu di olade iyen ni pe yo wa command awon eyan rere kan ma fe ran re Martin yo command awon kini mo pe awon eyan rere lati ma se kini lati ma fe ran re yo command awon pe no ma fe ran re ife o wa ma gori okan re awon eyan wa ma fe ran re aye re o wa ma gbile ka bibeli si waju number 4 o fi ohun to da mo gbadua a fo to da te olorun banka verse yen ni English eni to fo ndi dara
1: satisfied
0: thy mouth with good thing Matthew o satisfy enu re pelu good thing o nje telomi nje isa ni awon mo ranti igba tin tin fi aye mi fun tapatapata Matthew oba lojo loja o ti lo soja ri ni ale so ba fe reran awon eran taye won ti baje ago mewa abo le mi ma lo reran yo wa ma run wa wa falugo sa ti kan si yo tun ma run lona ofun na ni Matthew awon esa ta ti an da le legbe titi an yen lawo ko o ri nkan sugbon ni sin ko ri be mo ibi awon eyan gidi ti rala wa na se kini o oh he satisfy your mouth with good thing o ya so ti pe marun oh my god to ba wa je pere marun yi benu Christi why to wa gba ni owo re di aya re ba riwo pe Jesu Oluwa mo fi aye mi fun o lati aro yi ma se Oluwa mi mo gba ogbo pe o wa saye oku lori agbele nitori mi latoni lo Jesu mo diti e mo gbadua iri o tele o anu o tele o be lo ma ri oro ri o dayo.

program laro yi awe 150 days o ma bere lojo saturday iso oru de ma wa ni gbogbo awon branch wa every friday lato la lo iso oru ma wa ni challenge ni jebu ode iso oru ma wa leko iso oru ma wa gbogbo branch wa labuja iso oru ma wa lagbara olohun mo lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun o je ka o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ori re o se be jesu oluwa wa phone number elo phone number 08066481455 mo gbadua ileri o se fun e ra anu gba be nu mari o se be.

0: fẹti balẹ fun idari emi mimo bere fun itoni olorun ogbopo oja nta ni ba abuja okeru lo abuja o bere lowo oluwa pe se kin lo abike mo lo un to tun ko ba ingra yese ni ewu abere lowo oluwa ewu awukose akan sa mo bele to business kan bosi kan bosi kan bosi kan bosi kan bosi kan bosi kan bosi kan ko ni bere lowo oluwa ko bere lowo ori ta lori oluwa na ri nitori idi na oni gbekele laarin ewu ninu ewu la wa nigeria oluwa gbekele o gba wa o won je ke wu ko wu wa o sanu fun wa o danwo nla wa n to se oluwa je ka ka bori danwo je ka pass exam re mo ja fail loruko je o ni fail exam olorun o
1: amen
0: o ni fail o laarin wahala aye wahala po laaye wahala ti le ta ti le wa gan be nbe tele tele a to wa tun bo si orile de nigeria wahala lo tun wahala lo si wahala ni wa gbe be to la yoko wa yo
1: amen
0: o ni yo se kini o yo samo na wa loruko jesu samo na
1: re amen
0: ene ti o mo na mo be lowo re mo jo mori e legbo ene ti o mo bi to nlo mo be ronu lowo re mo jo lo se nkan ti o ye ko se mo je ko dabi aye asin to nte aye ya pa bi nkan so ra re e pa mo gile nte pe ya ninan se olorun to ba ri church pe nkan ero pon so se nkan bo bere ba lo se se o joko je ngba tolorun ba ko le lo to ba ko de jomo olorun ope mo ni mo wa gba alago sise oni jesu la se kini o lati gba wa to ba ti gbekere yo gba e oni yo gba e oju ko ni ti e di jesu mu ore mi sa gbekele yi o gba wa oju ko ni ti wa gbekele oni kan soso ni ore to to lo je ko ni dale re ko ni disappoint re gbekele oni gbagbo sa gbekele dopin bo se ki wa la po to ki ja na po to sa gbekele lo sinu we Isaiah 26 verse 3 to 6 kilo wi
1: iwo pa mo ni alafia pipe
0: ninu odun 2026 to ba ti gbekele yo pe mo ni kini o ni alafia pipe iru awon lo fe pa alafia pipe eni to simile
1: lo ba kon ni to simile o
0: be ni
1: nitori po gbekele o
0: gbekele oluwa ko de simile gbogbo de to nko rari to nko sapa to nko rarun to nko kora yin elobe laba labi aso adura re on kan be nbe mo ni mo dira o mo dira mo dira o oni jesu segin ni o jesu lati gbe ore to to lo je to ba segin awon to ba gbekele awon to gbekele oluwa yo bori igbidanwo nitori ile re yi daju ore ofere to fun mi gbekele oluwa ko simile o to lati kini o to lati gba o aha
1: egbekele oluwa titi lae
0: gbekele titi lae
1: aha nitori oluwa jehofa ni apata aye raye
0: oluwa jehofa ni apata aye raye o si gbekele awon aye raye o ni apata aye raye se ibi isadimi o no le gbe to ba wa ni bi apata aye raye yen to fa ba nbo apata ni mo fara gbofa yo mo ndofa apata ofo le wonu apata ibo le wonu apata omi nbe nu apata ina nbe nu apata omi nu apata ko se kini o ko pa nanu apata asirina ni eji to ba ti gbekele oluwa asase aye aranse aye ede aye ipa ko se kini o ko ni ran e sa gbekele
1: nitori ore awon tin gbe oke giga sile ilu giga o mu wale o mu wale ani sile o mu de inu eku
0: inu ekuru
1: ekuru
0: nito se kini o tun wo gbekele oluwa won fe niyan se gbekele won won fa gbare wi agbare bo se gbekele won won yo ruko oluwa kuro be to ba gbekele oluwa gbogbo ila koja re ma di ere o de ma bi ere mo ko fun ni jo ni pe asin nitori ogo ni o oluwa ni ko se gbekele o gbogbo ele to kore afefe ti o to mu ba kiri yen ko kan mi o sa fo oluwa se kini o gbekele gbekele oluwa gangan o ni kan ko se gbekele o ni ko si eni ba to ba ti gbekele oluwa so nu Isaiah 12:2 gbekele gbagbon on lo le gba e bojogun ti le le bo ti de kogun yen ko le to olorun nikan na ni leyin olorun olorun tun ni
1: kiesi olorun ni igbala mi
0: olorun ni igbala wa
1: gbekele
0: si wa na gbekele ko je igbala re
1: emi ki o si beru
0: emi ko si beru
1: nitori oluwa jehovah ni agbara mi ati orin mi on pelu ni
0: igbala mi to ba ti gbekele to ma je si elele gbekele oluwa simile iwa ati le re atebi re ongbo to ni to mi ti omi ka sa be yi ojiji ya pa re yo si dabo bo e gbekele oluwa simile gbagbo emi o ri soro kan to nbe lati pa olorun ka ko si won ti pa olorun ko de ka ko de ti kini ko de ti da ko de le da leta o ti tan niyan to ba ti gbekele to gbagbo to simile to ri lai le lori ko ongbo to ba bere pata lo ma se fun Isaiah 50:10
1: tani ninu yin to beru oluwa
0: tani ninu to beru oluwa
1: to gba ohun iranse re gbo
0: to gba ohun iranse re nti mo so fun loni gbagbo gbeke le oluwa nikan la fi gbeke le o on lati leyin wa o ni agbara wa o ni gbeke le wa o ni gbogbo fun wa ti won ba le se ba o ni ba se dara to oluwa jehovah ni ko gbeke le ni ko simile aha
1: ti yin re ninu okunkun ti ko si ni imole
0: o se ku onokun to wa ko bo sinu imole jesu ni imole ayeraye leyin olorun mo si kankan mo o ni ki imole ko wa logan imole se wa o se ku onokun le baba re ko ku onokun le mama re ti won bi ezin o se wa sinu imole christi ko le se abo fun e o to lati gbe ipa re ka soro re emi o mo ru esan ka esan to nse o ti po olorun o ka mi mo ru la ko ya ti o ko le yanju be ti ye meji nse o o ni gbagbo o ti re gbagbo re o ti su e o le tesiwaju mo o ma ko ba mo se be o tubo tesiwaju mo je ki a ko gbagbo re mo je ko ri nitori ki nitori ise meji o ni oni ye meji ko le run ko gba lowo olorun iye meji ase ebi sora fun iye meji ko gba ye ko le ba se aha
1: je ki o gbekele oruko oluwa
0: je ko gbekele oruko oluwa nikan soso ni gbekele oruko oluwa ki o se kini
1: ki o si
0: feyin ko feyin ti olorun re gbekele oluwa feyin ti simile baba o le gbo iya o le gbo oko o le gbe enikani o le gbe leyin olorun nikan soso o ma se o igbekele olorun dun igbenu kristi lere o se gbekele olorun patapata o se simile gbogbo aniyan re o se ko le lowo ki lo fe je ki lo fe da o nbe lowo olorun psalm 62 verse 8
1: gbekele
0: nigba gbogbo ni kise nigba to ba ni problem nikan ni gbogbo igba nigba to wo nigba ti o wo sa ti gbekele gbekele nigba lo pe gbekele o nigba gbo bi jana ti lepe iwo ni yo sa segun baba yo ja fun o sagbe hekele bo kokon ti ilesu sagbe hekele ile fere mo ile la koja ile segun to ma korin pe to ma korin to ma gbo pe o fere mo na o de ti mo loruko jesu
1: amen
0: aha
1: tun okan yin jade niwaju re
0: gbogbo to ba fe ni ko so fun ko si nti o le se bere lowo re a o se se fun e lo Genesis 49 verse 24 tori akoko wa mo fe pare le Genesis 49 verse 24
1: orun re joko ni agbara
0: yes
1: asi mu apa owo re
0: praise the lord
1: hallelujah
0: jo soro nipa tani o nipa Joseph owo oluwa nbe lara Joseph family baba re dem gbogun ti o ma be won sugbon orun re joko ni agbara orun to fi jagun a si mu apo owo re lara le apa re amulara le to si ma mu orun yen lati owo alagbara Jacob wa ni oluso agutan okunrin Israeli ale lati owo olorun baba re wa en ti yo ran o lowo olorun yo ran e lowo ati lati owo olodumare wa en ti yo fi bukun lati oke wa fun o so pe ami yo bukun fun e ibukun ogbun ti o wa ni sale ibukun omu ti omu ati tinu ibukun baba re ti ju ibukun baba nla won lo titi de opin aye raye won ni won yo si ma gbe ori Joseph ko yo mo gbori emi ati e ati ni ti atare ni ti yasoto laarin awon arakun re Joseph ko nemba wi iwa temi ni won ba wi tori idi na to wa gbekele yo bukun e
1: amen
0: un to lo po de se ni 20 years to this time o de ma se la ni 20 minutes ipa Jesu ka agbara re ka iwo simi le gbagbo gbekele o ni ko si aini fun to ba se kini o to ba gbekele oluwa aini ko si fun wahala ko si fun igbese ko si fun idojuko ma waye o mi o ni ko ori ni dojuko o n ta n pe lagbelebo ni dojuko be mo sa fa gbelebo re o le sa fun jiji re now be na ni o le sa fun soro o le sa fun idanwo o le sa fun la koja o laye re si le buju temi lo Jesu alejiya kemi si masa tori na agbelebo re teresi ko gbe koko gbe gbogbo bi owo loruko Jesu yo segun fun e o re fere ko ni fi esele je ka gbadra baba wi pe se e gba opo
1: wa amen
0: gbogbo n to se yen ko di awati
1: amen
0: ninu la ko yala be po olorun o gbadra a de n pe orun ti se o de ri be ni o ireti nbe ni to si odo re o o kan de wo lasan ni o kan so mo loku be na ko ni si moku re agba to fi ma fori to la ma fi fun e gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara ba ma igba ba mi si nigba ti jesu oluwa jinde o mi si awon apostle o ni egbe mo iwo na gbe mi mi mo gbe yin ko iledumo ti to gbugbe ti dojuru mo lowo egba atun to egba atun si egba mi si gbugbu mistake to se pa pata oluwa ko dariji ko dariji ko gbe dede ko gbe ro ibi to ti subu e ti nfese laye mo gbe dede o ni ko sibe abo daju gbugbo kan to saisan egba mi larada egba to sile egba ra pada egba iwoso egba iwoso egba iwoso o ma ladi alafia ko be yin wo alafia to peye le logun kankan mo ola ko fi ji igere ojo asegun o bo lowo kunkun o bo lowo aye o ra anu gba ire to nbe no sto wa ninu re yo ko ni fu eru o ri ba ti se alaibi oluwa yi da iku da na o ni ba won ko abodaju iwa temi a ma lo ni ja o re fe ko ma be lo o ri be o se be jesu oluwa wa
1: amen amen jesus
2: anigbagbo wi pe ti di alabukun fun nipa oro na nipase prophetess Esther Oluwa Kemi Adebayo ti Christ Follow Evangelical Ministry, aka New Glory, along with Jericho Road, behind Babolora bus stop, Odono Ilewe, Ibadan. E tun pade wa ni ose to nbo, ki ore ofe re ko to fun wa. Loruko Jesu. Amen.

ya kama kia wakudada we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke leva leva lele ni lebada o ya je kama leti iroyin ere idaraya niti butoro agba nla aye lolede wa nigeria ni pinle oyo ati ni asakuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alafia lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni gangan eni logbanjo o iyan ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbagbata la ma ranu olohun gba o nilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni bara ifowoti ije imu wa olohun o ni visibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubu lati papata o le jenu le tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada eze ayin ba ile evidide emi ni gangan mo wa lori eto laro temi o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kavada o n gani mi fida wa ti o ma je ga lafa ti won gba dada ni bigi bi kaakiri agba nla aye studio omo olawo lolotu eto alexagosi niyan e olole amza loruko temi di top striker ele to galanti gan mba ti wa n gba si labi omo igbalagba bi omo afetiko gẹgẹ bi omo eko lagbọdọ yin nbẹ yẹn mo nigbagbọgbọ ma ba yin lara mu gẹgẹ bi omo abadan ni

kaabo pada latoju oja ikani lagelu ni o lagelo 96.7 FM oke gajo kele fala fala le ni le ibadan o ya je kan mo leto iroyin ere idaraya eleyi to dun ti gbagbe nkan si baba igba yin se nda po mo wa elewo wa 1100 ni bi gibi ka kiri agba nla aye elo kan ni bani dore Facebook ikani lagelo 96.7 FM tori je kan mo fam family wa nbe Lori TikTok at Top Striker 100 atu wa nbe yen omo le roko so la le wo upila o ya gbagba gba lati be cash we go again la lo e a tu pe owo tin lo bi million meji o di pesepese bi 1.7 million a tu sare pin la ro yi e ma gbagbe pe ola ni o ola gege ni ola ni dide dimendime ola ojo kokale logbe lo ma waye million meji ti na ro bayi eni meji yo gba million meji million kokan ni won gbe duro ti ona ro tanyanyan Oh my God, Mary. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Se mo pe ajo dun odun meji. Eleyi ti ka se ti gbagboro kan. Second anniversary. Eleyi to n lo lowo yi. Ni ose to koja.

0: aji nuru ni soka ese nge kwa adrosi olong owa kwelwe yina unwa kbado akbagbe oma meji taiwa ati kende obise sa e kwa adrosi mbaga na alaji asiza alati se obgonas bogbo sorin nu o ese ngo e kwa adrosi o baka na agbagbe alaji agbaye ridwan up liverpool agbaye ridwan gbogbo sorin patapata oni baje ese nge kwadroti alaji wale 07 ijoba gbogbo liverpool nipinle oyo osomo na ti ojoze wale 07 ni so taya ese ngo eda akin olugbade e me binu gbe ngo pada yoju lana ewo gbogbo ati di walu kolu ba se pari bayi ojo lotun ero losi ati seru eyi ojo lotun ero losi gbogbo e wa ti wonu ara won bo ni ewo won ma kan si baba lojo mi o yan debe lo to sugbe me binu n o le ya bi kekan mo ku ni bi ta ti se to bayi ere dede mo ya tori pe ona po lana yen e me binu e mo ma pe kan si ara e mo mo e me binu bo se je niyan o baka na alaji almaruf opatola oluyole ko si nle lo to uk lo wa sugbo to pe mi live and direct mo se wa nbe lana video call lo se oni me binu ngo si nle ni o sugbon won kan si o aj an umura service oluyole olova gan o ati gbogbo awon eni bi eni awon eyan bi eyan yan dupe dupese sibe yen lana gbogbo yin patapata la ki lato kedele ngo gbadu agbagbe eyan mi daada jubri akipelu jb up gunners yo akipelu gbogbo so taya o lo va gan o alaji abdurasid alawo adubuleja up gunners a gbadu agbagbe abiodun olaniyan obama awon gbogbo awon ti alotun losi ese won agbugba o e ku adroti olohun ma wa pelu gbogbo yin o e ma binu bi nbara ti daruko ori mo tin so gbogbo re o sanu o eh ba ki lotun losi ati gbogbo awon ero repete ti won yapa ti won bo wa lana ese gan o e ku fe o olohun ani fe yin na ni ti kase laaro star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash lo ma gbe yin debe laaro yi iwo lokan laaro yi o tori pe lola yen yo lati gan tete gbianju e laaro yi bese re wo so wa ri bo ba ti se kini yen laaro yi awon alaye ti mo ma nse ti o ba yi o o le pe number yi 020 lo bere re 1330 6194 tabi o chat won lori number e o de le pe WhatsApp call 090 2602 6314 o je bo se lo won je lapa be yen ni ti cashier o ya lati be yen Mr. B Entertainment pelu ajosepo G Smart Olani o Komi Jackson Sulaiman Ademola Tonti Alaji Sulaiman Adio Atawewe Baba Oloye Etu Osi Oba Oje Yo Lati Ke Baba Tin Di Lola Iyen Ola Friday Mr. B Lanji ni o Ele Jo Wa Ni Adojugo Kolada Isi House Ogbori Efo Gege Nile Ibadan Ti Alapabi Ago Merin Osan Ola Lati Jo Wa Nbe Tori Gbogbo Ere O Ti Be Lati Akoko Yen Pelu Awon Alujo To Tana Gidi Gan Ni o Yo Dun Gbogbo Kasi Ebari Bazambari Bobo O To Di Pa Roju Oja Mo So Fun Yin Pe Iwe Ke Jade Lati Gan Ni Naija Sportsment E Ma Ri Hard Copy E Laipe Yi Sugbon Lori Ero Ayelujara Gbogbo Eyin Te Wa Ni Diaspora E Le Rika E Le Ra Fa Won Omo Ki won le mo wipe igbiyanju o se koko ju ebun lo o ehe bo ba lebun to fi igbiyanju kun o ku die ka to looto ebun ma ran yan lowo sugbe ebun ta ni ta fi igbiyanju kun o le mo pe ti ti o fi di ofo lowo eyan o iyan ni pe igbiyanju gangan ni koko koda en ti o lebo baba ni igbiyanju olohun ma pada de onigbiyanju lade o hard work pays baba lo sori amazon ori ra nbe gbogbo eyin te wa ni oke okun ni diaspora patapata lato kedele e ma wule reti hard copy e je se hard copy fa won ton wa naija nbi abi ka se fun awon ti an wa npele oyo gan nibi gibi ka kiri agba nla aye e lo sori amazon e kete hard work pays e ri iwe yen nbe e ba wa ra e ra ke ka ke fun mi labo nte baba nbe igbiyanju ni gogo ebun lai ni igbiyanju otu ba nte ni o bo se je niyan lagba be yen o o ya gbagbagba ka roju oja bi ka to wa wo awon esi fi gagbaga to wa ye lana ati awon fese won se ti o tu waye leni ja roju oja kade eku kale
1: Mo ti bere fun ole salai ma pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo su tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
3: So good together.

0: nkan kan fun yin laaro yi mo ni nkan kan fun yin laaro yi len to je pe eh yo se yin lanfani to du gan ni o sugbon o gbe igbese kan igbese wo lo gbe eh alejo mi ti wa loju opo bayi lati ba wa soro direct kini nkan to ma sele gangan iyan leni aku ojumo o woli agba
1: e kaaro
0: aku ojumo o o jare
1: ojumo sa ojumo re
0: a be ku orinrin yi
1: se gan
0: yes sir ai woli agba e da ko yin e je kawo eyan me nta n ba soro live and direct
1: oruko emi ti mo so lowo lowo ile ayo aje wole ti gbogbo awon ololufe mi ma n pe di woli agba olororo idunu eh mo ni mo so lowo lowo
0: to woli agba ni n ba wa soro live and direct bayi kini to fe sele leni gan e je kawo eyan mo ki won ba
1: nipa ore ofe olorun leni orire de ba wa ni ilu ibadan o de ba ni ipinle oyo
0: egbe wa debe
1: o de ba wa ni orilede nigeria o to fe sele na ni pe a fe se launching kolo money ini na je lo ma sele ni sunlight royal event center to wa ni ring road legbe mubi nibadan eri ni okun gbogbo wa tin atin gbaradi lowo lowo bayi ti a ma se launching kolo money yen leni to ma ran opolopo eniyan lowo lati je alabapin ninu itabasoke oro aje to ma pese fun ise ifowopamo ta pese to ma ran ifowopamo awon eyan lowo ati ojutu fun isuna owo fawon eniyan so kolo money ti de orire na je lo wole de yi
0: eh woli agba
1: patapata la ma wa nbe laipe
0: woli agba woli agba eyin mo fe ke ba ntan mo le si opolopo mo gbo kolo money fun igba kokko kini nkan ti kolo money se gege
1: eh ese mo dupe olotu eh bi ti mo so tele mo ni kolo money a ma se alabapin ninu idagbasoke oro aje so yo ran wa lowo nipa ti eni ti o fe ma toju owo re lati mu isuna owo re lati le mu po si lati ran awon eto re lowo so kolomo ni yo ran oro aje onikaluku lowo ati onise owo ati onisowo ati ojulumo eni kankan so ohun ti o fe se na niyan lati ran wa lowo
0: bi n ba gbo yin ye daada woli agba
1: yes sir
0: kolomo ni dabi ile ifowopamo
1: ile ifowopamo ni
0: o je bi ile ifowopamo gba lo de pe lo ni se pelu technology
1: to rorun fawon eyan lori app na ti download e ti won si si account ni rorun je ni
0: ibi ti mo nlo gangan niyan o le to je pe ko ni pe eyan sese rin ka ki yo si account e lori phone e
1: ba se soro lowo lowo bayi eyan le download e bayi ko si account yen bayi details to go need the details to po si pe wo ya lo mu pe wa lo ma wo wa lori phone na na ti si temi na si temi se lo dabi don we lo to 5 minutes ti mo bi si wo don ti mo be si
0: o lorun go o ti ya awon eyan bayi e wa mo gbo o leni ti ifilole re o wa waye nle badan bayi nisin e dakun e ta ba so nipa sunlight royal adojuko suma mo niyan
1: bene legbe mobi osumo mobi adan bi
0: oda
1: eh town plan ni
0: na town plan ni ago melo ni
1: ago mokanla lati ma wa nbe
0: e dakun mokanla awon celeb wo lo nbo nbe awon celebrities wo lo nbo nbe
1: odun adekola na nbo nbe baba alariya nbo nbe ati opolopo awon ololufe kolo money ti awon eyan na ma nri lori foran lori cinema gbogbo won lo ma wa nbe loni
0: oda
1: kolomo ni dabi ebi siru awa yi
0: okay
1: pe a ti towo a si monti so inu wa dun pe won fe launch e fun gbogbo ara ilu leni
0: bo wa lawon eyan se wole bo wo se wole
1: o rorun ofe ni
0: eh
1: bi ti mo so lekan kan download kolomo ni app e ba ti download re sori e kan na ba e pe to ti kolomo ni le mi se o a kan na e kan show e lati lati enu ona won je ke wole
0: tin ba gbo yin ye dada woli agba eni ti o ba wole to ba ti ni app kolomo niyan
1: app beni
0: O ti free lati wole.
1: O ti free lati wole. O ti free lati wole. Bẹni.
0: O ti yemi bayen. Eh, ago melo le pe lekan si?
1: Ago mokan laaro yi.
0: Laaro
1: yi gangan.
0: Iyen ni sunlight abi Royal.
1: Sunlight Royal Event Center.
0: Okay.
1: To wa ni Ring Road.
0: Oda.
1: Oburu bibi.
0: Orugo yin lekan si ko to de pa tata pin se.
1: O le o ada ninu awon woli awon eyan ti eda voice mi mo dada
0: ele
1: ki se ai woli agba lo soro to ayo ba mi aji wole
0: ese gan o ese gan
1: mo dupe o
0: iya we kan ya bo se je niyan lapa be yen ta ba nso nipa ti kolomo ni ko lo fa rara iwo lo nfagun ko lo fa rara iwo lo nfagun o ti gbo details be yen o ya papapa lati be yen ko to di patata pinse lori eto iko Barcelona igbese ti won gbe lati gbe Julian Alvarez e mo yi pe bi won se nde be ni ko Atletico Madrid ntu bi o se nko ni an pare to Barca na wa joye won yi pe se mo gbe olu en to je are ko Barca Joan Laporta o ti di odi mimo wi pe gbogbo bidion no bidi that one say o ni expiring date o to ba ti di end of July ele August te ba ti wa nkan se si awon na o gboju nbe won wa ni backup se ri backup agbabolu ti won foju wo o na ni agbabolu ninu ko Bournemouth ta ba nso nipa Eli Junior Kroupi o ni ko Barca nwo gege bi backup oke gbe titi o ba ti work e ja re gbe Kroupi omo olede France yen sugbon laaro e I must say, Barcelona to two wrong one bow. Tony Bay, you got Bournemouth to take the Ibe. Eli Junior Kroupi. OTC, see a bell. Is he a bell? Does he say? Young Bato Osu Meta. Koto di Bay, York Bagade. OTC, a Bessi. Oma Cassel, and Yem Metataza, Oma Cassel, yeah. One OTC, a Bay, Yossi Bato Osu Meta. Koto di Bay, Eli Junior Kroupi, up by the to. Oro lo de le yi o a o ti se yi si o Ekiti kete iko Barca oro ti de le bayi a je pe ke tu foju si bomi o bo ti je pe oluko ni abi are Joan Laporta ni o ke se yi pe be na ni agbowo waju won wa tori pe ba ba ri agbowo waju ra ni sayi ana ti ngba Ferran Torres yo gba daada ti o ni si kini kan Dani Olmo yo gba first night ti o ni si wahala kankan koda baba di kanan gida lami yama o play mbe e ku o lori ido ere made ni Gordon na wa nbe Anthony Gordon o ni e ku o lori ejare sugba ju gbogbo e lo bi ko Atletico ba tun ero won pa we are ready to make deal with them gege bi are iko Barca Joan Laporta bo se sonu ojo ti lo eto ti wonu eto edo ki iroyin ti gbori wole o emi tayo ye lanu ati ekeji re irun male ta ba nso nipa sina alayo oluwa sina alayo ogede 5 and 6 ni a mejeji ti jo wa lori eto bayi 5 and 6 ni aku ojuma
2: ojuma alayo
3: ni ma ye mi
2: ko tun je fun ko wa wa
0: ami o
3: a dupe lowo alaura bi pe ajita na ajito ni na gbogbo wa la wa nje ajito ni bayi e ma ti jisi male alaye o ti di ajito ninu
0: o wa ku ki Olorun ko je ki a tun ri ola ka ba oni ko le
2: awa leyun ni ajo jeja ka di
3: awa to ri lo iro awa to ri lajo
0: je egbe ni a
2: won ti gbe ajeri oni e ja mo fi gbagbo saye
0: egbe ni a ni
2: ala wa to ni loni egbe ni a wo pe sokunrin o tun ni jeri mi a si tun jeri oni
0: agbara olorun
2: ka se olorun ola ni anbe eledua koda ko tun je ko soju wa bi ba se n bo ko mu wa lowo fifo
0: ami o
2: ko rere gbogbo wa ba ko wa wa
0: owo lo se saye ma latan bi on lonu oga n gbe oga
2: eh ojo ori o kan bodo mo roke
0: ibi on lonu ke yan ga ma dagba nu se kọ da ko yato tori
2: buru jun to buru
3: olore kan ti o ti korin yen
0: bo lo se ko jare
3: bi abadagba ta lohun agba lowo bi ewe la ri
2: wallahi
3: bi e ba dagba ti o ni
0: bari ilu won
3: e se bari loko yin
0: okay
3: o ti rohun yen
2: o ye se ki tun ki se o
0: ile ohun ni mo pe bari ilu won
3: gospel ni
2: gospel
3: ba abadagba ta lohun agba lowo bi ewe la ri
2: awon to fe ti won pe ohun si ninu orin niyan ise ranse ti gospel
3: sori nigbati Kolade Alabi be
0: se ngba so se ngba so
3: a ngba o ngba Kolade Alabi be orin ti e
2: eh ti won ko
3: oni
2: mo ti ni yawo iyawo
3: to ni wa mewa iyawo mi o
2: my darling
3: ma fi mi
2: sile my darling
3: o pa to wa gbe kan ja wa n be orin wo le nwo baba orin wo lo nko
0: gangan
3: gangan iru orin wo se
2: fun ni kilo korin ibo ni ato si
3: ibo la ato si
0: da je da lo
3: wa goje lorin ko oni goje lorin ti Olade nko goje
0: goje
3: goje iran goje lemi na wa tele
0: laiye e se yin gba so
3: a n gba o ko se ta we gba
0: nti mo fe mo niyan
3: agba agba so ju tensi lo
0: nti mo fe mo niyan o tori ninu iwadi ti mo gbo ti an ti an pe ibi kan be ti an ti fi pure water leyin ni
3: iran ti sawa ni
2: iyen sawa ni iyen
0: jo e ni suru e lo so pe se yin
2: se be mi manager
0: e ni suru na
2: manager
0: yin wa nbi bayi na
2: manager
0: ke ma da je gbo nso ke ja
2: ni olorin ti an poko awa meji ni an pe jona
3: o
2: wa de ibi ti won ti ni pe a korin o
0: yen elerin keji
2: oku agba ni awon pe fun
3: awon olorin ti
2: lo ba bere si ko
0: ori asin ti e
2: ko ti eran tin ti won se amo boya o ja wa ni
0: okay
2: lo ba bere si ko rin pe ayo yi ta lokan en tokan ko nawo si
0: nibo
2: okay ibi ta wa ti ba ti amo ta ti ko bi owo ta wole nu
0: eh
2: lo ba bere si ju
3: ni ma tin ko rin ta ni sori re
2: ni oku ta ni iru nto sele yi orire yi lokan ko nawo en fe ru e ko
0: pure water won ni a fi da lo
2: igba ta wa o wole ni an olorin oba ti
0: won pere
2: lo se pere
0: sugbon ti an le pure water stop
2: won e ti stop ta wa
0: igba ta yin de ori stage to sele
2: niyan awon ti an wa ya iyakuya won wa ya won jo video yen po
0: tori an ni a ko bi
3: awon basije
0: tori an layin na tutu die pelu pure water o
2: gbogbo eyan to wa nu
0: igba ta e wonu sin yen ni ti yin ni
2: awon kan jawo sin
3: oga gan to se kakan se yin na bi on lo wa da ya mc jona
0: mo fi ninu iwadi
2: ko gbọdọ ma yi o
3: soro iwadi wa
0: ni na mo fi ninu
2: wa lo pe alaye wole ti bi korin oku ni bi ko
0: and again ninu nti mo tun gbo won ni o didi gbamagbama pe gbogbo bi e ba ti fe se so bi email meta te ba ti nbo bayi ni a ma gboro fogo wole pe kini e nfi yun se
2: iyan sele sawa mona
0: ebe ti sele ri o ti sele ri
2: te ba wo nkan to nsele ri pe ko sibi ti an ti sa won ni igo ada
0: ibi egbe bi nkan e ko ri yin sibi leyin
2: ere mode niyan nigba ta kere
3: sokunrin mode si sa
0: ebe je won won ja won ara le orori yin na legbe bi leyin yi
3: ori mi re wo
0: yi leyin
2: atokun sa nigba ti omode mo wa ku kiri o niyan
0: e so
2: eyan ba tin ri toro kobo
3: se o asi ma ni dagba ba
2: avo fun gbe mu nikan ni o ku ti o tun ma po ntun fe ku to e paso gan so o ni to ba n gbo to n bogo nigba ti awon o ti je nkan kan
0: e o lo ibe bu baba laye ibe
2: ba se ko ye o ni sugbon nsin o n ba ti gbo po that man could be dangerous ni o ya ma tete ya baba laye o fe ku
0: so lodo yin nigba kan ni a ti se
2: be nigba kan niyan nigba ta kiri ta mo wa ere damo lapa kiri o lo sele si oga
0: yes ese bere so ni a ti fogo wole
2: wa e ma ti tun de bi so so ko ere mo de a
0: ka ma so tin to ti lo
2: je ka kokko fi yen sile ka se wo boga ka
0: ki ale lo mu a lori e ko ri yin sawon ara le yin yi
3: ẹyin wo
0: ki lo te bend orun e ko bi ise ada
3: gbo ara yere ba bend orun o se won
0: eh ada bi opako yi
3: ki lo mu dare lata ne ti kan
0: ji ba wise enje wo lo laare wala bu o ba dango me wa ku seju me dogun mo nbo aye ko to ti kase o start 347 star 107 star 2 ash ni temi ta yo ye ladun aboro ohun ati sina layo gbede won gbe yin debe laaro yi titi igba temi ati yan pada pade eku kale
4: Lagilu FM 96.7

0: So, aki yin ka bo sori edo ki iroyin laaro yi niko ni lagelu.
1: Ojuma layo.
0: Anyo.
1: Lakotun. Eku oye to la peregede.
0: Oye ayo le yi.
1: Peregede yi ni ojuma. Ojuma toni to mo wa o. Ojuma ayo ni.
0: Ami.
1: Ojuma idunu.
0: Ami ase idunu.
1: Ojuma gbega ni o. A jade a wole layo.
0: Ami.
1: Toro fini tadi eloku e ma ti bo lolohun se ti wa. A ni fese ko. A ni rijamba. Eyin osise oko oba. Ada oba ko ni sayin lese eyin arin aju gunle sebu ti ayo gbogbo en te wa je onise oba en te je onisowo apa omo owo atajire oja eku ojuma layo fun toni eku oye to la peregede o akotun edo ki iroyin lagbe kai mo ikanin lagelu fm okay to gajoke eku mo pe begun ba ti yegun lo awon bayi legbe re o ti ri wo awon yoku won ma nagawa ni lori ikanin lagelu fm okay to gajoke edo ki la pe on kile on hale fun to ro oni agbede o kebu yeri tun ni temi tayo yin ladun aboro ni lo ko mi eje apegban ka ma ba apegban jinijini bi eni ojuramu aboro to fa ma luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni njebe kuni tale wa o e ku ojuma layo fun to ro yi
0: e ku ti mo pe bi dundun ba ti woja teru tomo ni ba won jo edo ki iroyin tun wole de laaro yi na nu
1: ti o si ni woja
0: keni ki ke ma wa kiri laarin ero
1: dixon ba gbe ore
0: joja to ba wole eyan gbodo mo pa awon omo wa ka mo ri
1: dixon ori ri opin meji eyan ma da ori eleyi ni omo wa
0: ta wa ri ori enu
1: laarin yo roran
0: bẹẹni ti lagelu fm 96.7 oke to gajoke ti ri oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ku ojuma eja bere si mo si lawe lawe oko ojo ka awon akori ti nbe ninu awon owe ro wa ju
1: wa
0: so godo iroyin ma tu ya gba so lode ma tu ya gba yaya ya gba
1: gbagba
0: gbagba
1: iroyin edo ki
0: ma tu ya gba
1: so
0: lode
1: lode biji so godo iroyin tin tu ya gba ya gba ki bayi okay julo si ipinle osun ni ipinle osun ibe ni mo ti mu akomo akori iroyin e to nbe nwaju temi fun toni le to npe iberu bojo on lo ti gbode kan o ni ipinle osun gege bi olopa se ti mu en ti se akowe si ijoba ipinle osun ssg ati awon marun mi iroyin bo lori e lekun keke
0: emi na gbe okada mo tele o odi ipinle osun tori pe ko jina si ayin
1: oda be
0: eh eni to je alaga fun ajo eleto idibo lorile ede yi amupitan o ti gbe igbese o lati se pade po pelu gbogbo awon eyan toro eto idibo ipinle osun tin bo lona kan nitori bi nkan se ngbona girigiri ni ipinle ohun lowo lowo bayi
1: o da ka gba ipinle osun ka murile ipinle ondo lodo gomina eleto meme bayi ayeda ti wa o won pe adari legbi ma sofin ipinle ondo ohun lo ti fo soro ta bayi o pe won ogboro ma kanyanku ka tun awa dake kare ma bori o pe igbese lati yo ohun ku nipo ohun gege bi adari legbi ma sofin ni ipinle tun oni ki se nitori e mu yanyan tun tabi pe muse won o damuse oni gbogbo e nitori eto dibo tin bo lona ni 2027 ni o
0: loju iwe kefa the guardian iroyin kan bembe nibi ti awon egbe oselu alatako nile yi ti an ti koroju si bo se je wi pe ohun ti are Bola Tinubu gbajumo lasiko yi oni ona ti o gba lati tun dibo wole pada si ipo are lekeji ti an si pe awon ta won o awon oni igbagbo to duro re ninu ajo eleto idibo ile Nigeria
1: o da be okan na tun be ni waju temi o lori isele jinigbe eleto mi ipinle Oyo tun ti Nigeria titi njo ni mo pe ajo DSS in lo ji foju awon adari ansaru commanders meji ototo bale ejo tun ti ameta mi lori ijinigbe ati ipaniyan to waye nijoba abile oriire ni ipinle Oyo nbi o
0: iroyin mi tun re punch lo ta loko to sita to fi di edo ki iroyin laaro yi lori gbomogbomo igbesunmo mi ati se awon omo hanbe agbeban eleyi ti oda bi en pe o fe mo feju keke ni ekun ile kaaro ojire alaga fun egbe awon omo leyin kristi kan ni ipinle ogun to tun je bishop ninu ijo anglica ti ekun egba reverend emmanuel adekunle oro awon gomina ni ekun gusu ile nigeria wipe ki gogo won ya ri pe won fi owo so wopo ki won ojo ro igbogun ti igbesumami ati awon iwa odaran mi ni agbara si o ni orilede yi ko le je wipe ni ekun eleita wa nile karo jire yi ki iru awon wahala yi ko ma ba pada di eyi ti o wa di nkan ti o mo ni wa lara ju bo se ye lo ni ile karo jire
1: o da be lori idasile olule ise mogun lewa nigeria tutun yaran mo pe olori osise nile ise mogun lewa nigeria chief of army staff ogagun waidi shaibu lanode lo ti buwolu eyan siko awon oga agba ni olule ise mogun kokan hun tutun yaran te se dale ile ti a mo si GOC won ni o ti yan won bayi to e ma lo re DOD bem iwo na DOD bem nti o sele ti igbega o fi ba wa eledumare yo jo sele o
0: ase o lori oro ti eto abo to menu ba
1: un
0: o na ni o imi na tun re to tun fara mo won ni awon asofin agba ti won wa lati ekun ariwa ni orilede yi ni amo ti se atileyin fun bi are bola tinubu bo se fe ibudo ti awon omo ogun orilede nigeria ti won o ti ma se ise idari ati itoni won si eleyi ti igun kokan orilede nigeria yo ti tun bo lanfani ati je anfani toto lori oro eto abo ati ki won le ma jigiri si awon ipe pajawiri won pe awon fi ara mo inu awon dun leyin ti awon ri nto sele ni ipinle benue ati kaduna nibi ti an ti gbemi awon ogoro eyan won pe yi o sese ko wa gbodekun fun ru lala be
1: o da o okan na ture ti o nbe nwaju temi o ile to ni se pelu ayederu ajo kan ile to won se ngbowo lonjo ni won pe ti o je pe adeyemi on lo je oga agba fun ajo ohun won ni oga agba yanyan le se olopa IGP on lo ti kisi igbimo to je ti le igbimo asofin apako keji lewa nigeria bi pe ki won gba iwe ase imuni ye ti le se olopa lati le pese adeyemi iroyin bo lori e lekun keke o
0: atiku abubakar igbakeji are orilede nigeria nigba kan ri to tun je oludije dupo are labi ase egbe oselu adc o mo ti bu enu ate lu isakoso are bola tinubu o pe se ni isakoso re n ba na owo bakan na o lo tun wa so di mimo wi pe kini are je yo gan ti o tun fe ya pe n to ku ni lati lo re ya owo kan eleyi ti o din die ni trillion meta la naira niru asiko ti nigeria wa yi o ni atiku abubakar ni so si are le yo
1: eja lo si ipinle rivers ibe mo tun ti mu iroyin mi eyi to le tembo si waju temi o to n fide oro mule pe gomina ipinle rivers sim fubara on lo ti buwoluwe to si yan awon to je oga agba yanyan to je akowe nu permanent secretary mejila ototo le to wa ro won pe ewo ise ti afoyin e faraji ni o fun idagbasoke ipinle rivers iroyin bo lori e lekun keke punch on lo gbe ta o
0: ni imurasile fun eto edebo apapo 2027 ti kuku keke re to ti wole yi nise oni oludije dupo are ninu eto edebo 2027 ta won lo kan yi labi ase egbe oselu nigeria democratic congress ndc peter obi lo ti gbera o to lo re se ipade alagbara pelu are ile yi tele ri olusegun obasanjo ki won jo so kini elero pe oro hun odale lori daily post loko ekun keke re nbo lori edo ki iroyin
1: ba se ngbara di feto dibo apapo 2027 iroyin le lo fidi oro mule pe ajo eleto dibo nigeria INEC in lo ti safome o wi pe onka awon obirin iyen yi awon obirin to fo ko le tutun lati gba kaadi dibo nje mo pe won po ju okun lo se ti won pe awon oludibo to tu efo fo ko le bayi oni won je million meta o le ni meta din ni adorun iyen 3.87 million new voters oni won ti fo ko won obi won ko bi rere eyan opin bo le lo
0: oro yi gbogbo te mo dalara nu yin le ti gba ball nu yin le pe e fe repose generator njo na eyin o kan mo se faji nle ni won obi n ba wa n gba waju
1: ti ba wa wole
0: e ma kepe ilu oda ati efe
1: se wo soju
0: se eyin te soju se gangan le n gbe n te efe wole n te mo niyan o de je meyi ba se mura lati ma loju oja oju iwe carrying the guardian o lo wa won pe ijoba orilede America yo fi opin si mimo seto iwe ase igbelu ati irinna si orilede ohun lati ilu Abuja ati awon orilede le Africa merinle ni ogun mi eleyun na ma Nigeria tun bere si wo pe ibola wa ti mo se ona wo lagbegba ekunrere iroyin e bi aye ba gba wa a tun debe lori edo ki iroyin e jagbera pa ka lo sodo Dixon Tunu oma alaja ka je awon ise to wa nbe ka pa wapo
1: atari to ran ran e ba e ku jojo to ran ran dada bayi iru awon atari ti
0: ni tabi oga wa kan kolohun forun ke won ori o reru ori wa dori ate
1: eja ku lo wo ja nbo
2: mo tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
4: Ni West Midlands Open University amu ki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,000 naira fun abala eko kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama tabo lendi nc HND A-Level to sife wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afoju so nipa eto eko re di memuse
5: Ayé balẹ̀ gogo bí ojú ẹja. Tóku ìdílé ọ̀fẹ́ gbà lẹ́rọ. Àkókò ìṣẹ́gun rẹ ti dé. Ìpàdé àdúrà ìṣẹ́gun ńlá ni ó máa bọ̀. Níbi tó àwọn aṣẹ́gun ti forí káṣí àdúà. Ó tún ti kọ́. Ìpàdé àdúrà ìṣẹ́gun ńlá ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ Wings of Grace Ministry fẹ́lẹ̀lẹ̀ rap Mbàdàn. Máa ń ṣe ní gbogbo Sátidé àkọ́kọ́ lọ́sọ̀ọ̀sù. Gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́ látòkè wá. Fún ìkọlọ́rọ̀ àgbáyé ni. Reverend Samuel Adedeji. Ìpàdé aṣẹ́gun ńlá tó sì yìí tó máa wáyé. Lọ́jọ́ Sátidé àkọ́kọ́ tó ń bọ̀ lọ́kọ́ yìí. Látàgọ́ méjì òwúrọ̀ kùtù wá. Kò sẹ́ni tó wá bẹ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ rí tí kìí rẹ́ni jẹ́. Pa àwọn ìyanu ìdúsílẹ̀. Ìgbàlà ò jẹ́ tètè máa bọ̀. Nínú ìpàdé àwọn aṣẹ́gun ní kùtù wá. Ọjọ́ Sátidé àkọ́kọ́ tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí. Nígbàgán láìjọ Wings of

0: akiyin kaabo pada
1: adupe o
0: enyo edo ki royin te siwaju bayi wayi
1: adupe pe o
0: ikani lagelu 96.7
1: adupe pe ti ran down
0: ni felele mbadan la wa ti nwe adupe ti eleyele adupe gugu e papo
1: ogun pa adupe ogbere ati gugu e
0: to oya oloju iwe karun the guardian
1: nsunbe
0: nibi ti iroyin ohun to gbe mi lo si ipinle osun to se lalaye wipe eni to je alaga papo fun ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC ojogbon Joash Ojo Amupitan lana lo se ipade po pelu gugu awon eyan toro eto edibo gomina ti an mura lede ni ipinle osun gberu nilu osogbo ti se olulu ipinle osun won ni ibi ipade ohun ni se oni won sokun eto abobe to le dandan tori bi nkan se ngbona girigiri ni gugu ipinle na eto yi o na ni won se o ninu ile ibudo kan eleyi ti o je ti igbongan ayeye ti won pe ni Atlantis Event Center to si je pe awon adari ninu okan ojo kan egbe oselu awon olori eleto abo awon lajo lajo eleyi ti nsoju araalu commissioner olopa ati awon ti awon na tun je alaga fun igbimo eleyi ti nse asepo nile ise awon lajo lajo ti ma fi kun lukun lori oro eto abo nibi eto edibo oni gbogbo won ni a ma wa nbe pelu awon ti an je adari lawon ile ise ajo eleto edibo ni ipinle osun ati awon ikekan mi eleyi ti an ko rajopo fori kori soro ti an si boju wo ibo loku si ki lo tuku ti awon ose ninu oro eleto wa so amupitan nigbati o njoko ninu ipade na o lokede re o wipe ni tawon gege bi ajo eleto edibo awon ti setan be lawon ti samulo awon nkan imero tuntun ati awon orisirisi awon ohun elo eleyi ti awon ti ni ikapa awon lati lo lati le je ki eto edibo ohun ko je yi ti akoyawo to gbangban ti o kunu e ti o si je yi ti o gbonje fegbe ti o tun gba awo bo ti araalu o tewo gba nigba ti an ba kede eni ti o jawe olubori o bakan na lo so di mimo wipe awon eyan ti won ti fi oruko sile ni ipinle osun bayi oni won din die ni million meji ati abo 2.3 million people be n lo pe awon ero ti ye oju oludibo ati kaadi oludibo wo ta mo si beavers eleyi ti awon kowo ipinle osun lati sise eto edibo ohun oni o je pe o din die ni egberun merin ati abo 4427 oni yo mo je o bakan na lo pe awon tun wa mo mo wo pe ban kan ba wuko eyi ta won tun sare fi paro eleyi to wuko ohun awon tun ti pese eleyi to je pe merin le ni otale ni egbeta oni awon tun ti ko kale si bi kan eyo 664 ni awon ko kale fun backup ni o pe ai ba mo ikanu won o le dede pana pi awon na imi si awon osise awon ni pe o ye gba yi e ko iyen le ki ise ko te si waju wayi o ijoba ipinle osun oni ohun na lo ti wa kominu to ko tode o lori ona to pe won gba lati ma se ikolu si ipinle osun ati orisirisi awon ikolu mi eleyi to pe ohun waye ni ipinle ohun o koda oni eni tan oba ogunwusi baba na tete won ke gbajare sita lori bo se je wipe nkan gbona girigiri ni ipinle osun ni imura sile fun eto edibo gomina eleyi tin bo lokan yi koda oni ti ilu ile ife o pe ohun ti sele lasiko yi araalu o le farama mo inu pa he ni won wa be nlo wa so wipe ki ajo eleto edibo dakun kori o wipe eto edibo ti won di losun o je yi to gbonje fe gbe to gba wo bo ti o je itewo gba ni o tori pe aiti edibo ilu ngbona girigiri niru asiko yi ori ade ohun o soro laafin re nigba to gba lejo amupitan eni ti o ko awon eyan ti an je alakoso ajo eleto edibo ni orilede Nigeria sodi lori ba ori ade ohun lori irin ajo baba ke pe o eleto lori se si afin re ni enu wa nilu ile ife
1: aso igba bayi oni ada fun gba ofere gege kiminu pada lo si ipinle osun to ti deun
0: oya oja
1: nibe ni mo ti muroyin ti o nsafomo pe awon osise ile ise olopa ekun ti ipinle osun o ni won ti mu awon eyan mefa ti won si gba odidi owo kan to je milionu 5 o di meji ni owo won o ye 4.8 million naira to tun le pese pese die to ti awon eroja eto odibo lasiko ti won kanlu ile ile kan ile ti won lose re mo en to je akowe si ijoba ipinle osun ile to wa ni oroki estate lo sogbo oroki bi asala won pe lara awon ti owo olopa ba ti won gba mu iye ni ipinle osun oni honorable teslim igbalaye ti won je eni odun metadini aadota bakana ni won mo marun mi ekun ile ise olopa ipinle osun nu gbolohun ti won fi ita kasagba ta wa nka laaro ti won si buwolu ni latenu enikan ile ti se dsp abiodun ojelabi ni ojo isegun tuesday nibe ni won ti safomo pe latari anfi toni leti ti awon ti rigba ati ifimi fule wi pe awon konoro si kan ti won je odaran ni pe won go si agbegbe ohun won ni se na ni won kan lule ohun ile ise olopa pe en to wa je baba sale ile to je odaran moran kan ile ti o ko re ti wa ninu we a nwa o gugu aralu be ba ri e so fun wa won pe be ini owo ti te ti oruko re nje abiodun arowo mole ti gbe ramo si asepa won pe owo te le to e pe o ti an ti nwa fun awon iwa odaran lolokun ojo kan seyin elomi itowo to te on la ri akande taiwo eni ogota odun oladele abiodun eni odun meji dini ogoji 38 years adeyemo lukman eni odun 55 45 years olaoye muftau eni adota run 50 years aderemi musliu eni ogoji odun lohun ti 40 years won ni lara awon kan ti won gba pada nbe oni owo le ta 4.8 million naira cash ni bi asaka mo computer lagbele ton kan laptop ile ti eyo kan so n gba pada nbe won ni ero ti won fi n sheda we photocopy machine ero kan ile ti won fi n te iwe printer won gba pada won ni card dibu meji be oni photo register ile ti won pe owo ja re o to lati ward kan si ke edogun won ni won ba nbe gege bi eri ma jemi so ti won si pe ayewo fini fini n lo lori e ile ise olopa won pe lara awon kan ta n gba pada papa julo iru cash n topo bi iru ti n be lagata enikan won to ti awon card dibu ile lo je ka oyan bere si ma woye pe ah se se pe bayo eto dibu ina ti fe ma se le ko to ri pe ojo eto dibu gan de iwadi ti ile ise olopa se won fi de oro mule wi pe se ri awon kan ti n sele yi o ni se pelu tabu rabu dibu ko sebe foot buying ile to si wa lodi si abala ofin eto dibu 2022 iye ti se abala ti se ko ti se ogofa o le eyo kan iyan mokale ni ogofa bakan na inu won pe esun mi to to fi kan SSG ti pinle osun ti won mu ni pe se mo pe on gangan na ini n fi eyin si odaran ti ti n wa ni ojo to ti pe ni pinle osun ile ise olopa ile wa Nigeria pe an si duro sise o gege bi ile ise olopa ta si se ojuse ta won labi ofin lai beru enikan ni be o ni awon oni wi pe aparo kan o gaju okan lo ni ipinle osun ta paju lo pe kenika ni ngba to ti wa je eni ti won dibu yen tabi ohun wa ni abe ijoba ohun le se n to oni rara o ko se n to jo be ewe won pe iberu bojo o si ti wa gbode kan bayi ni ipinle osun alari isele to sele yi pe eto ribo gomina n se sumole ni bo nkan bayi in lo sele won pe ah awon yen ti n ke gba jare o ni pe eledumare mo je ka won orogun o ni ipinle osun koda ijoba ipinle osun gan wa ke gba jare pe ah ise ta won olopa n se bayi won doju re so awon ni o papa julo egbe oselu ta won ile to fide oro mule wi pe se rise yi won koju oro se en ti se akowe si ijoba ipinle osun ni to tan commissioner mefa mi be ni commissioner fi to royin ipinle osun olu omo kolapo alemi in lo fide oro mule n pe se ri ilegbe ssc ti won kolu ta won olopa kolu won pe to je pe igba keji commissioner olopa leka bowo sese nya in lo le waju iko olopa lo be lasiko ile ti ssc nti e o nbe ni ipade awon ikeke pelu ajo inec ni osogbo be won pe koda amo lebi re gan to ni la pamu ta tu wo wo lo alemi ni ko pin be se ri commissioner fun oro agbara commissioner for energy ti le tembe nkire won ni loju aje monday o na ni won ko lu be fo si ba awon duki aje oni ko pin be ata awon commissioner mi ile ti won pe ki awon olopa kan ma se gbe feni keni in to to ni ki won se ki alaafia le joba nkini osun
0: oda emi na tun bo sinu iroyin mi to ni se pelu ti agbo oselu oju iwe kefa lo wa ninu iwe iroyin the guardian nibe ni awon egbe oselu alatako nile nigeria ni won ti so ko bakun gbe oro si are bola tinubu nibi ti won ti ro lana ode yo wipe ni se oni ko gbe ogun to gbona girigiri ti isoro eto abo ati awon isoro ti eto oro aje ohun igbaye gbadun awon eyan nile yi kaka ti o fi mo gbe ogun alagbara ti awon eyan ninu oselu awon egbe oselu alatako won yi oni won mo di ebi ru are bola tinubu wi pe ohun to mu ni baada lasiko yi ohun na ni oro oselu ati bi o se pada depo pada lekeji won ni o ti a gbe isakoso ti nto wa ku to musa logun ti nle kiri lasiko yinu ni ojo isegun tuesday ona ni won wa so di mimo wi pe are bola tinubu se bi fun ara e lo soro sita pe gbogbo n to ye ko won o se lo n ti se o o si ti wa ni kike bi ibon bayi lati dana ogun ya gbogbo awon eyan ti an ba je alatako eleyi ti won ba gbe ogun oselu dide sohun lati se onidi ni ipo are orilede nigeria nigbati are tin soro ninu ipade kan eleyi to se pelu awon bishop ijo aguda ninu apero eleyi ti won pe won se to si je wi pe eni ti o je are won eni owo matthew dagozo oni o lewaju won lo si ile ijoba ile yi nilu abuja oni are bola tinubu ti soro wi pe gbogbo enikeni ti ba npete lati se ohun nidi ku oni ipo are to wa lorilede nigeria ogbode mura daada o ko si se tan lati wo ya aja ohun ija kadi oselu pelu ohun ija yi ba won bayi ti bere ki wa ye pe ko da arin kan geni ko pe ohun oja mo o rara o aja titi laja aja pari ni o titi ti won pe lagbaja nlo feyin tamedo lele to gbe won le to si leke e be oni are so ninu oro re ohun wi pe ohun lo n bere fun ise yi ohun si ti bere si se bayi ohun ti bo sinu se o

0: lẹ́kọ̀ọ́ sí pé wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
1: 0807-112-4000 0807-112-4000.
0: Flash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
2: Mo tún bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
3: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
2: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
3: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
4: Lágẹ̀lú apáta màjà pàtó jàmákùtà. Lágẹ̀lú FM àkàbà faratilẹ̀ faratilẹ̀. Adùn bá dò pọ̀ má kàmúso. Lágẹ̀lú FM kàkàkí iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti ń farere ìdùnnú fún gbogbo ọlọ́jà tó ń tà. Ìmùlẹ̀ ògúngún nìsọ̀ wọ́nyẹ́wọ́nyẹ́ sẹ̀kẹ̀rẹ̀ ti ń mi dùngbẹ̀. Owó fún gbogbo ẹni tó lóye tó dà mọ̀.
5: Síbẹ̀ yìí náà ń gbọ́.
4: Síbẹ̀ ń ríṣẹ́ rẹ̀ nígboro. Àfà ìbáwọn dòwòpọ̀ láìró burúkawó.
6: Owó nìkan ló lè ṣe o.
4: Má dáútẹ̀ Lágẹ̀lú FM 96.7 gbagbó gbajù gbajà gbagé oko. Wọ́n ti gba ayẹra bàtà ńlẹ̀ yìí. Láwùjọ iléeṣẹ́ tó ń gbòhùn sáfẹ́fẹ́ tó ń mọ̀jà sẹ̀kúlú ọjà tí ó tà gbéra ńlẹ̀ darapọ̀ kọjà wa. Gbogbo ara Lágẹ̀lú FM 96.7 ìkí wàlàyé àlùbáríkà
5: polówọjà ńbẹ kẹrin ọpẹ kẹ.
7: It's 70 years of grace, Platinum celebration of the Gospel Faith Mission International Government and the 68th Annual Convention. The theme, To God Be the Glory, Come and Be Crowned with Grace and Glory. As of old, join us from 3rd to 9th August 2026 at Gospel City, Ogunmakin, along Lagos Ibadan Expressway, Ogunmakin time by 8 a.m. daily. Government, Salvation Army Road Assembly, Regional Headquarters, Region 2, Pastor Thomas Ademola Olabode, Regional Pastor, Region 2, Pastor Samson Temitoke Ajayi, Resident Pastor, and the Pastor's Wives, Deaconess Olabode Potia and Deaconess Esther Ajayi, facilitate with our Father in the Lord, General Overseer, Government, Pastor Dr. Elijah Ondele Abino, and all ESCOS members, ministers, and the entire government members worldwide. Government 68th Annual Convention, 70 Years of Grace, Platinum Celebration. Come one, come all. Jesus awaits you.
8: Ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ka ìpolówó ọjà wa. Ẹ̀dọ̀kìrìn tó ń kilẹ̀ tó ń halẹ̀ fún tòní ó ń tẹ̀ wájú ìkànnì Lágẹ̀lú FM òkè tó ga jòkè ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ níbàdàn ibẹ̀ la ti ń kàn sí yín tẹ́yìn náà ń tẹ́tí sí wa tẹ́ ń gbọ́ wa kétékété ìyẹn fún ti òwúrọ̀ òní bẹ́ẹ̀ bá ẹ̀ṣẹ̀ wa ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ gbójú òwá live and direct lórí Facebook wa pẹ̀lú Lágẹ̀lú 96.7 FM òkè tó ga jòkè níbàdàn níbẹ̀ làwa ti ń ká o tí ẹ̀yin náà sì ń tẹ́tí sí wa ẹ bá wa ṣíàì ẹ pín kó kárí ilé àjọjẹ́ ọdún bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní ní ìmúra alẹ̀ ètò ìdìbò tí ń bọ̀ ní 2027 wọ́n pe olùdíje fún ipò ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ní Nàìjíríà lẹ́kùn gúúsù ọ̀yọ́ ìyẹn ọ̀yọ́ south senatorial candidate fún ẹgbẹ́ òṣèlú apc ìyẹn honorable remi abbas oseni lánàá ń ló mọ̀ ṣe àbẹ̀wò sí ilégbè ambassador taovic ọládẹjọ arápájà lẹ́ẹ̀tọ́ pé àwọn adarí méjèèjì ni wọ́n ní ìfikùnlukùn wọ́n ní ìjókòó sọ̀rọ̀ pọ̀ tó gbọngbọ́n gidi lórí ọjọ́ iwájú ẹgbẹ́ òṣèlú apc ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ̀ bẹ́ẹ̀ òní wọ́n wá ṣèlérí láti iṣẹ́ papọ̀ láti rí i pé ẹgbẹ́ òṣèlú apc òun ló dìbò wọlé àpapọ̀ nínú ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́hùn-ún òun látòrí ètò ìdìbò ààrẹ tí èdè ti ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ wọn pe nígbà tí ambassador arápájà tí ọgbà honorable remi oseni wọlé rẹ̀ pẹ̀lú tìlù tìfọn ti jó ilé ètò wọn pe níṣe òun ni ìlú ni àwọn sẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní ń kùrìrì bí òjò tí ìlú sì ń lọ lọ́tùn-ún lósì inú gbólóhùn èyí tí ambassador taovic Oladejo Arapaja to fi ta lati pase akowe toroyin re iyen Bamitale Ibrahim Arapaja fi dan lojuta fun Oseni ipe ko foka bale ipe bigi ba nbe leyin ogba ki wo ipe ati leyin to gbangban lai yese oni ohun o se fun Remi Oseni be in lo kede yayaya fun gbogbo eyan ipe ifaraji tun nigbo won ti denu egbe oselu APC bayi oni lati je ki egbe oselu na ko dibu wole oni ibu are ni o ati gbogbo obo yoku te ma ti gomina latokete dele koda te de ti legbe ma asofin o sapejuwe honorable Oseni gege bi asofin ele ti muse muse to da muse ti araye gan ti nfanre re o pe ise re info leyin re ambassador Arapaja ni lo fidi oro mule pe seri ngba mi o kore amo sanjuura ati faraka lo bi pe o kore gan ini o sun Oseni bo to ye pe o kore o lo popolopo nfanre re kaakiri ni igboro bayi ko wa pe be o pe seri o ngbosuba kare fun honorable Remi Oseni fun ipa takuntakun to nti awon ro nlagbara ele to ti se oni nse ni ma pin transformer ero apinaka bigbati eyan pin gari ni ati kulikuli pe ofe niyan bade okan abi oke aimoye awon ina tin lu itasan orun solar iyan tin bele ba ona solar street light on lo ti se oni to nti awon ise akase ti mu idagbasoke balu Arapaja fikun wi pe se ri Remi Oseni yi o ti se gudugudu meje ati yaya mefa o wa ni baba di asiku eto dibo ti nbo lohun ambassador Arapaja o ro gbo omo Nigeria patapata paapa julo ni ekun gusu iwo orun eta wa nbi wi pe ki won sowopo ki won je ki won dibo fun are Bola Tinubu ni pe omo eni oni se di bebere ka wa lo re soleke si di omo elomi oni ko ye ko ri be pe ni ekun iwo orun gusu Nigeria southwest o je le yo bayi I pe o ye ki won diju dibo fun are Bola Tinubu ni o tori pe omo wa ni iroyin o pe be ndo se ri are Bola Tinubu yi ki kan se pe an kan dibo fun tabi o fe satileyin fun nipo are duro fun bi pe aparo kan ogaju kan lo ni ile wa Nigeria nbi ni o ti o si tun an gbosuba kare fun honorable Remi Oseni I pe o je enikan ile to ni rele be in lo je pe ki dani o je ni ti o se gbokan le o si ni ife ilu lokan to to koda nibi ijoko soro po ohun magaji Abbas oloko o na nbembe o na pe ohun ki honorable Oseni kaabo to si kede pe Oseni lo na tun ba lo ni ekun Oyo gusu Oyo ati ni ipinle Oyo lapapo ti gbo awon ti o ba diji se gbe nu egbe oselu APC ibe lo na tesi lasiko ele ti won pe oloko nsoro lori awon awuyewuye awon kan ele ti won fe mo doju so ambassador Arapaja oni pe ti pe yo ri oni pe ko le ma ri be sugbon e ma je ami kan pe dudu na in lo san o so awon ikan ikan o na ni won joko demuremu sibi ipade ohun ti won si jo nfoju sona fubo ni eto dibo ti nbo lona 2027 yo se sore fun egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo ati Nigeria lapapo nibi ipade awon kan ikan ti nbembe ona in latiri honorable Fadipe Jima honorable Banjo Biga honorable Sina Lapoju honorable Sunday Babatunde ati honorable Sarafa Alade ewe bakana oni mo pe honorable Remi Oseni ngba tin lo koda lo Alhaji Taiwo Okedina honorable Mahmud Apaoyin Seun Olawore ati Pastor Taiwo Bakare atawon mi gbogbo won ni won jo ko worin lo ti won si wi pe eto dibo tin bo lona yi pinu egbe oselu APC ni o wo si o
5: mo tun bo sinu egbe oselu All Progressives Congress APC bakana nibi ti awon ti won je omo egbe oselu ohun ti won tun pe ra won ni awon ti won fi ife han lati dije dupo gomina labi asia G6 governorship aspirant ni ipinle Oyo ni won ti da esun kan ni won ti da oro kan to jade latenu senator Sharafadin Abiodun Alinu nibi ti won pe senator Sharafadin Abiodun Ali to ti so oro sita wipe iko awon la won mo ti gba lati fi gbogbo igbiyanju awon lati dije dupo gomina sile fun ohun ti awon si ti gba pe ka won ojo joko fi egun otolo to oro ohun ni imura sile fun eto idibo ti o waye ni odun 2027 papa ti idibo gomina ni ipinle oyo ninu atejade ti awon iko na ti won fi lede ni ilu ibadan eleyi ti oje wipe igba keji gomina ipinle oyo nigba kan ri his excellency engineer rauf olaniyan omoba musbau asatola asanike amofin hakim adedeje agbaje onimero oyedele hakim alao omowe ololade usman bakari ati dokita ayobami lam adesina ni awon mefefa ohun ni ojo jumo buwolu iwe ti an fi lede ohun nibe na oni awon oludije ni abiasi egbe oselu APC mefefa ti won pera won ni G6 yi ni won ti se apejuwe oro to jade latenu senator na gege bi eyi ti o ti e ti ye ko bolde ni ru asiko yi tori pe o ti yaju bakan na ni won si se atenumo wi pe iko awon tabi awon alatileyin awon ko ti yowo ninu idije dupo gomina labiasi egbe oselu APC titi di asiko yo iko na ko sai wa fidi jije olooto won mule fun egbe oselu APC ti an si pe awon se tan lati se atileyin fun enikeni ti are ile yi Bola Ahmed Tinubu to ba pada buwolu gege bi oludije ti gbogbo egbe oselu APC nipinle Oyo pada panupo gbe kale wayo iko G6 yi ni won tun so di mimo pe titi to video ni egbe oselu APC ni ipinle Oyo ko iti ni oludije dupo gomina kankan o be ni won si fi esun kan senator Sarafadin Ali wi pe nise ni mama gbe iru awon igbese tin gbe ni ilana adabowo tara enikan tin soro wi pe ohun ni oludije ti egbe oselu ohun gbe kale won pe owo ara ti e nikan lo tin so eleyun gege bi iko yi bi an se so won ni ta won aseyori egbe oselu APC je awon logun ninu eto idibo apapo 2027 sugbon ti an se atenume wi pe ko iti pe gbogbo ona ti an ba fe gba lati panupo gbe oludije dupo gomina kale ni ipinle Oyo o gboro je yi ti o je itewogba ti o ko gbogbo awon eyan ti oro kan papo ti o si je yi ti awon ta won poju ninu egbe oselu o jo buwolu wi pe bi ta won jo nlonu be ni won wa fi ikilo lede wi pe ete kan nbe o wi pe ti awon ti nfura si pe okan laarin awon ti awon jo jade fife han lati dije dupo gomina o ti nbo sita lati ma lo awon oro etan lati ma fi ta awon eyan je saaju o na ni iroyan hun ni se lalaye pe senator ali nigba tin soro nibi eto kan eleyi ti won pe ni a day with bsa eleyi ti ile ise ti ajo ti akoroyin ti orilede nigeria ka ti ipinle oyo nuj ti won se fun o so di mimo nigba tin soro nbe pe awon ti se opolopo igbese petu sawo eleyi so si tin so eso rere lasiko yi nibe na on lo ti so di mimo pe on ti se oniruru ipade pelu awon eyan ti won je oludije ta won jo fife han gba na pa won o dije dupo gomina labi asia APC to si pe oni idaniloju pe gbogbo aigbore ni yo ngungungun ti nwaye ni aarin egbe oselu na ni gbogbo e ko ni pe lo si opin o be wa ni won so di mimo pe ni ta won o oro ti eleyi to jade hun ti enu senator ali funra lara re o le leyun won ni APC lo ni o ko iti fa oludije kankan kale fun idije dupo gomina fun odun 2027.

0: e ka bo pada le ka ipolowo oja wa
1: okay
0: e do ki iroyin na lo nte waju ikanin lagelu fm oke to gaju ke be le tin gbo wa kiti kiti ka kiri agbaye ka fi ti bo so kogbon bi en ba tin ji la ro ba nkan gbona
1: komo se lu we
0: ko fi joya
1: iyan se koko
0: iyan pe joge
1: joge
0: o le je ti o le je eko gbona
1: e fi joge
0: e fi joge e sa ti mo te
1: fi jamo la gbona
0: o le jamo la gbona a mo joge
1: eh
0: ya e kanin garun ke se ru eyun ma ya be
1: o gborun
0: o iro yin kare to nbe waju temi o to nsaforo safomoro wi pe eti amolebi agura ni ijoba ibile ido ni ido gangan o na ini kodi o to si ti gbo atejade kan le to jade lori radio kan nile ibadan bi latodo awon eda kan eleyi ti won pe won fere bora ti won jade tan si igboro kayo mo won wi pe keni keni awon eyan awujo ko morale lowo molebi agura ni edo lai se pe won lo re igbase o iyen lowo onido ti edo mo se ri atejade on to te waju eleyi ti won pe gbogbo an to ba fe rale ni edo pe ki won yago gede gede o kan ri pe won orale lowo molebi agura nitori pe an molebi won ni le kankan ni edo inu gbolohun eye ti idile agura tan wa fi ta ti won pawopo ti won penu po won da eyo joju kan o susu won fi ta bayi ni won wi pe a fe safomoro ki se ri gbogbo oro ko bora ja eye ti awon kan ti won gbe taun wi pe iro patapata ni o ofutu fe te ni o asa ti o ni kanu ko lese nle won fe ma fi si okan awon eyan awujo lona ni idile idile agura won fi de oro mule pe bi ogun eni to ba dani loju wa pe a fi gbari ba eni wi pe idile agura oni idile to ni ojulowo le iyen ni idolohun ni ibamu pelu ofin pa koda to je pe ile ejo to mu yanyan ti gbe idajo kale lori oro yi to si ti fa owo aguro oke gege bi en to ni le iyen ni ido be ni idajo esi fese mule titi di akoko yi ninu gbolohun eleyi ti madam Taibat Asake Akinwumi fiita loruko odile agura oni pe se ri awon eyan ti won bendi ka ma gbe igbe ku gbe taun wi pe won ri pe won go abego ni won se won o le jade tan si gboro ki won da ko ara won oni bo ba je pe nti won so dan loju kosi idi kankan to ye kan fi ma pepe kan ma pe giriki oni san laarin aje bayi ini pe koro fun di eleyi iro patapata oni ti won so oni bi tan ba so ba nda won loju ki won jade ta ki won foju ara won ki won daruko won ki gba yo si da won mo be ni idile agura ni won fi de oro mule wi pe se ri inu gbolohun eleyi ti won fi ta na ti won pe idile yi oni se ri onido ti do ile ti won kede ninu atejade ohun wi pe o ye ka won se afomoro hun daada ni o pe awon ni ile awon se atun a ma gbase lowo eni keni oni pe oro ti nbe nle yi ko lo baun an loju lowo onile wi pe oro ti se nbe nle yi o pe fun akoyawo daada ni lati ma si ara ilu kankan lona be barale to je oju lowo idile agura o na ni e kan si e ma tete pin gbogbo oro ti won so ajara buka ro ni o ko lese nle
2: to iroyin mi on tun le yi ti o jade o latodo oba muritala gbolagade babalola to je onido ti ilu ido ati gbogbo awon agbagba ilu ido nile ibadan nibi ti won ti pe awon ke si araalu ati gbogbo awon eyan ti won je olugbe ido tonti ibadan lapapo pe ki won gbe ti ku o ninu iroyin kan eleyi ti iya asake to gbenu mo lebi Akinwumi Agura so wi pe awon ni won ni gbogbo ile ilu ido lati dugbe to ide odogun won pe won so pe ile ejo ti fun awon ni we ase lati mo ta gbogbo le ilu ido tori pe ohun ti won so onido ti ile ido won se apejuwe re gege bi ofege iroyin ati iroyin ti o kan tan kan gbesita lati mo si araalu lona gẹgẹ bi onido oba muritala gbolagade babalola bi an ti so won ni bi olubadan ile ibadan baba bi an si je baba wa ni gbogbo ile ibadan to si je pe awon ni won ni gbogbo ile ibadan to fi mo gbogbo ile ti nbe ni ilu ido lapapo pelu ase ti an fi yan oba muritala gbolagade babalola gẹgẹ bi onido ti ilu ido ni ibadan ti an si ti kesi gbogbo awon abule ti an lo bi egberun kan ati edegbeta le mejile la adota 1552 ti won pe won be ni abe ilu ido lati lo ri mo enu ala onikaluku won o gege bi olubadan ti koko kede esaju ni asiko kan tele ri won wa pe bakan na oni oba muritala gbolagade babalola onido ti ile ido won wa ran gbogbo araalu lati sora o fun awon aturo tabi elubo ti won se apejuwe won gege bi dile akinwumi agura ti an pe won tan won fi tan ero won fi ntale fun awon eyan won ni ti won si nkede pe awon la won ni gbogbo ile ti nbe ni ilu ido lapapo oba muritala gbolagade babalola onido ti ile ido ni won wa nfi anfani yi ro olubadan ti ile ibadan oba rashidi adewolu ladoja arusa kini ati gbogbo awon omo igbimo olubadan in council wi pe ki won dakun ba won moju to oro yi oro ohun o ti fe mo fa lobolobo lowo bayi o oba muritala gbolagade babalola onido ti ile ido ati awon agbagba ilu ido ni won wa n parapo bayi o lati kede yi se ti gbogbo eyan pe oro ti ojade lati enu idile akinwumi agura irogbu ni nbenu e o ko looto olokanu
0: o da be je kemi na o tun mu mi koyin papapa iroyin lo nsafomo oro di mimo o wi pe oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC egbe olosusu owo nu eto ribo tin bo lona ni 2027 senator Sharafadin Abiodun Ali in lo ti fi oro re han ati ero re han lori bo se le yanju awuyewuye ile toro mo oju opopona olobire po toyile ibaranka to je oni 150 kilometer 110 kilometer Ibadan Circular Road senator Sharafadin Abiodun Ali in lo ti wa fi da ogbo eyan loju ipe laarin wakati meji dini adota 48 hours ti iluba fun lori ofe ti won dibo yan ohun to nsi lo wole gege bi gomina ipinle oyo ohun o gbe igbimo kankale ele ti won wo ilana gbe tan lati fi yanju awuyewuye ele ti oro mo ise akanse olobire ku ohun to je Ibadan Circular Road to je ori kilometer adofa oni papa julo to fi je wi pe awon ajagunwale oni leto si ile oni le nbe be in lo je pe awon ti won fun koriya na owo koriya ko abi gba mo binu je wi pe koni je le lana ti oto tabi ki won ti gi eran ma wo patapata fun elomi se ko se en ti o kuku mo gbe ka ferenu ka wati senator ali ele eto nibi ti won ti pe si bi ojo kan pelu blc papa julo ti egbe akoroyin ni ipinle oyo ti won gbe kale in NUG Oyo State Chapter nibe won ti fidi oro mule wi pe se ri igbimo lori Circular Road yi ona lo je pe won gba ijoba nimoran ni oju lori ojuna ta tele lati wa ojutu gbe tan si oro tin be nle na be in lo fi idan loju ta wi pe gbogbo awon eyan ti won ni dukia nibe ni Circular Road iyen ni ile Ibadan bi gbogbo won patapata oni ederun ati idekun yo de ba gbogbo won o labe ijoba tohun to je pe kuni se pa he kankan be ni senator ali oni wi pe se ri oro tin mele yi o pe fun keyan farabalẹ ko na si wa ni anu omo niyan loju ko tun wa ni oto ko se ayewo si gbogbo oju opopo na ohun ki won si yanju oro na lai si wahala kankan o oni o mo ibi orise nta opolopo awon eyan ti nbe ni agbegbe na oni lai fi ota pe to si je pe o to nu lohun fi ma won soro o ni pe ohun o ri pe ohun gbiyanju lati yanju gbogbo oro hun o si setan lati yanju e lai se pe an fi oro hun an fi soselu oke soselu kankan pin pe se bi ijoba ti ba nbe nlu in se joba lori ara ilu ni fudi eleyi nti o ye keyan o se o na ni keyan kokko gbe igbimo kale ko wo gbogbo oro hun ko wa wo bo ni bu won gbe ka lo si je pe ko ni pe o laarin wakati mejidini adota ni won fi mu ise se lati yanju oro tin benle na
2: ile eko marine school ni badan oni o pe ipade oniroyin lana ti o si je wi pe won fi eleyun siso loju awon oniruru eto ti an ti lakale lose yi bo si je wi pe ayeye ajodun odun kewa ati fifun awon akeko ni ami eye ni yo bere ninu ose eleyi ta wa yi ninu ile eko ohun ipade eleyi ti won se ati eyi ti an fi ko awon eyan toro toro kan nipa eto ekojo o na ni won se o ti an si piya mo re lo ni ruru ni bi ti awon asoju ko royin lawon ile ise royin gbogbo awon obi ati awon oluko ton ti awon akeko ton ti awon alejo mi ti gbogbo won ti an ti peju pese si bi eto na eleyi to je wi pe eni to je alaga re na ni oludasile ile eko ohun Alhaji Abdulrazak Fadaunsi eni ti o fi emi imore re han si Olorun Oba Ala fun orisirisi awon idojuko eyi to ni lati pile titi to ide bi to de ati bo se je wi pe Olorun o ran won lowo lati bori awon idojuko ohun papa ninu irin ajo ile eko na gege bi oro ile to jade latenu e o pe irin ajo ohun o rorun lati pile be lo si pe orisirisi awon nkan una lo je idojuko awon oni papa baba obi eto oro aje seri ni ipinle ta wa yi ati awon orisirisi awon nkan mi to tun sokunfa awon idojuko to je wi pe o fi awon o fi awon ile eko ti an je ti aladani ni ape papa awon ile ise ti nbe ni eka aladani nile yi ati ipinle ta wa yi o Alhaji Fadaunsi nigbati o nso di mimo nipa oniruru awon ipa ti ile eko han ati awon eko isakoso re ti an ti ko gege bi ara kitiyan won na lati ri pe awon tun fun awujo ti o gba awon laaye na ninu ere nje eleyi ti o je eyi ta won ri lara oko wo ta won se niru awujo ohun ta mo si corporate social responsibility CSR o pe lara re o na lo ti je pe awon na se awon ise pepepe to ni se bi ise oju ona ati mimo fun awon akeko ni owo iranwo lori eto eko ton ti igboke gbodo won ti awon dogbon si ko le ro won lorun oni awon tun wa kesi ijoba lelekanka lati ri pe won ran awon ile eko ti an je ti aladani na lowo o nipa mimo fi owo itura mo fi ran won lowo ninu awon eto ti ijoba ba nse o pe eleyi yo tun je koriya fun awon ti an je oludasile ni awon eka ile eko

0: to fi di mule enikan to na je oludani moran nipa eto eko comrade mt yusuf ko sai kesi ijoba lati ri o wi pe won gbe ajo kan sile eleti yo mo fi owo sugba abi se iranwo fun awon ile eko aladani lojuna ati le je ki o je wi pe iye owo ori ti won gba lowo won to buya ri bayi yo je yi ti won mojuto ti o si je wi pe erin ni won fi ma san iru awon owo be pelu bo se so di mimo wi pe awon na kuku nbe lara awon ti won gba awon eyan sise nile yi o ye ki jobo wa nkan se o lori oro ti won na bakan na oni o si so di mimo wi pe eto alagbara kan eleyi ti awon o gbe kale lori oro ti iwa omoluabi ati ba se eyan yo oni ohun na lo gbe kale eleyi ti o waye ninu ijoko ile eko ohun to je wi pe omowe Muhibudin Ismail on lo lewaju oro ibanisoro ohun nibi ti o ti ba won eyan soro omoluabi ati ona ta gba yan yo ninu aye gege bi iroyan ohun se nse ni alaye siwaju si oni ojobo Thursday ogbonjo osu keje ni ile eko ohun yo mo se eto ti ilera ofe ati ayewo to nti idani moran lori oro eto ilera nigbati won ba ti lo re gba bọọlu alafese gba kan eleyi ti yo mo waye laarin awon okunrin ti je oluko ati osise nile eko ohun pelu awon obi ta won na je okunrin ti won jo koju sira won nibi idije olore sore na bakan na ni o si pe irun jima pataki yo tun waye o ti o je pe leyin e o na ni ile eko ohun ati awon alase re yo lo lati lo re nawo re si ile awon ma laini ya laini baba ele to je ti form 1 to wa lakobo ni ojo kokan le logbon osu keje ta wa yi pinpin eto ohun ti o je pari kege re ni o ma waye lojo aiku sunday ojo keji osu kejo ni gbogan ayeye abifem ele ti an nbe leyin royal diadem ni soka ni le ibadan
1: e ja rede fuya lori edo kiroyin foto ro yi Benny, a judge in Lodier, Colon Shannon, Bangor cooking in the Ile
2: Rubawa.
1: Ah, Paddy, Tobadi Nielsen, Lago Con, Lori, Gudu Berry, Titi Bano, Timita, you, Yella, Dua, Boro, Lo, call me, Eshun Tengboa.
2: Oluwashino, Alayo, Ogoede, of Formalis of Anne, Mijeria, Tayo, Latin, Paddy, Odibel.

0: to ba ri ise
1: okay
0: to ba to nsise
1: okay
0: won wa ma se owo e yo ma san wo on die die e dakun ki le ju fe ki joba tu se opolopo omo to pe ko ba ti jade ti o ba mo ilewe lo mo papata
1: eh tin ba gbo tin ba gbo yin doctor intend so ni pe gbogbo omo to ba ti wa ni higher institution boya NCE ni poly ni college of technology ni universities ni lo leto si
0: o ni anfani si owo iya e lati gba
1: to ba ti ni awon
0: nkan ti won bere fun gbogbo won papata
1: ti bere fun o le
0: ko si nkan kan ti won bere fun
1: mo be lawyer nkan kan
0: ah won bere pe
1: tan we se so ti
0: kini iwi eri to ni result e to ni to fi jade yo fi le sibe yo fi le sibe boya o ise ijoba ni obi ohun abi oniṣowo opolopo awon to ntaja loja papata lo ti ri gba
1: oro ni doctor so sile la ni se ju pe tori pe
0: a be mi
1: ti so nkan ojo wa ti lo ni boya ba pada wa ni ojo mejo eh alagba kinola kin le ri si ti doctor so
2: eh mo ki ojogbon dokito akin ilolu akiade e ku ohun lataro lo to won ti soro ile ti kun won le loyin oro bo won ti so die nbe se ri lo to are won gbianju gba won kan te so yi sugbon immediate impact in to ma je ka won yin tete ma ma mo lara ni isin an soro pe bi yoruba so wi pe temi ba kuro ninu ise
1: iseku fere fere
2: igbese wo kini are ni lokan kini won ti se to fi je wi pe ebi yo le dinku ni ilu loto e ti ka popolopo lori eto abo lori eto eko lori eto lera sugbon onje bawo lo nje se fe po nlu bawo lo nje se fe possession power ti se kini o ti wa reduce totally reduced
1: pe owo wa
2: o ti ko fitatara ni pamọ kini to fa loto ko bere njoba yi igbese o kilo fa kini are n se lati mu pe ki awon kan yi ko come to normal amọ wi pe reform ta are n se ta ba wo ta ba lo se orilede China ton ti se awon reform awon ton ti se reform lo ki se odun marun ki se odun mewa ni won to bes ni feel pe ijoba awon n se reform economy reform so nitori idi eyi a tun ro are ati paapa ipinle awon apinle ki won se kini kan gbiyanju lati kun are lo lati kara lo ba feel pe are loke won gbiyanju
1: e seun alagba kin ola eh doctor mo mo pe bi a se so on e tin o tin gbe yin nu e je ka se bayi ni ojo mejo e tun pada wa sori eto tori mo tin ri awon ibere kan ti awon eyan fi sowo si mi so e pada wa lojo mejo mo ki e ku dide e ba mi dagbere fun ara le
0: eh mo ki gbogbo ale le kan si eh mo kan fe fi gbogbo ale ni lati se idagbere nitori pe ko si akoko fun wa e je ki gbogbo wa dibo fun en ti o mu ki ise ti asiwaju Bola Ahmed nse
1: eyun le mo pada so lojo waju tabi ke wa san o ke wa san o kede fun le ise alagba kin la kin lagelu fans club ti le lang fans club wa ipade nbe lagu mewa la ro la ni le ise wa bi bayi na nbe ti mo nse won ni ka ro gbogbo omo egbe ko peju so lo rigbile lo fi ranse titi ojo mejo ta tun mo pade inu ayo mo fi si ibe ni tun ti bayin ojo mejo lagbara Olorun oruko temi Segun Salam mo kin titi ojo mejo hun ire o
3: okodoro oro o toro de e je ka jo so
4: Lagelu FM 96.7

0: eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanne yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilu ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo ele yi ki se sogun dogoji rara o
1: baba ansa ma koli o mama je tell you body de mi come and tell me so
0: can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to se tan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje ro gbero si ona bayo re ete atejise sip si ero bani soro yi
2: 07069986212
0: le kan se
2: 07069986212
0: ile ise Fictionary Eagles Global na kan yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowo lo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wipe ona irorun la won fi n pa owo sapo asuwon won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin sip ni ete sori
2: 07069986212
0: se yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele ka ma ba wa sonu ka to sonu nile ise Fictionary Eagles Global fi si wa ni gbere ipako ka wa na ba le gbe nkan rese laye ta wa yi ma sun lori e te atejise sip sori
2: 07069986212 07069986212
0: be se n gbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbiyanju te sip sori
2: 07069986212
1: baba don't leave me hanging oluwa answer my call you
0: bi asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbiyanju ti o je ki oriire yo tete sumo to si so na ni o mo yoju siyan ni gbogbo akoko ohun idini ti mo fi n pe legbelegbe logba logba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logba logba gege mi so lekan bi pe atejise sip ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asuwon yin atejise sip sori
2: 07069986212
0: gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma jo peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni won je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ki n to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriire Financial Empowerment Classes Success is Possible SIP te sori
2: 07069986212
0: ese pupo titi akoko mi temi atinu tijo mo pade Batunde Adewole lo ko mi.

0: alai ni tijo obin le fe okunrin meta papo nle ise kan
1: baba
0: alai ni ti bi wa won se ulo da to tun ba ni tiju wa

0: Ẹlú mi ọlọ pati yọ se bọ sọlẹ. A lo ru mu pati. Ẹran ko ani oni.
1: Ọkọ to sanwo ori rẹ. O ti jẹ ko ye ko tẹle to ye kan ko wole.
0: Bo ba wa nta ti won ife owole tele won ni ko wole o.
1: Isowo amaro o. Pẹlu wa.
0: Bo ba fi wa pamọ ko to lọkọ bo debe ohun pada le ọlọ. Mo ba ye pe gbadun oko yin. E gbadun won. Ejo ti okan Olorun ma da si. En ti oye Olorun ma so bi po ye o. Oko si ni ko fe jo we. Yo Saudi. Amaro jo, ama ti dada mi to su meta. Yo wa yo je, yo jo fe jo.

0: Alayande skelebe gbangba mo bi o ma je nfawin sewo ba mi gbe owo mi bye bye
1: Lagilu FM 96.7
2: Mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse ona ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi starch ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi starch yo so gbogbo nje ta

gbogbo ndin pa mi laya ba nse baba o lagbara o eyin ti o ba ma ni e mo te yan ba nle o le kere bayi ti o ba ti ri yo to bi waju re ori tin wa nti enu elomi ani se tin wa na nu ti wa nkaya oke nto kan loro ti e ke ri ba mi nto kan loro mi fi le nlo abi wa loro gun mama baba tin fun wo baba aye ni nkan le mi npe ti o fe mi na ntemi tinu

0: lora dundun lo ro le wa nlo pe niya iya ko kankan
1: mando mudu mudu re lasan to ba ti josi ma fo po inu re sere
0: ngba baba guga klabin ran mi ni amala lati ya 90 mbadan wa si bere lodo mo me leran dede gbe ga lora mala fun mi nbe yen o ko lo kia kia kia kia ko de lai so wo ko nbe
1: ani to gbe nbe to won
0: fi ba pamọ rakun le ko se ra irunrun pa la ko won da si lori ko se yo
1: pinu pe yo da pelu amure re
0: mo le bi ogan mo ti lo mo ti de emi o kasin kankan gba kan rara de mo lo mo foju si ti mo n ba bo ko yen gbogbo an to n wo la America
1: ile to ti bi mi ni se mi so ba pe
0: ni London lo bi won le re ko won to travel lo sibe ki loju won ti re elo mi yawo lowo iyawo e travel elo mi yawo lodo oko e travel opo gbowo ile travel ni opolopo won ni ore n lo ya lowo lo be ti o ni kobo lo imi ninu won si gbe owo ajo gbe da mi gbowo ore da owo ti a ko fe lo mi ninu egbe lo gbe da to sonu o so sese da America o di London elo mi yawo lodo ololufe eta re ko to travel ni boyfriend ti won ti ibara won dele ko to travel ni lobi won an to wa nbe ki loju won re won to travel o seru oni akole to ni ko to je yan laye wa seru die ngba te wa de betan so tun rorun fun won be ni lobi an to wa nbe te ba dele ti han fun oni kobo tabi pinni ma dupe lowo won ni o aja nla ku ya lopolopo nje la America ni London ko to le ma rowo mu wale on se mo do loka won pon lo njo san ati tara itale o tun gbo woko lo le tun wan complain awon eleyi oku to tin run fuke fuka godo ti emi orun won fo oku won da so rokun tori ati rowo London la America elomin ni Nigeria ko lewu e ma buru re debi pe owo me egbon ma ni lopolopo elomin lo la ila ile na ah ma lo be just got an upgrade dial star elomin ninu won to ba de America nkan tin se nbe ni pe ode ti o duro lati aleda aro esi o wu bente bente laila iwo ma so pon so mo odo oloka be ni won fun oni owo nje lale abi be ko mo lo be ma lo be hun ma lo be hun ebe ni o ja be lohun nda mo ba to te wa loni o seru laye ko to je yan.

lọbẹ lọhun to wa lamẹrika elomi nfo oku awon arugbo le elomi nwe somo tan pe ni pupu yo pupu si la ti o fan pa ni gbogbo ju atese ko bodo complain profe gba dollar o fe gba pound sterling o mo mara bo ma fi gloves o se oni tasara re die ni ya re nbe nigeria ya re to bi nbe nigeria ko fe ko we loju ri de bi gbo we abere e to ba lo to ko ti o se de o le seru se e bi opa sanaban si la awon to leyan nbe ti won ni bi won de si oto an to lo le nbe ti an ni ore ti nbe lamerica tabi london oto niyan an ti baba won lowo ti an lesson lekan ni london oto niyan baba ko gorun jo tipatipa la fi ri eyan merin to leyan nbe ti o seru eni e wa pa gbogbo won po opada de nigeria on ko le male on ra le male won wa lo re basiko ro bi kan oni oninu nbi o si inu ni obi opa hyperbolic oro okuta adigbolu ni o wo lu o male won to yo le ko to ku o ibi o fi osina lo tun ba o ya won eyan lo popo o gbin aju kankan on ko egbin nti o tu egbin lo npe legbin eh o so mo do loka segbin nu ni ibi o tin so mo do loka yen gan lo tin ma bi a se nro amala dada ibe lo tin ma bi a se nsi obe dada lo tin ma bi a se npa ilu obe dada lo tin ma bi a se ta oja pa won ni bara dada lo tin ma bi a se lo re rata rodo epe wa ere alubosa ohun elo gbogbo iye ti an ra bi a se nse ti bi ndowo fun dada se ya lo wa njeun to ba lo be pe ya lo lo je iya na lo ma je lo to ronu pe o nseru lowo ni o ko foju si bi a se nse wa seru ko to je laye epe

on sign in bata oga o n gbe po si oga dani lo si party mo se n gbe un to fo kankan gbe bi mo se gbe fun won na to ba doga ni wa seru ko to jeyan o en to ba sa fun gbogbo eleyi ko le raye lo bo ma se raye lo a je pe ro eni be attend ni ma se ri ni bi a ma se ju olorun mi to sa ni ti ma sa en odun marun fun bi e ti ma se to le mu da mu okan mi pa o ro wo bla bla bla bla bla bla odun marun to ba lo lawo bo to wa wule ko se to leyan odun marun yen bi gba to si laye ni o ma bi mo se to si ma o ti mo won o je ni suru ma be lawo e ti ti ti ko pa amun ti o ta lawo e bi ala ma gba lejo akanda ida ti won npe ni KB Wonder ma gba lejo ti won npe ni KB Wonder

0: iwo baba to ori adu kale kangba kangba
1: ti ko le ko le ba ni ko lo je kile ri le
0: o tun lohun o se daada fun olaye afala takiluna o se la akaye ni
1: ani ma ja kun se pare kan ki sunjo
0: wo ma gburo ke bi wonder ti o riran ni
1: ja pejo ni wo to dewo
0: to se gba pe ariran ohun lati je

0: ninu rin ajo eda awon eyan dayan bi keyan ofori sogana bi ka seri pada ninu ta nte si waju lori e ninu si ase la wa ni mo ta ba ti gba ta continue ninu rin ajo ato ta ato re ta ko won papo sugbon ti okan wa tin dari wa pelu toni olohun am oke
1: ori ni gbogbo gungun ba le ni lo
0: yeah
1: bi se bi pa koko aire made
0: bi seju me dogun abi mewa
1: e gba pa me ni
0: ori eru nbe nle ene ma fi gba ola lejo KB Wonder wa legbe mi o Oma ya mi ni emi mo bi Gbogbo eyin ti KB Wonder ti pe E tori tolorun ta na mohama E tori temi ti ba da lowo yin ti mo se bi sin ri E ja jo gbe laruge E ka bo sori eto KB Wonder yan gbogbo lohun
2: eniyan se gbokan le o olohun oba ma lo se feyinti mo gori eniyan se soro fun o olohun oba ma lo se foro lo muni somo ya eni lo se binu tan abomo baba lo se binu tan muni sore yan eni lo se binu tan o abiyawo eni lo se binu tan se mule yan eni lo se binu tan to ba je mule lo se bi inu tan imule aye kan o se bi inu tan o imule latorun lo se bi inu tan mo lolohun le fe gbon se mule yen ni o le fa buro se mule yen ni koda won le fi yawo se mule yen ni o le fo mo bibi se mule yen ni amo bawo la se mo mule wa latorun bawo la se mo mule wa latorun ebe ni mo n bo ba satiya ko wa dari mule si mi Idumare mo dupe why do mo yo Idumare mo dupe why do mo yo Ogun to di se fun mi ko ma pada gberi mo mo ni opo igi gbigbe lo wa to je pe ko ru rara yeru opo igi gbigbe lo wa to je pe ko ru rara melo melo igi tutu o taye ti fi binu be o Idumare mo dupe why do mo yo Ogun to di se fun mi ko ma pada gberi mo mo lojo riri je nko ojo airi je nko alojo riri je nko ojo airi je nko ojo ta fe bi sun lo po o amo sibe sibe sa awade tun begbe mu Idumare mo dupe why do mo yo ogun to ti se
0: o seruri o seruri o seruri o ti seruri
2: kabisi baba mi
0: so o seruri je ngborin die
2: akoko baba mi kan la wonder e gbo bo se ma nko akoko ba mi kan laye ojo si e gbo bo se ma nko a so pe aye yi o le akoko yen ani aye yi o le ko to wa ye mi paye yi o le awe danu e la saye diwo o ile aye yi salati yanre ile aye yi gan ni ota tun wa o ore aduro ti yan lojo ti isoro bade aduro ti yan pe ko ma ku eyan nikan o ota ma gbero keni to goke osubu ki le ola ko pa dadaworo o tun ma gbero kibi to ti dun di kikan baba mo vi ni eda to ro lonu kan segbe re yo pada wojo olori ire iyi ta lonu kan si to lonu meji meta yo pada seru inu kan ni kebi wonder amode olorin to gba yi different composition lodo wa lo ma wa different dimension ejo pon e ma wa ti ibi to ba wu mi ni mo le gbohun mi gba to ba fe ruju e lo ba won ti won mo fa wa e da tun lo nu kan segbe re
0: oni
2: fa
0: ni
2: iyan o pada wojo olori ire
0: mo mo bayi
2: e ri tan lo nu kan si to lo nu meji meta
0: yo
2: pada seru inu kan ni yeru
0: mo fe da
2: eni ta gbe leyin to fe fi dan wa wo o pada gba kayera fun ru won ni emi mo pe yin to nbe lenu re to ndunu won pada lo ba gbe kesi ni
0: ah mbo
2: ẹ̀dá tó ń lo inú kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀.

0: Baby Wonder. Kelodun ojun laye. Todun ojun le aye pe ah in todun meju ni. Dem gbo.
1: Eh baba mi, in todun meju laye. Oni condition ti mu wa. Sugbon pada wa dun mi. Tun gba e ta ti mo bi ti a lo. Ta won ba fi nbu wa bi abeeri afoju ni korean mo n dun mi gan. Sugbon ngba to ba to ni mi ti fi dudun mo. To ti je dun mo mi o ti je ngbagbe dudun.
0: Ke lo tun dun oju ti o se ri mo.
1: Iya mi ni.
0: Aha. Banki ya yen ko jinde.
1: Iya mi agunbe
0: ni. Ko spirit re o ma soro ko ma wa duro ti onjo to fe se lunch yen.
1: Njo ti ya mi jade laye mo ni Olorun to mo mi mo mi wo la rinu rode o. Mo la Olorun to mo mi mo mi wo la rinu rode. Iwo nikan lo le ba mi tu oro aye mi tete dakun ba mi tu ko ma ku sibi kan mo lo san ti mo pe hun ni mama to le sare fun mi mo mo lo Olorun ti mo pe hun ni mama to le sare fun mi mo o ere melo ni dadi mi le sa to le to ti ya oba to mo mi mo mi wa sayin soro mi mo lo Olorun to mo mi mo mi wa gba adura mi oba to mo mi wa sayin soro mi tori mo ti forin so mo ki mama mi lojo ti mo wo studio ti mo lo se record ojo yin ni mama mi jade laye o mo de forin ki mama mi o agunbe o pelu poku itoju mi o atanda ola wale mo fi ni mama ni mommy mi o mo ni baba ni baba ti mo ni bo se wu kepe laye to e o ni foju sunkun mi o e de ma je omo pe tori ti n ba je yeru mama mi o ni je atanda ti n ba mu mama mi o ni mu mama mi a ma gbe mi jo iyen logojo oru ani omo mi wa le ki lo fe ma se fun e o ni foju sunkun mi o e de ma je omo pe mo ki mama mi alake omo agunbe oni le obi omo agboro pe ti ogun omo soro anadi ba mi koju mo to mo eru yi dere iwo fa baba re gbodo jo to
0: ya re o jeun
1: ya mi alala
0: ya re o jeun re to fi
1: gbere gbere mo ni kuburu odaju ni ku yeru yi kuburu odaju ni ku iku ti o jaja rarugbo ni le ti o po omode iku ti n pa yawo foko si ile ikani ku mo la la forijin ni oboluwa mi alafo origin ni oboluwa mi foriji mama mi lohun oba mi mo gbogbo ese ti mama mi ba ti se foju pa won re ikuburu odaju ni ku iku ti o jaja rarugbo ni ile ti o po omode iku ti o pa yawo foko si ile ikani ku
2: asiro wo bi so jala marima ti je
0: e to fe se yo ro wo bi se Kebi wonder ba ya re ti ku baba re nbe laye ngbo
1: ben sir
0: se baba o ku pa nu je pe ya nkan la ma pariwo
1: awon je jina ni mo ki ninu record ti mo se ti mo kokko se ngba yen ti mo pe mo wa mi o ni duro gbo
0: won duro gbo
1: iya mi duro gbo baba mi try gan tori baba mi na je eni to ti se awon ere orita gere la ni jon
0: ke loko baba
1: yin awon na pe ni composer composer na pe baba mi ni gba yin awon atawon baba wa le sogunde gbo awon baba wa eda onile ola won mo daddy mi ni gba yin awon baba beji baba ike gbo won jo se won jo se ri ni gba yin ni so wa je ki daddy mi o feran pe omo kan to lohun wa ni ko tun lo ni lana yin o je kun run parun se se gan inu won ma ndun ni so awon na baba mi gbianju lori jeyan mi
0: ke bi wonder ndo re kankan du ti o ngba ti soro se won bi omo ni abo dile aye tan ko to sele
1: enikan lo so fa awon ore o oni mo ti katanda o nti kami o n kami lojo kan ti mo n fe bu loyin o ti mo n fun yin lebu oni ase lasan ko lorin ma ngun wonder o oni to ba n korin awon aye ma n listen si oni ti ba n soro o tun ma dun na ni afi bi pe mo wa fi nkan teni o ni asiri titu o pe mo a fi nkan teni mo wa ni esi leta yin re ko jina rara mo ni seyin o ronu si bọlọhun se da mi o latojo tan ti bi mi won foju kan somo ri boyo dudu ni boyo ti epupa ni tin ba fun la be bo bọlọhun soro gbogbo tin ba bere lowo lohun ma lo ma se tin ba ni mi o le wait ki a lo ma yonda fun mi so bon se bi ke bi wonder ni yan sa
0: o ti da mi orin le dan lohun won lo le bule bi lo it wasn't be lohun ni pe o n gbo te a ri kankan layo ri na ri dudu o ri wa ya tun fi gbogbo e na bi
1: se ko aju kale bu
0: mo n wa ro meta kan mo n wa ro meta kan
1: yes sir
0: mo ri ikoko dudu nla kan won o de mo ri pe awon nkan aladun ni nbe nu koko mo wa ri arugbo kan ati baba kan won wa mu igi idana to ti gbe won ki bo abebe ni oko obirin wa so pe lo musana wa mu lagidi wa mu hawa esi mu epo gere die physical sanity won ba sanity kini on wa koko horu won se choko choko choko choko choko ma be lowo baba ati ya ta inawo le nse baba ah won la won ko la won nse nawo awon ba irawo nla kan se beni bi pe ojo kan osu kejo ina ni obe yi o to jina ah won ni ba zen ko yi enikan yi dana ko igi ayo kan o le dana ko le ko le dana ko be o jina ko ka oho nla bi ko gibo awon agi ile eyan alabasi ke ti je ko ye eyan won le gbo mi obe kankana njo le fe fun aje
1: eh mo fe ko record mi jade nje eyan se fun mi ayin te ju lori koro mi bi alaji gbe ga to polopo awon eyan
0: olore koro
1: eh awon olore koro ti je ki eyan mo n to nse fun yan se bi eh olore koro la peru won so ta yo mo pa won ni so ara won te nse fun wa mi fi je bread ati tin kan mo ni ki tun ju nkan kan si takaye zo ba mi je so mo fi po record kan po nse mo fe ku jade ni august 5 de fe se ojo bi mo to august 2nd na bi mi
0: ah o da yo ah e so
1: ni to mi ti dagba po
0: awa so ti a e so o di nkan kan lo po elomi ani won fe won mo jo tan bi se ko mo ba ku atento so atento so bo ba wolo le opa kaluku e si irokuro yan ile ni ye wure wa tan fi mo ma re lo ta loja a irokuro yan eh how old are you now
1: mo gba change lo 40 ni sir
0: okay like o make it any
1: no make it ni
0: so ma sibe sibe ju mi lo odun meta le ju le se gan sir
1: kai sir
0: en bo la ti fe se na wo yin ta le lere yin sai na le korin fun ra yin ni
1: tafu olu ni mo fe lo ni owo de lapata
0: ke le poko e
1: tafu all ni owo de ni apata tafu arena so
0: ama be ni bi digi by glasses wa mo boke bai awa ma be
1: so alaji abaza kan de obi sere na ma wa sere lojo yin alaji alaji rasidi ayinde merenge awon ma wa nbe lojo yin
0: eyan temi nu alaji se ma fe nti enu ma da kwa yoku lo
1: alaji ajani tai cellular
0: good omo alalu barika ni
1: alaji komije komijaxi omo wa nbe baba mi apostle david ayinde awon olorin po so omo wa nbe lojo yin tori gbogbo won ni won feran ke bi wonder ben
0: a yoku na ti o le ranti
1: ben
0: won wa e o pe soro soro ni
1: ah soro soro wa nbe o eh baba mi alaji gbo igalawa
0: ma wo le so temi be mi le mi bi o eleyun o ba ti pe to se pe wale lawali yo e ma lo ko ba pe ma pe won ha
1: eh baba mi deleji le na ma wa nbe lojo yen
0: te mo jeri
1: eh lahin asamu ma wa nbe
0: omo mi alalubarika
1: adebayo ti amiyu ma wa nbe
0: omo mi alalubarika
1: olawale aremu eh soro soro po nbe lojo yen eh ala baba mi tun ji aborisade
0: kanto na nko
1: won na ma wa nbe
0: kanto
1: won ma wa nbe lojo yen eh jagumade pajuan o sha won na ma wa nbe lojo yen
0: eh ma je ka soro pupo
1: yes sir
0: anfani ta fun o
1: yes sir
0: baba fe sanwo fun o mo ye billions dollars
1: yes sir
0: bo baba wa won je lejo anu fun re te bari bai ben ta ba se ni ka ma ka lagi luyi ni bere pepe ngba ti gbogbo osoro yen de o wa nu en to duti o
1: bene bene
0: ben mo so fun
3: ben sir
0: to ba ton dun bayi na to tun wa na ba nki oba oba de bayo akande mefa ati awon loga loga tan wa nbe ti won ko du oro si o
1: ba mi ton jade bayo mi akande alalu barika baba ko pe o ko pe bi mo pe se npe o ba mi akande ke dagba ke dogbo ke fo paru o ke ferigi jobi alakande mi ba mi bayo akande baba toni lagelu toni splash fm
0: ekerin olubadan le ba
1: ekerun ekerin olubadan ni le ibadan kabiyesi mi baba kepe o
0: ladoja
1: baba wa o ko jaye pe akande mo leni ti o da e lokowo ti o ya e lowo sise ma gbo bobu e soro si o bo soro ti o te lorun ko so fun akande eni ti o da e lokowo ti o ya e lowo sise ma gbo bobu e soro si bo soro ti o te lorun ko so fun alejo lowo se bo wa lohun loke lo fun e lowo ebe la n bo ba lawura ko ma se gbowo na lowo e o akade ko pe fun wa baba ko pe fun wa alakande o ba ayo mi o
0: o
1: jaye pe
0: o seun eyin bi ta dedo yi mo fe lo to ba fun Olorun ba lo to ba ti ri o bayi o ma pa mi bi oti agada gidi ni bi saluka awon yan kan be won mo
3: yes
0: wallahi won fe bo dasi sumo o ma bo se dodo won an na ma bi won se dodo e sugbon a fe lo kaye da eni fe ka ki ni ma link everybody eni ama ti o se alore eni ta mo to fe se alore a fe o de link gbogbo en te je olore arakunrin ti n gbianju lati keke re ti do ni o fe se nkan ko leyan iya ti ku baba ti nbe laye na gan papa won be lon ni sugbon sa nkiri ka ki e lo mi si loju mejeji ti nso le asoro eru le kan o seru seru seru do ni sugbon eru ti bo ko seru mo ti domo e te be ran lo ki ke ma ronu pe ah mo ko panu pe saye ni tinu ro ma dun to ba ri pe je eyan e ba ran lo e ran lo omo tin na oni ji alaye gbogbo n to ma ba dawole yo ma yori si daadaa ni o ma yo ni dero eyin eyin na o jeun omo e ni waye asan e so account number yin le meta kesi ma lo
3: 02 23 36 5194 02 23 36 5194 GT Bank Ismail Kabir Lumagbewa
0: e ton ton wule kan si
3: 02 23 36 5194
0: abi ke ton wule kan eni suru oya
3: 02 23 36 5194 GTB Ismail Kabir
0: ke to wa dide e so number yin so ten kan ba get it account we le get the number yin
3: 08060 60 85 72 08060 60 85 72 baba me deba mi dupe lowo alaji alaji abasa kan de besere baba yin se gudugudu meje fun mi o e ba mi dupe lowo won gan sa alaji ran si de ayinde ati baba mi kuso odidi mo lu kan lo gbe fun mi to tobi dada
0: o tun gbadu be lo won ma se dide nbi ran lowo won o dide yo won aya re to bi o ni ran laye ende ende mama sun fun oro re ma ti dayo

0: obesere won ni adupe lore o won na olore koro ni o e be ka won mo nto ba se fun yin mo ti rowo re obesere o ni lole oh my god ni o adupe yin to da ko bi mo to ba e ja lo sodo Biola Melody onda
1: so gugu eyin yo wa ni le lo kododo

0: o de ma bo soju e fun e boya oko ni won de nfe tabi iyawo pe biola melody 08056010241 ani marriage titi e o mi lorun abi oko lo nfe abi iyawo pe biola melody sorry 08056010241
1: biro awa ta tin ni meji nle ta fe fe kan si nko
0: koda to ba je pe meta le ti ni te tun wa fe fe le kerin e pe mi Benny, lagbara Olorun.
1: Ti enikan ba ja kanda ti enikan ja barapa bo resin yanju e.
0: Benny, koda e so Olorun fun wa
1: se
0: jo meta yi ni. Lenu jo meta yi, awon client ti mo ni tan poju. Oko akanda ni won, ton ni penija. So, a de ba won wa obirin to je olooto, to se finu tan. Teyan gogo ta to webo we pe lagbaja to fe fe yi. So ti ri so te Olorun o de lohun faramo o fe se Olorun latare ni so le towo bowe fun wa pe ko ni si wahala o de lohun o se la ba fi won fun ra won
1: Olorun ma fun ise
0: ami
1: e ni damu to pe n te gba to lo ma ran ni sin te n se mu otito lori eto yi lati bi odun melo kan te tin ba wa se Olorun lowo si yin oro yin o
0: ami
1: e ni dene e so number yin le kan se ke ma lo
0: 08056010241
1: Ende.

0: ayafi ayafi oba mima lo le fona han wa ninu aye sugbon o se da awon eda kan to je pe o da won suru le lati to asona lori ajo ona wa o lo bi abala baba kalenda lori eto yi baba e tun le o e ka bo o
1: e ku le o e ku jo meta kan si dada la ba yin o gbogbo ile
0: amen
1: e ku kale
0: e seun lai gba wa ni akoko rara ohun ti baba wa fun ni pe irin ajo eda ninu afefe be ni ojo wo la bi ni osu wo odun wo kisi ni to ye ka ma se awon wa ni bi o le won ni so awon sojo tan bi oni ka so date atodun 1950 kini kan abi bo le se pe
1: be ni
0: January
1: January 50 96
0: so so so
1: a de sojo to bo si fun won
0: ota tori pe ko
1: so irawo to de ro mo a fi
0: mo so fun atin ti olorun a se laye
1: be ni
0: lo ba ma gbo e da kon ba mi tu oju opun yen le eh won ati se ti kon number un hello hello
2: hello akaro
0: baba calendar re
2: ah calendar e ba n wo date omo omo mi 25/4/2011
1: Hmm. Ben. Last Monday ni ye. Ojo Monday lo bo si.
0: Hmm. Se ben ni ma.
2: Ben ni sa. E da kun se wo lo de ma se.
1: Omo ta fi rawo Yerupe bi ni. Ni omo yen. Rawo Yerupe la fi bi Yerupe to lo mi nu daada to wa fatal. So ise agbe farm settlement to ba de fe se chicha na o le se chicha
2: oh
1: but oloso onikowo olokowo ni is a business either businessman or businesswoman to ba joko ni businessman to ba be businesswoman business ni ko yan layo o je bo se je
2: o ma ni na lo jade
0: e seun won ti da yin lo elomi tun fe pe wole o e seun 0912370 8675 0912370 8675 19 kini abio hello
3: hello
0: hello sir
3: yes sir eku eto won bi mi ni January 23, 1972
1: Ojo Sunday ni ye. Sunday lo ko yin abi.
3: Bẹẹni.
0: Se Sunday ni abi yin sa looto.
1: Ah Sunday won bi won.
3: Ojo Sunday na bi ni.
0: Okay. E da won lohun.
1: Irawo ta fi bi yin na ko ni akiri osa. Irawo afefe ni. Omo ta fi irawo afefe bi. Businessman there, you know. Eyin e de bi eju ke ma sise labi yan rara rara ati rara ni. E ba si e le achieve un kankan be.
0: Hello sir. E pa fonu, e lo le lo te fi gbon kan le aye yin, te fi wa pa fonu time yan. Hello, ta lo wa loju opo? Ire. Hello.
4: Omo.
0: E so so ke dada.
4: Hello, hello. December 24, 1958.
0: Me o gbọn dada o, egbe nu ko na nu kini yan.
4: December 24, 1958.
0: November 24.
4: December 24, 1968.
1: December 24, 1968. Ojo Tuesday ni yen.
0: Se be ni ma.
4: Ah, o ma.
0: Eh, ojo ti
1: ojo Tuesday ni yen, ojo Segun. Mhm. Ni e ma la toni lo.
0: Okay. Kini?
1: Capricorn ni yen. Irawo ta fi Yerupe bi yarin. E ba njo ya irawo ni yarin. Irawo yen ni jebe. Capricorn, Capricorn star. That is cardinal heart, zodiac sign star. So leadership quality, anything more? awon ni o ma jo lori ile ise bankers
0: they are born leader of
1: they,
0: men
1: they are born leaders of men so bankers
0: thank you baba ma gba pe kan si sugbon e tun le pade baba calendar ati mi ati ko yi ni ola la gbeji sagun en lori to ndun ibara gba hello e je pe the last caller hello
5: hello
0: e so ro soke
1: August 20, 1985.
0: That was the third
5: Tuesday. Ojo Segun na nijo yen. Sebe
1: ni sir. Ben. Mm. Is there uncle sir? Leo sir niye. Leo star. That is feast fire sodia sunset star. So organizing ability ni. Businessman ni yo pelu nkan to ba jomo nkan na
0: nkan to ba jomo
1: nkan na electrical materials
0: thank you ama fele ise lo sugbon e ma da emi laamu o be ba bi mi le re pe on the 19th of august 2032 mo le pe olori ma pa ikute loko emi o ba gaga bare o ko ma lo pe bi o dori eyin o le wure o bi o ba se pe mi ti ma ti diju won mo le pe o lo ma peja eja gbigbe lo sibo ta lo je oje ko lo sa lo ba eh bo se je hello sir e so number yin ke dide
1: number baba ka le 070
0: okay
1: 070 1448 4060
0: Of my sofa. Thank you very much. Olawo Iba. Osu kan lo re ru agba. Ona bo gbe ru edori o. Bola Melody. E se mo dupe. Oh yeah. Look it, look it. Le mo ru si. Boye ga la wa loruko mi. E ba ni kankan bi mi na, e le bi mi 091-6883-5753. Analamada ani dan lele lagelu ko wo pe toni

0: Eku eti gbo wa kaakire gumerin agbaye ti owo ja kan ni lagilu FM oke to gajoke to nfe de ni wakati owo yi e mo pe kogo kogo lohun agogo dugbe dugbe lohun akirengbe ko si bi akengbe se le lohun to ti o to tagogo bi ago meji la ba ti ro kogo bayi ni kan ni lagilu FM oke to gajoke mbadan ile funfun balao felele nile ibadan yi awon royin to je kayefi yi ta wa ti so papo ta to papo ohun gangan la mu wa se ti gboyin atun ti wa ko de biba fun toni okan ojo kan awon iwe royin ojojumo le wa Nigeria won ti wa de o iwe royin Daily Post o nbe nwaju temi Vanguard gbeyin ajo akuro injo le wa Nigeria o na se be o wa de o ise ta wa fi ran egun ni ko jebo ise ti wa ni kaka se ti gbo yin tori pe a fe ke ti yin o di sawon isele iye to nsele yika agbaye eje agunle o sinu we royin Daily Post be lati mu ka sugbo saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro in lo ko mi nikan ko mu wade fun toni sade ajala alaja to ni bon ajala travel ajo wa lori gudugbe royin ni fun toni e ba si lo we ri pe ogbo e o sege menje
1: ewo lo sege
0: awon alatike resu resu
1: ferefe
0: ferefe resu resu na di ferefe
1: adupe adupe lowo olohun oba oba to ni wa ko dakun ko sa dakun ko jo ko mo fi wa le kila buru kankan ko mo sele feni ko kan
0: wa ami ati ami
1: ikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke oni kan ni eleyi ti won pe ibi ti awa wa yi a re tun ti ko awon royin e de gege bi tayo oye ladubo ti se so fola shade ajala loruko tebi ti mo nje
0: o da we ja bere si gbara kasida lori gudugbero e foto ni se mo pe mewa nsele niju
1: gan
0: a gbon ni etile ara etile gan gbo won pa mara
1: ni
0: abura aye o kere o pe koni je ipin wa o koni sele so sakani wa eni ti ijamba o sele si ti o tun a kan wa eledumare koni je o sele si o se wari jade wa loni ayu ati alafia o la bale wa o e je ki mu akomo e tun be ni waju temi inu owe royin Daily Post mo ti mu to n safomo oro di mo ri pe ile ise olopa ni ipinle Bauchi won ti mu awon afurasi meta ototo lori bi won se gbemi okun ikeni odun 51 years to ko re nje Monday Shiroma leyin ti won kolu ti won fi esun kan ri pe se ri onitohun o wa ninu egbe osorunga iye ni dan dangulohun ewe le ti won pe owo tun wa te afurasi mi lori wi pe o na ogun okun ikeni odun 25 ni ipinle Bauchi arin gbogun gurugbe foto ni ibe lati jaye tan
1: o da na iroye ile to wa de waju temi ti emi na ri lati inu we iroyin ti Daily Post o na lo mo soro jade o lati ipinle kan lorilede wa Nigeria ipinle wo wa ni ipinle ohun o na ni iroyin ta wi n lo ti jade ipinle Abia won ni enikan to je onigbajamo eleyi ti mo ba awon eyan ge irun won ni pe oruko re ni Emeka ni owo le se olopa ni ipinle Abia hun n lo ti wa ti omokunrin ohun bayi o fun kiani won ni ape kan eleyi to je ape ibile o na ni won ba ni inu ile re won ni ninu yara kan eleyi ti o je ti omokunrin ohun iyen ni umu aya won ni se ri ninu yara na se ri ape eleyi ti won pe won ba n to je ti ape ibile won ni opolopo irun awon eyan in lokun be ba gan owo le se olopa n lo ti wa te ni ipinle Abia o ki wa ni awon aroye eleyi to se to fi salaye bi awon run ohun bo ti se wa ni inu ile re gbogbo e gbogbo losan to ni o ti di royin eleyi ta pe ni gudugbe shoki bayi ni o si bo sinu itigbo tin
0: o da o e je ki emi o tun mo mi ikoyin papapa
1: o yana
0: tori pe bi na o ba ti tan laso e je ki tan le kan na o lori isele ijinigbe to waye ni ipinle Oyo papa julo ni ijoba ibile orire lohun iroyin lo fide oro mule pe eka otele muye DLCs o ni won ti foju awon afurasi marun eleyi to je omo egbe agbesumo sumo mi ti Jamaatu Ansaru bale ejo o pa julo ile ejo giga ijoba apapo to wa Labuja lori ijinigbe to wa lojo keedogun osu kan odun yi ni ijoba abile orire mi tan ti gbe awon akeko to nti oluko ti won si gbemi eyan meji iroyin bo lori e lekun keke punch on loko
1: ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke ti won pe bi o na le ti lanfani lati gbojuwo wa iyan ni oju opo ti ibanidore facebook wa lagelu fm 96.7 e ba wa nbe awa ti wa nbe iroyin kan re to je iroyin gudugbe ni inu iwe iroyin ti the nation o na ni iroyin yen en lo ti yo si mi gule kini to sele won ni oro o tu ti fe mo dabi gudugbe iyan ni ipile ekiti o nigba to je wipe awon eyan kan ile to ni nkan se pelu ilu kan ninu ipinle ekiti ti won pe ni aramoko ekiti won ni awon eyan ohun ile to je wipe lati apa ti iwo orun ipinle ekiti o ni ijoba bile ile ti won ti wa won ni se ri awon eyan to ni nkan se pelu ilu ohun eni won ti ko pako si aba kan ile ti won pe awon kan na to ni nkan se mu wa pe on to sele ni wipe latu ti fiyan alara moko eleyi ti yo to sese mo gori oye meun won pe wo awon ofe ke lo si odo fa kan ke tun wa se pe e tun sese tun gbe igbese tun lati tun lo bi valere lori oro yen awon se uhun si oro yen o gbogbo e gbogbo losan toni iroyin ta wa npe ni gurugbe ni e si gbo ekunrere lojo
0: o da wo eje a lo si ipinle benue ibe ni mo ti muroyin tun be ni waju temi tun safo mo pele ise olopa ni ipinle na o ni won ti mu awon obi meji kan lori esun ti won fi kan won pe won diban ijinigbe ara won lati regiri ogi owo lowo awon molebi kan lenu ara won na ni o iroyin bo lori e leku keke fun toso oni punch won lo ko
1: iroyin yi to tun wa ni waju temi ni ipinle edo odo ni gudugbe yen lo wa ti sele o won ni awon ti won je osise eleto abo ni ipinle ohun won ni won ti se gudugudu meje ati yaya mefa o nibi ti oro to ti di gudugbe ma awon kan eleyi ti won ni won kesian pe won je afurasi ajinigbe won ni se ri awon afurasi ajinigbe ohun awon lo bi merin ti won won ni be na lo si tun je wipe won to je omo egbe okunkun omo elegbe okunkun ni han won ni se ri awon eyan yi o ni owo ti te o nigba to je wipe won gbianju lati gbe igbese kan iyen ni ipinle ohun iru igbese wo gan ni won wa fe gbe kowo to te won ninu royin leyi ta wa pe ni gudugbe fun tosan tuni leti lanfani lati gbo ni ekun rere
0: eje ka tun lo taratara sinu we royin punch bakan na
1: ni shoke
0: nibe ni mo ti mu royin tun be nwaju temi to npe aguta to baba ajarin yo je gbonse fore han mi ki mo royin to je ni ise olopa ipinle enugun o ni won ti safomo pe awon osise awon ti mu awon afurasi omo elegbe okunkun ti won je merin le to je merin lajare latari anfin tori leti kan ti won ri gba leti won fi so won serve tan so won mu ni ti buturo ipinle enugun lohun ti won si gba awon nkan jagun ile ti won lo lati mo sise bi fopo mo yo laarin ilu punch on lo gbe ta
1: iroyin yi lo salaye oro wipe enikan ina lo tun ti lo bara re je o ni ile okere nigba ti an salaye oro wipe oni oruko omokunrin ohun to je orilede wa Nigeria oni won pe ni obinwa obichuku won ni se ri onitohun lowo lowo bayi won ti pe ko lo re wo wa ni ogba to wa fun awon ti won je arufin fun esun ki ani won ni esun wipe nise o na lo se ko to ko tona si obinrin kan le meji ni agbegbe kan ni orilede ohun to je ile okere ni London won ni gbogbo e gbogbo ngba ti awon ti oro kan ti awon je awon agbofinro eka ti isele ohun ti sele won ni nigba ti won bere si ni se ise won ti won si bere wadi alagbara iwadi gan in lo salaye pe omogunrin yi o je bi esun na odun meji ni won fi ni ko tun lo wo wa o iroyin elosan toni la wa npe ni gudugbe e si gbo baba darin gbogbo re
0: o da je ka tun lo tara si ipinle Ondo
1: o ya na o
0: nibe ni mo tun ti mu iroyin mi tun be nwaju temi tun pa samo wi pe eni to mo pa to mo bo kuran ti eni to mo wa o ati pe egberun saamu ni ko le saamu Olorun lowo won pe owo le ise olopa ni ipinle Ondo o ti te awon afurasi adegunjale meji ile ti o je pe won ko jandi ogun apa ajara ni o ti won si gba oko kan ile to je SUV para lowo won Lexus ni oko na ile ti won pe won fi iban jagba ti won gbe basonton lagbare pe o oko abe mi e ti ya ni ese mejeje mo gbe lo won ni lakure ni won ti ja oko gba sugbon o adupe o won ti mu awon afurasi na won si ti gba oko para lowo
1: won o da iroyin yi to tun wa lowo temi o na ni won pe ni iroyin muso iroyin je ko di mimo fun ni o wi pe ni ipele enugun won ni eni to se gomina won be yen Peter Mba won ni o ti bu owo lu o wi pe ki won bere si ni mo gba won ti won je oluko oluko akose mose to yanranti eleyi to le daada ni egberun mefa niye won ni se ri awon oluko yi won o bere si ni ko won si awon ile eko eleyi ti oje ile eko girama alakoko atele keji yun ni JSS atawon SS inu ni o won pe won o bere si ni mo ko won sa awon ile eko ohun wi pe nko won o fi mu ki ile eko na ko duro dede ki o si peregede ko fi gboro jeka lati tun mu ki eto eko nbe nko mu yanyan si iroyin ohun losan toni gudugbe la wa npe o eyin o si gbo ba koko ba ti to lori e
0: o da je kemi na o tun mu mi ko yin ni papapa iroyin le lo nfi de oro mule wi pe alaga ajo so nri si oro omo Nigeria to ngbe nile okere iyen Nigerians in Diaspora Commission abike dabiri erewa o na in lo ti ki amo Nigeria to je obirin meji ile eto e pe won tun se gudugudu meje yaya mefa ti won fi itan ton fi lole ni ibi ton wa gege bo se pe yokan lara won oloju obirin akoko ti o je adulawo ile eto won yi pe o na in lo ti gba oye mo jinle ti dokita iye omowe ninu imo pure mathematics ni South Africa ati obi ekeji na to na to se gudugudu meje yaya mefa ni eka to na to di mu iroyin bo lori e lekun keke o
1: e wa je adu nbina ka pada lo sodo obosun ka lo musaje baba ti musa meji meta je ntan ko to je ipolowo oja e wa pada wa sono do wa na o to pada wa sono do yin lati bere si ma mo awon iroyin gbogbo eleyi ta ti mo akori re hun wa se ti gbo yin amoriri yin be ti se feran wa

0: lori Facebook pelu lagelu 96.7 FM oke to gajo oke eja agbara kasida ofere gege odi ipinle oyo nbi se mo pele lati ku eso rode nibe mo ti mi iroyin akoko tun be nwaju temi to nsha fo mo pe iko otele mi DSS oni won ti foju awon afurasi ti won je agbesun mi marun ti won je iko ansaru ba ile ejo iga ijoba apapo lewa Nigeria tun be nilu Abuja lori ijinigbe to waye lojo kedogun osu karun orun 2026 yi bibi ton ti je awon akeko atoluko gbe ni joba abi lorire ni ipinle Oyo ti won si gbemi eyan meji awon to je olujejo yi o na ni won safo mo oro nle ejo pe awon o je bi esun ti won fi kan won nitori wi pe awon ni erima jemi so na won ni esun ti won fi kan won ile to je oni ko mefa won wi pe en ti ogbo tenu ega ini o pe npa to pe igbe kigbile yo ko npa lara awon esun ti won fi kan awon olujejo yi oni esun egbe sumo mi isupanpapo lati wa labi ni ma fi eyin se awon to je agbe sumo mi bakan na tun ni pe won o je ki oro ti oni se pelu ijinigbe ko bo si akata awon to je agbo fero alaye oro te waju nigbati ijoba apapo le wa Nigeria to fi esun kan enikan to ruko re nje Mahmud Mohammed ati Abubakar Abbas pe awon na won pase fun awon egbe iko agbesumo mi Ansaru pe kan lo ri ji awon eyan gbe ki won si gbe mi won ni tibuto Nigeria lapapo paapa julo ko to wa di pe aka won pada tu epo bayi mo pe eredi to fi nse be woni ki ijoba apapo le wa Nigeria ko le ba gboran si won le paapa julo ki won le dawon lo lori nkan ti won bere fun koda nigbati igbejo won si nte waju mo pe seri esun keji nko o na ni bi pe seri ijinigbe yi bi e won ti gbemi Michael Oyedokun ati Dickin John Olaleye esun paniyan na won tun fi kan won ni abala beun o ajo tele mi e DSS o na in lo fi esun kan awon mararun ton foju won bale ejo yi wi pe won mo oto nkan ti nsele be o ni won obesugbegba lati de monu won o je ki awon agbofiro ko gbo npa re paapa julo lori ete ati igbise ikolu ni awon agbesumo mi ni eti won fi sose be ni won pe Umar Musa ati Sonny Nche lori esun ototan tun fi kan won o na ni wi pe won le di apopo nti won awon ni won fi eyin se awon to je ajinigbe ti won si lowo ninu gbogbo bi ipaniyan se wa yi ohun iroyin si wa to te waju wi pe won sun igbejo e si waju de ojo 25 osu kesan odun ta wa yi baba gbagbe ipe ijinigbe to sele ni ipinle Oyo in lo waye ni ijoba abile orire nibi ti awon agbesumo mi ti won ti kolu ile eko meta ototo ni ojo 15 osu karun odun ta wa nu re yi lasiko ti won di amara gbagbagba won ko ile eko community grammar school ati baptist nursery and primary school be oni won ton kolu LA primary school yen ni ipinle Oyo nbi yi apapo awon akeko atoluko ti won ji gbe ni won je meridin ni adota o
1: to iroye yi to wa ni waju temi to je iroyin gudugbe eyi ti won kan ma fi sewo lo salaye oro o lati ipinle Edo ani ikokan ile ito je iko iletu abo iyen ni ipinle ohun ta mo si Edo State Special Securities Corps eyi ti won tun pe apele oruko re ni Operation Flush Out Kidnappers and Cultists iko hun lo ti se aseyori bi owo re bo ti se te awon eyan merin kan ti an je afurasi omo elegbe okokon iroyin hun salaye wi pe awon onito hun eni won je afurasi iko elegbe okokon ti nbe ninu egbe ti aye iroyin salaye si waju si o wi pe awon merin ohun ti an duro gege bi afurasi ile ti owo te yi won ni asiko eyi ti won gbiyanju lati sagbe kale bi won ti se ma gba awon omo egbe sinu egbe won iyen ni ibuba won kan ile ti won pe nbe ni agbegbe ti egbean iyen ni joba bile ti ila orun ariwa ti ovia ni ipele Edo ibe ni won ma wa ki owo to te won o enikan to je alamojuto iyen ninu iko ti eleto abo ohun ti won koruko re ni ogbeni Noah Demudian ona ni o salaye oro won o wi pe igbese yi eleyi ti iko ileto abo ti o gbe lati ri daju wipe owo ti awon ti won je afurasi omo elegbe okukun merin ohun oloje wipe enikan ti o duro gege bi iko ti o nri si oro gbogbo to ni se pelu eto abo to si je oga iyun ni fun awon ti won je osise eto abo si gomina monday opebolo won ni onito won ti poruko re ni saturday kon on gangan lo lo si ibi buba ti awon si an duro gege bi afurasi omo elegbe okukun won wa ki owo to te awon merin ninu won o iroyin tun tesiwaju pipe opolopo awon nkan eyi ti won ri nbe to je eru oran to je eru ofin o na ni won toka si ninu iroyin ohun iroyin tun fi geni pipe lara awon nkan ti an ri to je awon eru oran to je eru ofin eyi ti o gbodo mo si lakata eni ti o je omoluabi lorilede wa nigeria ti ki si se osise eleto abo won ni lara awon nkan ohun ni won mo ti ri awon ibon kan o ibon ile ito je ibon bile won ni lo bi merin niye won ni be na to ti ni won tun ri ibon mi na eleyi to je wipe bi an ba se fe kogun si gan o ni won ma se yanju tohun iroyin tun salaye pe be na en lo to je wipe ibon lewo kan na to nbe ni owo won won ni be ni won tun ri ada pa na o gege biro yo won ti a salaye oro o ni pelu gbogbo awon nkan ta won ri to je bi eri ma je mi so eleyi to fi ese afihan pe awon onito hun won je afurasi odaran won ni bi won ti se ari gbogbo re yi won ni be na ni awon mererin eleyi ti owo ti ohun gege bi afurasi omo elegbe okoko ti aye ni won mo taku won le o won pe gbogbo nkan ti won ri yi ke se awon ni awon mo ni won ni lo to an la won je ikan lara won elegbe okoko ti aye ani sugbon o awon nkan jagun ati awon nkan buku buku to je nkan ka eleyi ti won ri ni akata tawon won ni awon kola won ni amasha o ikodan to je iko eleto abo o lo bere si ni so pe kare fun awon ti won je araalu eleyi ti o fun won ni owo bi won ti se le rin awon rin won nigba to n tesiwaju ninu oro dupe re o lo mo riri fun awon eyan lawujo eleyi ti ojuwe bi ti awon afurasi ohun ti an wa bakan na lo tun wa ro awon araalu pe a ki won mo dake lori oro gbogbo to ni se pelu eto abo ki won mo ran awon ti won je ose eleto abo lowo ma ba ti duro gege bi oluran lowo fun iko eleto abo lati mo juwe awon bi ti awon eyan laabi ohun wa won ni be na lalaafia o se mo joba tori pe iko ohun o ti setan lati mo fi oju awon eleyi to duro gege bi oniwo daran we know fin
0: o da je ke mi na o tun mo mi ko yin afere gege o di ipinle bauchi ibi gbogbo lati kadi ale o ti le atoko oni ati ma ngbeju iwa bajere ko pin si bi kan o ile ise olopa ipinle bauchi ni won fide oro mule wi pe owo ti te awon afurasi meta ti won lowo ninu oku okun ekeni odun mokanle ni adota 51 years monday shiruma leyin ti won kolu ti won fi esun kan wi pe onito hun ina lo je osho ni awe ka ti won pe ni dandugolohun be won tun mu elomi ibale ti won ran lo si ajuli orun apapa ndodo leyin ti won wi pe won gun onito hun eni odun 25 to jokunrin ni ibikan ti won pe ni aguanko ni bauchi agbenuso ile ise olopa ati ipinle na sp nafiu abib o lo fidi oro mule gege bi gbolohun to fita shiruma ati elomi ti won jo ngbe ile to kore nje yewa bango o na ni won fidi oro mule pe won kolu won ni koda awon odo kan o na ni won kolu won ile ti won fi esun kan won wi pe nise o na ni o dabi pe won fe fa omo bere kan eleyi oruko re nje Jamila Anthony wegbe eni ogun odun lo nto hun won ni leyin ore yin Shiruma o para dagbere faye nibi to tin gba toju lo nile iwosan to wa ni Godun Ausawa ni Bauchi ile ise olopa fide oro mule pe ikolu ohun o waye leyin na won si gbe okunrin na di gbadigba o di ile iwosan ti Abubakar Tafawa Balewa teaching hospital to wa Bauchi won ni pe won gbiyanju lati dole mi e sugbon won ori to lojo se won fi kun alaye pe awon afurasi o na ni won para se apatenu jewo lori esun ti won fi kan won nigba ti won biere oro lowo won be ni akitan sin lo lowo o lati ri daju wi pe ewo ti awon afurasi mi iye ti won fi eyin gbigba amole ti won fese fe ninu iwadi ototo won pe ile ise olopa lo fide oro mole wi pe al ami amisu gidadu o na lowo tun ti te bayi lori wi pe ogun enikan turuko re nje Sharadin dan azumi tanko eni odun 25 nibi kan to pe ni aguanko ile ise olopa fide oro mule wi pe gidadu to nti afurasi mi to ko re nje ya ya muazu ile to na to ti feyin to ti fese fenti e to kiti re boru o na ni won gun oni tohun iyen tanko ti emi fi bo lara re tanko yi won gbo na lo si ile iwosan ti Abubakar Tafabalewa Teaching Hospital ni Bauchi nibe na dokita ti won toju e ti kede wi pe o ti dagbere faye o ke ledumare ko ma so wa ni o Daily Post inoko
1: o da iroyin yi to tun wa niwaju temi mori lati nu we iroyin ti the nation iroyin won si salaye oro wi pe ni ilu kan ta mo si Aramoko Ekiti ni ipinle Ekiti won pe ni ilu ohun oro ti ndi gudugbe bo nitori pe awon to ni kan se ti won ko ara won jo ni ilu ohun ni ijoba abile ti iwo orun Ekiti iyen ni ipinle Ekiti won ni won ti fi ohun sokan ti a si ti gbo ohun sope soke pe rara o awon o to fe wi pe ki a tun mo gbe ifa janle mo lori oro to ni se pelu yiyan omo oye eleyi ti o je ti alara iyen ni ilu ti Aramoko Ekiti won ni ewo to ni aburo mo gbe ifa janle nigba to ti je wi pe igbese eleyi to ni se pelu gbigbe ifa janle ohun na ti koko waye ninu oro eleyi ti awon eyan gbogbo to ni nkan se iyen ni ilu ti Aramoko Ekiti ti won jo fenu ko si ibe ni won ti pariwo sita o wi pe ni ojo ketale ni ogbon ni ogun ojare enu mi ago ninu osu kerin odun 2026 won ni igbese kan o ti koko waye nbe tele le to si je pe igbese ohun gan in lo ye ko duro gege bi igbese ti o ni se yi danu eleyi ti yo si sokunfa bi won o tun se ni oba alaye mi iyen ni Aramoko Ekiti o gege bi awon eyan to ni kan se ohun bi an ti se salaye oro lara awon na to je wi pe won ni kan se iyen ni ilu Aramoko Ekiti ohun lati ri awon ti won je oloye agba oloye agba won ni atun ri awon eyan kan ile to je wi pe olori lawon agbegbe oni won awon eyan kan to nbe lara won eyi to je wi pe awon eyan won je olori olori lawon esin won tun ni awon obirin won nbe lara won awon ti won je odo won nbe lara won won ni awon ti won tun je oloselu gangan nbe lara won ti awon ti o mo ti an se won ni se wa ri awon eyan yi gan ni won panupo ti an si salaye oro wi pe ni ta won o awon duo lori wi pe igbese ile toto to si tona o na ni ki anyan latun fi yan omo oye mi iyen ti yen alara ti o je ti alara ti Aramoko ni ipinle Ekiti gbogbo won won fenu sokan won si fi oro kan lede o wi pe ni tawon o ipade eleyi ti awon ti se iyen lojo 25 ninu osu keje odun 2026 yi n pa won si fenu ko si nbe o na ni wi pe ki ijoba ni ipinle ohun ko mo bi o ti se mo topinpin bi o si ti se se igbese eleyi to tona lati mu ki omo oye eyi ti o jade iyen fun ilu Aramoko Ekiti ko jade bo ti se to o gege bi an ti se nsalaye oro siwaju ati siwaju si won ni ijoba ipinle Ekiti in lo ye ko moju to gbogbo bi won o ti se mu omo oye jade ni ibamu pelu ilana eleyi to to to si tona fun oro ayan oye eleyi ti nbe ninu iwe ofin ti odun 2024 iyen ni ipinle ohun ninu oro eleyi ti an fi si town ni an ti salaye oro bi pe awon wule ti kokko lo sodo fana iyen ni ojo ketale ni ogun ninu osu kerin odun eleyi ta wa nbe yi won ni nibe o na si ni won ti gbe ifa jale won ni nigba na lohun awon mejo ni won je omo oye eleyi ti won yoju gan nibo ni gamboro ninu oro ti an wa tun te siwaju won ni leyin eyi ohun to ni awon meta mi ni an tun jade ninu awon omo oye ti an je mejo ohun nigba ti an bere si ni se pasi ti an bere si ni yoro gbogbo re won ni leyin igba ti an wa yoro re tan o tun wa ku awon meji eleyi to je pe laarin awon meji ohun o na lo sese ki omo oye ko tun ti jade wa ewo tun wa ni tun sese tun mo gbe ifa janle lori oro to ni se pelu yiyan omoye ni ilu ohun le to je wipe awon si kokko gbe igbesi ohun la kokko tele tele won ni to ye ki ijoba ni ipile ohun ko se bayi ati awon eyan gbogbo toro kan oni bi won ti se mojuto awon meji to ti yo jade hun ni gamboro to si je wipe awon mejeji ni won jo duro gege bi omoye to to to si tona won ni igbese ti ko ye ki oni kaluku se yun ni gbogbo awon toro kan ni lati ri daju wipe ewo gan ni won fa kale gege bi omoye ke tun se igbese yi ti o mo da won pada yin mo
0: o da we je kin tun mo mi ko yin o fere gege o di ipinle benue nibe mo ti mu royin tun safomo pe ile ise olopa won ti mu awon obin meji ototo bayi ile ti won di gban ijinigbe ara won lati gbo lowo idile kan o agbenuso ile ise olopa ipinle na dsp peter on lo safomo ready manu gbolohun to fita ni makodi gẹgẹ bi peter se safomo oni okan lara awon afurasi to koro nje mary tokuma to ngbe ni bikan to pe ni ape ni makodi on lo file re le ni ojo kejila osu keje 226 won se abe o si ore re kan ti se omidan evergreen samuel le to ngbe ni north bank ile to je bi ese kuku ni ipinle ohun be ni agberun so le ise olopa peter ilo to te waju se rawon bi mejeji ni won le di apopo ti won si tan idile tokuma bi pe to won ti ji omo won gbe o lati le gba owo lowo won be ni won pe seri nigba ti o di bi ojo keji iya omo yi nti e ile to ngbe leko in lo gba ipe ara manda kan ni ati owo enikan ile ti o ti e ri number re ti o si da number ohun mo bi pe yesan won ni omo yi ti nbe lagata awon ajine gbe o an ti ji gbe o be ni peter safomo wi pe awon osise olopa to wa ni eka kan ile ita mo si violence crime response unit mi je ti mo jigiri si awon iwa odaran nu won bere si mo se iwadi alagbara lori e bi won se nfi mu finle kaakiri nibe ni won si to gege ti won si to pe awon mejeji lo si bikan ile ti won to je ile itura kan to wa ni anpa quarters ni makodi nibe ni won ti ba merito kuma ati emewa re evergreen samuel be ni won fide oro mule pe se re samuel evergreen e ma ko rin ajo wa ni lati abia lati kopa ninu idiban ijinigbe tan wi yi agberun so le se olopa te waju nu alaye e to se to ntan mole si pe awon afurasi yi gbogbo eto patapata ni won ti to le lori bi won se diban ijinigbe ohun lati re daju pe awon gba oko lọwọ iya tokumanti e leti o je ki ona kan so tan fe fi gba wo ohun o na ni lana wi pe won ti ji omo awon gbe punch o na lo ko o
1: eh o da e je ka lo taja na ngba ta ba de at ma tesi waju pelu royin le ta pin ni gudugbe amo riri yin pe wa nbe pelu wa
2: gudugbe iroyin agbokogbon lajilu fm 96.7
3: Idile onilera pipe ojo ola to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
4: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le isele labi ofin itoju ilera to daju wa lo ti awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se o ni isun eje pupo bi isalenu dudun to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
3: ilera re eto re ojo waju re ntan Ikede wa lati owo Albarka Health Spring Foundation. Tojo ara re o.
5: Fun ọjọ́ ati ọjọ́ kan iṣẹ́ agbára yóò tún ṣe lọ́dún yìí
6: o. Ẹ̀ka ìṣàkóso agbára ìgbà ìyanu ogun ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ sùn. Kájọ bí ọlọ́run ti máa rìnrìn agbára nìyẹn. Nípasẹ̀ ìpè. Wòlíì Daniel Amọ̀wálá ní méjì JP. Anu a 31 days covenant fasting and revival. Àkórí ìtọ́dún yìí. Ọ̀nà àbáyọ sí ohun gbogbo. Ogun tó ti máa wọ̀ yá àjàlọ́jọ́ tó pẹ́. Àkọ́kọ́ tó ọ̀nà àbáyọ fẹ́ nà.

0: adupe lọwọ ọlọrun ọba fun anfani atori ofe to fun wa lati tori ojo toni oni to je ogbonjo osu keje odun 2026
1: ati wa lendi
0: oni papapa
1: o ga o
0: ati wa lendi ti yan ba wa ni ko nwo oju ago bayi won ri wi pe iseju meta o ti kuro lara ago kan iyen ni pe ati wa ni osan ta ba de bere lo elomi ba se o ti je loni ani o ti je loni o o ti e lo jeun wo ti ba se pe ngba we
1: oni 30
0: oni 30 oko mi salary mi so ti nbo lodo e
1: hey
0: nbo lodo e
1: okay o
0: ari ji be lo salary mi ti nbo lo atodo e bayi je mo ke mo so ngba yin pe ma fun mi loso
1: si gbese ope mi po mi o le santan sugbon o si besi
0: o le se mo to le se o ije tajo agree ni
1: sugbon o si besi
0: ije tajo agree ni o
1: mo se won ti mo le
0: se ara ke mi ma ti loruko temi wa bi pelu Gbenga Oyato one worldwide any other Oyato is a counterfeit
1: o so lele
0: so
1: ara le falake ti de ha ni 30 falake o de le fanu gba mi ko je ki postpone
0: anu ni anu ni
1: ni 30 ko si wala ko si wala eyin eyan te wa nle bi mo se ro pe be na se ro ni e pe ni 30 abi to ti mo kan mo kan lo de tan to mo jo nja je gbese pe wa ni pari osu o tu ti de won na fe mi kan le abi fola so ko si problem e yara le oruko mi ni Gbenga Oyato oko fola kemi to mighty lagelu la wa tin se baba Ibadan 96.7 be bayi se ngo wa boye wa nu moto yin ni first time te ma kan se bayi to yin ko baje en to ba bo mi sanwo o si bank kankan

0: *347*1004#
1: Nikashe.
0: Eje ka tun so lekan si. *347*1004# oni number eleyi ti e ma e te lati daju pe e darapo mo kashe loso to ni.
1: You know what? But mo wo kini yen, the joy kan ma wa pe tin ba ti le ri e bayi. We believe be true love washa. True love won exist. Choti ma ti le ri e bayi. Joy kan ma wa pe be ni pe tetele mo ko ran ti e kan ti mo so ran pa 38 pe mo fe fun salary and mo fe fun lowo mo diju ni. Ba ti mo laju bayi ti mo ri e. Mi o ranti anything mo.
0: Okore wa kori.
1: Mi o ti ranti anything mo. No, there is a joy ko ma wa pe teyan ba fe ni bi okan eyan pe okay this person. Do je ki mpere na for like. Ki lo to man binu simi na je so possible ko ti e binu bi mo se ni fe ife ti mo wo yi bi a bi 99.3
0: ni ife ti o ba ni binu nu iyan nse fe na ba la se ma wa ko si ba se ma wa ta ni jana abi ki lo ro after ban to ara wa je well
1: mi ife ko te ba mi jara ra ko ba ti ba mi ja bayi happiness o ye kin ni dada bo ti short ara mi niyan because always
0: teyin ba wa ni oko abi yawo ti o nko wobo brain ibi ti gbe ga ya to ba mo se iya fun yin o
1: mo
0: se iya meta mo fe se fun
1: yin o le understand ti ba se ke boya o pay mi gan won le fun mi lanfani o ka ni ke mo ti ko awon band wa o ye ke n korin fe fun e mo kan se n wo emi kan
0: teji owuro
1: give out teji owuro ko ye mi my lover ni
0: let me my lover to
1: iro abi ti orin wo lele ye mi my lover na ni ye mi my lover na ni no Davido won ke mi o le raye lati mi ri good mo fe ku soro but di ati
0: ati
1: yeah
0: owo ti ba de be
1: bo ki lo de na ti mo fi ma binu si e na se mo binu si e ri sha
0: ai mo ye igba
1: eh bo mi je ko pe
0: ibinu ti ti eyen mi like because to ba tin binu to soro mo mo pe problem ti se kini problem ti wa niyan but to mo iko ibinu temi le mi gan fe lati work on it because ma ti pari gbigbigbigbi wa ti ma ki wa ti ma yin ko o ma to calm down ma to calm but ibinu ti ti e to ba ti binu o kin soro iyen de lo ma ndu mi ju
1: babe ti ka soro ninu eni ti to ma binu ti ko ni soro aten to ye pe to ba ti binu ba ma da gbogbo eru iwo lo pe e
0: so ibinu eru ni o ti ba gbo eru ati ri tan but ti te to kin soro yen
1: wa lo buru
0: yen ni problem
1: no
0: yen ni problem
1: see o pay mi mo jora calm yen mo calm ni pe mi o ti fe olukoso mi fe ko olukoso binu mi fe je ke niti o sele ki to fi ma ro ninu mi to ba de ro ninu mi se be mi na ma wa bayi
0: ba to wa gbe mi wo
1: se mi ko ma wa bayi pada ni
0: *347
1: alo ma so pe sorry
0: *10 iwo ma ko so sorry no
1: ma so pe sorry bo
0: mi ko mi ne that's the problem
1: no,
0: your sorry is not too much
1: lati je ki peace rain my kan okay fine no
0: she sorry teyin o mean o lo dani abele teyan mi
1: to fi o ma o mo pe mo so pe sorry yen
0: sorry ki kan ma baje abele to mi o se ki bere yen o to di pot mo fe so sugar o ye ke yo bere yen she sorry teyan o mean ko so sorry ko ma mean e toro fe peace
1: no sorry
0: abi ko so sorry ko mean
1: sorry adam
0: o sorry ti o ni
1: adam mean mi o mean mo kan so for soin sake ni bo ba se jo se papo ta jo se mama yo die die bi candle ni o mama yo die die because mo mo pe ti ma pe sorry to ma se mi because a se mo lu ni eran ba le I know that you are still going to do another one but at that moment mo so pe sorry yen mo kan so that ni lo gbe oro mi lo bo mi tabi to ba ti le wuwo lokan e boy mi na fe be so mi re be so ki ma lo ma pe lo mi o mi so pe sorry at that moment but deep down ko tan ninu mi mo kan so pe sorry ni but you don't say sorry o to ni to ma so pe sorry to ba ti kuregbe you now say okay da I'm sorry ko de da so pe mo je to mi soro yen babe dupe ti e o olopa obirin won ba nlin tan gbo wa de ko won prefer kokon won to ba ti se ko dake ko ma soro at that moment won prefer dan pe ko ma pari wa kini kan gbo awon ne boss kan ti mo pe won lo tin ja o dan pe se mo pe eyin e se ke ma se e ma n koja yin gan
0: ani fi
1: yeah ani fi ti poju o ti o ko ma ri mi fi go ma n tesi mi loju anyhow but ma kan calm pe ki mo fe se fun e ki mo fe se fun e ko ti kan mo fe se fun e so o pe ki ma soro ki ma fejo esun anybody mi ni fejo esun
0: bo nkan to ma se wa nu e
1: yeah o pay mi se yen o page pe ki fejo esun lo ni
0: ah o pay mi ko fejo mi sun
1: ah eyan ara ile mo gba mi ewo
0: o pay mi ko fe jesun en teyan ba ni fe teyan se ran o le yan fe jesun yes
1: do you think I don't run you
0: and I honestly you
1: do you think I don't run you
0: and I honestly what on nkan tan gbe bo tele but for this one I honestly want to ask en to ngbo wa lowo lowo lowo lowo bye
1: hey for like I don't run you me o run e
0: o run mi o o run mi o to ba je yen ni
1: Esther
0: I prefer you to voice out mo fe jo mi sun mo mo ke ah en teyan ba ran le yan sin fe jo esun won ga
1: ah mo ko ma se mi
0: ah gbagbe se gbagbe pati ejo ko ti awo gbagbe
1: ero oko ti awo la nso yi
0: gbagbe
1: ton ro oko ti awo la nso yi ka ni pe mi o ise yawo mi o ni ma fe jo esun bo oko ti yawo ki mo fe fe jo esun fun na fe jo esun mo ye ara mi niyan na baby
0: no
1: da boya ka ma ra le ba no mo I'm telling you the truth
0: sori to ba ti dake
1: eh
0: to soro mo ti ni headache
1: o ti se mi mo mo ko ti se eh o ti se o de ti
0: in fact fever ti join e but the moment ma se so si pepe ah eh bosun wo kan fola ke se o kini kan kini kan ma ba so o pe mi baje olon
1: baby ma o de ti se mi
0: olon
1: so ri that moment yen ti mo fejo esun yen
0: eh
1: ara mi ni mo fe jo sun
0: igbagbe
1: oju mama ti mi later ti ma te ba pari ja
0: o se ti o kin se
1: ah iro o mi o fe
0: o ye ko so pa ti awo ti o kin ja
1: iro mi o fe
0: jo iyan ni pe ko rojo mi fun bosun ko rojo mi fun tunde ko rojo mi fun
1: o fe jo sun
0: no rojo to ba pe yen yokan
1: bi mo se ma ndake yen
0: o
1: pe mi mo se ndake mama wo e gugu bo se ma se mama bob short ma ka kiri ma ko ma wo e bayi pe ki lokan mi ma wo se di weather mi ni woju e
0: problem te mi ni gangan
1: mi o ni woju e
0: o so se do mi ba e mu die for a long time
1: yeah.
0: You might be there for days
1: yes.
0: O ni soro
1: yes
0: fe yen
1: yes
0: so tin ba se
1: okay 2-4 days
0: baba mi
1: time yen mo se fe onu han ni mo fi fe onu mi han ko le mo pe nkan to se o ro o de mo oju e won ko o mo nkan to se ma mo nkan to se wa mo a mo mo pe okay o
0: eh to ba fe jo mi sun o ti ready ati parija but the moment of a fejo mi so ready at kwareja that's it
1: boy but ma so pe sorry nkan se mo pare abi mi pare
0: ah sorry abosi to ma nse ngba mi sorry pe sa je kin ko sa je kin mi
1: ah well at long run ko
0: se wa gbagbe e but so the moment o fin fin omo mi nu le yen
1: mo fe je po na feel e ni fe ko feel nkan to se fun mi ni
0: moment o fin fin omo mi nu le yen
1: nkan
0: se nkan kekere that's the way me I feel
1: ma bi no to ba fi ba yan
0: star 347 star 100
1: e play cash e o to fi fola ke mi o e play cash e o hello
0: hello e
2: ka so
1: yes sir
2: ah eri mo je ogun mo je tun wo tun ko bolaji ajibola ademola oki lati ro
1: yes sir
2: se ki e ma fe je eyan suka ki re mi o ma support e e so won gbale ban ni pe bi pe e fejo ara yin sun that is it though you know en bi to ba gbo alo ni gbabo
1: abi
2: number 1 won o shulojo no di enemy level video now it is of ele o so fun bosun o so fun taiwo o so fun en do guys of en do ku you know en fe di ara ni o ya no ba se mo to ba fe mo pe o da ko gun da ko ku ni pe se ma to ma dake ju na o so do why not tell your wife o da di shemi o that the one no about 2-3 hours
1: iya ah
2: o se mi
1: go 3 hours fola ke e mo fola ke sha 3 hours so ma believe bo ti tan la ni atu se mi
2: se mo go ti to ti ti bi o ba fi wo bai bi nu ko da yo ro bible mi e no to wo e ti do sun o ki forita awon kan ja
1: isaji bola
2: o ato kan bi ti ra won at the end o to loko yawo na
1: mr balaji
2: o ti wa ni you boko o mo e si binu to ni go bi de popo do no le do bi go ku o se to bi ki ya o ko se bi nu ti e o wa wole o ba pe yin ya ni ta do o tu mo si bete adi bi ni kekere
1: o ma mo mo ni a wa lo mu night gown e o ti ma pa to ti ma wo separate na wa lo ma wo
2: emi e ma jo joko ogbe ni ma se ni mo mi o like e ni be e gbo kan ton so le gan won ni to ba tin di e gan o ni ma n fa won o tu mo si lo fin e o
1: mo
2: mo mo mo mo ni wo be asa lo mo weather mo gbogbo black soju o fẹ mọ pe ẹ seriously kò dàbí ẹgbẹ jọsùn kò dàbí ẹ máa di
1: ọgá mi
2: bọlájí
0: àjíṣẹ
1: ọgá mi mo mọ pé ó nífẹ̀ẹ́ mi ṣùgbọ́n bó ṣe wáyé àṣejù ẹ̀ pọ̀ tí n bá ètè dáríjì ní 2-3 hours ó máa ṣe mí kò ní mọ graffiti nǹkan tó ṣe.
2: Ẹ gbogbo àwọn àṣejù yẹn náà ìfẹ́ ni.
1: Ìfẹ́ ni ẹ bọ̀ ó ti ń pọ̀ jù náà ó ti ń pọ̀ jù.
0: Ẹ ṣe jàre
1: Ṣadébọlá gba mi wa ma ro pe asiki siki boy ti fe lo se o di fe lo se se nkan mi nta yes hello
3: hello
1: ya beji
3: hello
1: yes ma
3: ekweto
1: yes ma
3: Wadilu FM 96.7.
4: 20 hours to tally marathon prayer. Pẹ̀lú àwọn boys ọlọ́run tí ò lérò ni Remi àti Remi Remi additional big man presenter pẹ̀lú Remi Babajide MC General láàgó mẹ́rin kọjá ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún di àgó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́ ẹtì Friday ní ìkànnì Lagelu 96.7 FM entertainment program tó ta lẹ́nu bíi kìlìṣì ètò tá a fi ń ṣègbàládùn weekend.

0: to kaabo pada latojo oje yan ara le Folakemi Nwambi nkan ta n try lati iron out odo na ki se nkan to ye ko faja na ko faja o e ma ro boya nja o aja I'm just saying ti pe kini an mi ni tolerate rate ke bu hello
1: en ti ba ti bu mi bayi wo lo fa
0: hello
2: hello
0: radio yin pariwo mo ngbo yin
1: se
2: ma re te din ko ko ni pa mo se yo lo te so yen ba mi ton ki pa so je de mo ti sun sayin oro te so yen ni yo je ni mo fe foro so hello san
0: mo nlo
2: eh eh se ari mo je kan to ta o ke yan ma ro jo kiri o jo kunrin abo je obirin Terry, according to the question, come on, go joke.
0: Yeah, they like it.
2: Any of them like it.
0: Like when you came out, you got kiri.
2: Any of them like it. So you take in anything you're a joke. Yeah, you're a joke. You might be like that, Lord. And you might have been your broken law when you're saying you're a joke. And you saw it.
0: Ada fun yin ewo le wa pifa ju ninu nkan ti Folake so
2: ko ma ro jo kakiri
0: e se jare
1: e jo kakiri
0: kan dake ki ma wo ran
1: anu ma fi
2: e ma ro jo kiri o lo da mo ti ba da ni si yi o nke o to enu bo mi lenu o se gba won sawo ra ya kwa mi klete
0: e se jare
2: ko mo ti ma tun wo mi o le da
0: e se jare o pe mi ki ra ma wo eran ki ma obi ti ya ti ma je ma
3: hey hello show okay I know you it's not about rojo kakiri you know tabanika wo eyan ni ni gini le ko ma mo
0: ise ya ni gini loko oko ni oko si kinle
3: okay ni gini loko but she ni gini le
0: ni gini le
3: okay eyan ni gini loko ko ma mi ise mo mo pe the moment to back pay yan to fe jo mi sun o ti fe tonu eni e but the moment
0: to fe je ko tan na ni o ti fe je ko tan ko mo je fe fi ya yen je
3: ah ah ba wo ko bi mo ya
0: lo
3: dada ni o je ti hello
0: Mr.
4: Yesu
0: oko jo
3: cherry nkan ti mo foju bi
0: yes ke
3: Ani
0: la
4: mi
0: mo la kemi ekpe wo
4: esa
0: ko
4: amure
3: gba so ni mo ra
0: ni o mo ko ya yi mi ti mo pick o yin
3: exactly
4: instead of him awo
0: o wa okay cherry Folake yi mo ti try ri first year ta koko mari mo ti try ri mo pe eyan fun cherry te ba to ba ba yin soro boya mo lo fejo sun yin e wa pe baba yin soro e ma o pe emi ni o da ni bo se ma soro so mo ti discover pe tin ba lo fejo sun at the end of the day mo fira mi sita ni se ri ngba tin ba so pe Folake se bayi e ba mi ba soro teni aba npara pe ah se mo lo se bayi ko se bayen emi mo se bayen ma fe wa first lati ma so awon nkan mi ma fe ma gbe kin le confuse ni pe a lo se nkan bayi bi mo se so kini yen mo tin fe de ara mi sita so fun rara mi pelu en ti mo n deep pelu to ba je lomi ni o te bo to ba so sita en to ba so fun o to ti awon e ba gbo iyawo e ma change o better but ala ta third party ko le je ki Folake olojure tete ko change nkan to work fe mi ni mo so fun Mr. King later ta ba pari e a ma don so a ma so e foro le ise wa nbe
3: exactly
0: e foro le seri
4: then another thing
0: yo ba te so yen
4: ya beje elekosi
0: yo ba te so yen owo e idakeje ni pe abani gbe mama wa ni ota eni ni looto se mi bi ologun ore ta ba tu wa ba ni gbe wa to fe se eni to mo ye pe iwa yi ko like e so ya bije legun si ki no se re si won
4: so ya bije legun si oro obi mi mo ko da di Folake mi ni fisi
0: won arin won lo wa o se won gan
4: kan ba ti so pa yi ki lo ki le se so ki lo tun be ya bije legun si
0: won go bye
4: I'm going to go to the house.
0: But if I'm finna mom, me share yini. Are you me? Eh? But later, show me. But later, tino me baro man so free, man so katoshi. But at that moment, I'm more fair full web me.
3: Kosi wala, imi mo e jo anwe yon lo.
0: Imi no dem mo e.
3: Tabak pada di amaka comment lori Facebook.
0: Hello.
2: Hello. Oje file. Omo sale no. Bo ada ati. Omo ko ko ko ati. Omo ko ko ko
3: I'm going to go to the house. Ama mo ka se ko ti tasiko so si jeun
0: mo se wo je bi pa

0: *1004 star to
1: ash. Ni bedi baba Frencho.
0: Felicitation.
1: Mhm.
0: You know ni come
1: baba French. Happy birthday.
0: Ba la ife ki baba French. Happy birthday ni French ba.
1: An kin loruko ya beje legun si. An kin loruko gbogbo awon eyan tan gbo eto yi. An kin loruko gbogbo awon Lagelu fans club. An kin loruko fola ke mighty.
0: Ibu kwa bu si yon
1: ma wo. Dejo.
0: Baba French, yon da dani. Ema shi opolopo duna yina para olo. Bubu nko te mfe. Olo ma yon da efini. Ni rogo lini ni. Ni rogo aison. Ni rogo asure pe. Lak para olo. Aba yin dupe o. Aba yin yo. Ade ikba la dura wiki. Bubu nte wan wanyen. E te mfe. Olo aba wa yon da efini. Shere de ite efe. Olo nite ku shere sini. Lak para olo. Ipe kon wori fono eje kagbe.
1: Bubu nte efe olo ron aba yin fe. Ala umo ami. E ite efe ma fisha dan wo.
0: Ala umo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, ma.
2: That you want to have gone in, so I'm to collect a gun. You should be yard a gimbo.
1: Mogbo, you mean Mosso?
2: Eh, what's that? Should be yard a gimbo.
1: But Mosso by Louis Fenny, if any of you saw Mosso in a romantic way.
2: Ya
0: dio yin lati gbora. Ti fi so ko mi o mi na o.
1: Ni o so.
0: Eye la yo ko mi o le so ra duro ro be yen. Ngba ti o go.
1: Oh yeah.
0: Ah so pe oyawo n go. Oko mi o go.
1: Mo lo gbon gba yen gan ni.
0: Exactly.
1: So pe boya o go.
0: Eh, won na de fe ti o gbon gba yen. O tumo si pe.
1: Mo to yen ni. Hello.
3: Mr. Gbenga.
1: Mr. Sunday.
3: Ologbon ewe.
1: Mr. Sunday.
4: Mr. Sunday.
1: Yes.
3: Ologbon ewe.
1: Mo ti miss yin lati joy.
3: Bola Kemi o ri pe iwo na tun wa fe ofi gbogbo ara go. Ope nti ogogogo. Iya elegusi na o me si soro ti o ni o fe ki gbogbo eyan wi pe bawo ni gbogbo nkan. O iya elegusi lo kokko ki ko ran ti iwo o je wa ki o kayin.
1: Eh.
3: O ri paye buru ni tagbenga o buru wa o. Ile kile won ni o. Bateri ya le gusi ni ele gusi se buru na se buru
0: omo won ni
3: o mo so gbogbo ti be mo ma nsoro ti yen ni a oni
0: ko lo nsanu mi
3: o na mo te nso fun pe wo gan o ti fago ku toni
0: se mi na
3: o ti fago ku toni jare
0: o se to gbon tan na olorun lo gbon tan
3: o se ni to gbon tan nigba ti opo e pe o lagbo won na so a se ti po go
1: daddy mi o lo go mo ni ko gbon gba yen
3: si tun gbo o gbo pe won so bu oro yen
1: mo ni ko igba yen ni daddy
0: ta
3: je tun so tun kan fun o in to so in to wu o ninu laarin wo pelu oko e lo so ṣugbọn tan ba ni ka wo so tun ka wo so si in ti Mr. Gbenga so pe o fe be lo se ga aye buru awon ni o bo se gusi awon na ni o bo de poku pa si won la won ti se wo gbe wa ti wa je won a gbe yan ti o ni mo pe egusi tutu yan fe gbe fun o aye buru ka roju eni sita o lo pa le mi je titi joni o ni o je ki le mi ni lari ṣugbọn inu mi dun fun kini kan in to wu o boya Mr. Gbenga ti mo lọrun e o mo bi ti o gboro e pe jan so fun lagbaja o mo po lọrun e ni o ti mo pe ti yan ba dodo eni yen eni o ni saburu e o ni an se ni iwo ti so ba yen ni iwo ti so pe kan fejo esin o pe e o dun me ṣugbọn Mr. Gbenga buru o pẹlu ye elegusi o so ri idile to ti lo loko yi bi o ba se pe omo to ti bi fun won aba so pe ko ya fun won loni loni ni bi omo to ti bu fun won ni o Mr. Gbenga ti ye elegusi won buru pẹlu oro ti so ọgbọ ọgbọn ni a ma fi sọrọ si yan won ma ju bi bombu
1: eyin nu olonu
3: ọta nu olonu olon o bi o
1: bo.
0: Now, o mo ko temi fe so.
1: So ko to fe so.
0: E
1: mo gba be cash, a ma mu cash nsin o. O wu nu ko pe le ma gbe 25,000 naira star 347 star 1004 star 2 hash. E lo play to le for like 90. Ko le ni number yin lowo.
0: E mo nkan. Daddy, o ko mi, e je ka gba poko mi so pe mo go. Ka te ni pa nja ni
1: so. Mo lo gbon gba yen. Ma
0: to ba ti e so ko se ko mo fe se mi ati eni 444 years. 444 years la just sign with return lo. Now, ka te wa lo ko mi so pe mo go. Se mi na wa da lohun pada ki n so pe go. O na

0: mo area ko area of concentration so yin to ba jo ma na ni e lo ma so ke yen iwo na go emi na go iwo go go go go go you know be last bus stop ni wa odo oni mo gbe wa si bi
1: mo ti so ni romantic way
0: mo ti like e bo se so o fi binu so so yin ko ni pele la ko la bo I feel eleke bosi lai fi erele ni beni ba
1: eso
0: emi ro pe eleni gbogbo e sa gentility sa lo bade oko mi ba nja mi bo ko mi ja to ba te so pe mo gogan mo fi se osun mo fi rara nitori pe ebu ko ki le mo yan lara
1: o se bebe but oja come to think of it kan ko mo fe dance to your tune to ba se mi ta lo ye kin la fe jo sun ta fun oge choose any kind ma fe jo sun
0: ni bo fun mi options
1: no
0: wo lo e bi and all of the above
1: mo ni pe I'm not going to do that so pe kin ta ki ve ni kan
0: o mo kan te mi se so pe ki se pe mi no like ma rojo ka mo mo pe ma rojo na ko mi
1: mi le ba anti
0: no pa anti se yen no ma gbe se ye e mo kan ti mo te so ni
1: pe
0: e
1: ba e wa ni ba ope
0: awon hin so mo pa awon yen ti eyen no ma to si reason why ko ye nkan te mi try lati so ni pe sori gba to ba fi ejo mi sun yen mo mo ko ti ton ninu e niyan bo igba to ba ti dake idake
1: how long mo fi ma dake
0: ah
1: how long
0: o ti dake olose meta fun mi ri o sa gbogbo ara mi bayi o bu ma so nu le ni o mo ko gba onje fun yan ko se pe ko ni je o se age aje ko ti pe yan be dapara ko ti pe yan be rere ko ti yan so pe iyawo mi ti o kini lori social media o ma dake fun mi te pe mi ga mo pe kini yen mo ti ko jaye ni se ko eh to ba je yin ni se wa ni pe ko fe join
1: sin ro sori falake gbo sori akoko ti mo ko mo ni wi pe eh ko si bo se fe ri o le lo anywhere pe ajo wa ni mo mo pa ajo wa ni eje mi wo ajo wa ni eh sori nkan ti ma sele ni pe si finish ti wo ro e nkan to mo ni pe mi o like look at the last time to mo ajo ma so no ma friendly kino de jagbe mo mi o mo pe mi o like
0: e mi ni
1: eh so tori po ti mo nkan to se mo de ti won ni kin to react ma ti wo a ti se kini e fun mi to be 10 or 8 times but o le ma lo bayen olorun yen ko ni kan pe bayi ko ni o ma ri lo mo de pe kini best way best approach lati be soro ni pe fine mo ti mo nkan to ma do e mo se ife onu han ni but in ba ri pe attempts wa boya first the second day oni kante oni mewa lo njaje sun awon ase dire rekere rekara ara ti kini ka ma receive cup lawon re afiti kan mu gbe fohun a ma gbe nkankan kakakakakaka elo mo yo eh eh okay makan dake ni soro pe ko ti ba e ojo kini ojo keji ti ba ti ri pe battery e tin lo ti mo ri pe o tin lo pa nu e tin se mi mo to ma come up jo to ba realize pe o ti se nkan to ye ko se eh eh ah onje niyan mo nbinu olonje mi niyan se onje ni kini ma lo dana fun ra mi me
0: sore le to so yi awon ko de bi fair advice tabale yi ko te ti ayo ko mi te ti o pe le yi ba to ba ti e jo ko eni aja le eni abe ti o ko bi so gbe
1: ngara to yi
0: e wu e fi le be e se aje kimi ati ejo ra ma ba fa bayi e le fe ko mi o emi ni ko na mu le fe iwa e buruku ju o
1: iwa mi buru ba wa
0: o ere fe bayi le ti ri o te ba fe to ba binu si ni e wu e fe
1: ma so bayi mo o mo fe won yo mele fe so boya iro lohun pa ma so pe ma fun won option o
0: emi mo mo o
1: ma fun won option hello
2: ba se
1: e ma fe jo mi se ni so ibalo ti ri obi sa wa ba bayi
0: obi san ni
1: obi sa wa ba ni
2: eh jo ile yi fe e fe da lero
0: e ba su ko bi rede esun kede ma soro yin lo
2: o beta ku pe e ah da bayi lo se fun mi o du mi o ti ti pe je ba se be ho
1: o kilo labi
2: Ah?
1: Alon soro sa.
2: Ah, sibi lo lowo mi o lo soro la bo soro.
1: Okay, daddy.
0: Lowo, okay.
2: Bene.
1: Se mo to sele sa.
2: E ba wu le, se ji ara yin so.
1: E se.
2: E ti da yin. Ah. Se je bi, se ari to se tu ni. Ba wu le se je so mo. Se ba tin se jo so, ni le se daru ni e o.
1: Ah. Later daddy. Later na. Ni ending mo ma so fun. A ma so nkan to se fun mi ta ba pari e. Oni ba se ma pari e. Ma wa pari etan ma wa so nkan to se fun later o ma mo bo ma ko fe fi ma fe je ki edo foro yen ko bo si bi tan na
2: mo se ri bele ni
1: e a
2: ko ni true gbogbo kan do wa se fun e wa pa mara
1: ah
2: so wa bi rara so so je ba wa le wa pe wa salaye fun o na da ko ye ba wa le wa so fun ko jo ba wo se o se so pe to so wa so fun e ba ba ma fe je da ni la so fun pe ma fe je ti ma gbaja o boya o wish o fe je so o fe je so ni òun gan na so so to ba wi a se
1: e se daddy
0: e se an lo so joja daddy e se mo mo advice yen mo mu se owo si mi just in case ma fe jamala ki ma ba fi je an lati lo joja ori pe
1: sorry wo lo an diju e lo joja bayi to ba an diju pe fe lo joja
0: o si je fi la benti go
1: afi bi awon union
0: o poro e ka fi enu adake ni ja tete lo joja
3: Lagilu FM 96.7
4: Mo tun bere fun o le salai ma panile rin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
6: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
7: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airo orun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
8: Je ti gbo.
9: Wi
8: pe iran ti de fun gbogbo eni to fe sanwo na tabi ra token.
9: Lai sese lo office IBDC
8: pelu lana iRecharge boju ese ni o.
9: Bawo la se le ma lo iRecharge?
8: E download iRecharge app ni App Store tabi Play Store yin. E si iRecharge app yin. E te number meter sori e lati ra token sori prepaid IBDC yin loju ese. Tabi ke te *6606*1# ke te le igbese yoku lati sanwo yin ni seju aya. Beni bakan na meter kokan lo ti ni apo asun kan soso. Ele ma sanwo yin si titi lai lai ni kete te ba si ti sanwo sori e
9: legba IBDC token yin e kan si www.irecharge.ng lati bere loni
6: irecharge sanwo na ni rorun
4: mo tun bere fun o le salai ma panile rin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe

0: asun na on to ma de de la ro won de sese ma
1: so ja ro bayi pe so ri pe mi sa do won won ise to so ise yen kon na se mo mo won
0: ah re gbono ju
1: ah mi gbono
0: ma fara bale o se ma ma ba wa
1: mo ti gbo won sa joko sibe nti e kilo mo
0: ikini o ko di pe mi gbo so ni pe ki o lo oni lojo ro
2: ya do mi ni da je o
1: abi
2: e ku adale o
0: oke
2: oluwa mi ti oluwa contain ari se ari alasa apata ibadan
1: e mo ni baba oloruko paragraph
2: abe ni o yo po gan se ri nkan to sele ni pe ko si eni to ma so pe ki okunrin tabobirin ma rojo nu ile re kaakiri se mi bi ena yen gangan na logun re kaakiri ibi to ti ojo kaakiri yan boya ore oko gan mi fe yawo yen tele so ngba to ko ba ti lo fe do esun ore yen ore yen kan gba bo wole si yawo lara ni
0: lo ba tan
2: be wa ri gole ti bawi so fun de eleyi ta ba ti sera wa bi yawo ba ti wa ni like pe kokunrin ma bi so kokunrin ma gbiyanju lati so pa o gbadọ mo pe nkan to se yi o da ni eni lati change ka de pari e laarin ara wa ni to bi nu bi iyan lo dara ju bi le gbogbo wa ni da ni
1: ami
2: gbogbo eto
1: e se gan thank you sir ese so for that came would prefer
0: apparently se nkan ti mo fe ni mo fe nkan ti mi o fe mi o fe mo se mo nkan ti mo so e do mi de ni kun wa tin ba yo I am too sure mo yo
1: alright
0: mo e
1: okay
0: sori ko dake ko ma soro for days for weeks ko pe mi
1: okay
0: ko fe jo mi su ko tan si be o be mi ile kun koko to sile kan ni ko le ma se le elomi
1: okay
0: I know a lot of people feel that oh it's not nice ke o ma rojo is not nice ke o ma you understand but
1: it's true
0: mo me ko mi
1: mo ti ri obirin kan to so pe o prefer ki oko ohun ko nse ko na ohun ko ba loju
0: mi fe gbadu
1: mo ma no mo ye mo kan so ni pe o ni pe o prefer ko gba loju ju pe ko soro so n lo pe oro ma dun gan
0: o mo po re ni enu eyin okunrin o da ton ba wa bi ti abusi sodo si odo yin ni ton ma so wa bi ti oro ti o da to sodo si odo yin ni you understand so it is better most of the time ke o le ke o ra ke o mo bi o se ma deal pelu yin ah eyin okunrin
1: se bo se wa di pelu mi se mi o se ko to ni ko ti to bo se di pelu mi already
0: iwo sha ma olohun sha ni je karin wa da
1: loving it eh
0: olohun ni jarin wa da the most important thing
1: iwo ni ko stick caution
0: hello kaso
1: hello
2: hello kaso
0: e kaso
2: la gele oni de ru o
1: ami olohun
2: mo wa lara o tin go program all the time
1: so
2: wa ri oruko mi ni Mr. Demo lati mo ni
0: okay
1: e seun sir
2: ki Olorun ma so yen ni
1: amen
2: yawo mi o mo sorry
1: ah
2: bo se gan be bi ani ngba to wo ba se ki lo ma se sorry fun
1: ah se mo soro fa
2: mo soro soro fa kan mi fun yin ni
1: se mo soro e fun yin ni sir
2: ah emi na gba o ti mo gba radio mo gba program lo
1: why they want describe for lake
2: o ma ke ko mo describe mo ni yawo mi o mo sorry o wa lara temi
1: o le describe yen
2: eh wala ka je meje ke gbe lo izada ke lo ha o
1: mo je ngbo bo je ke
2: mo je treasure atodo yin
1: eh da o ti da
2: e se o
1: e se bo fola ke why to ye pe e ma find it hard lati se sorry
0: I don't find it hard o kan ma me dey something na e kin so I am right him gbam
1: mo le ri gbam wa ori
0: I
1: got you cover baby
0: moments ba ti so sorry fun e wala ti n wa o
1: totally equal right no sorry o ma so bo o I so gangan o ma so in another way pe o ya se o ma wa jeun eh o ya mo kan ni kin pe ni so tin bo eh kini kan igba o lo ma de mo kan ni kin pe o fi style so bo why to come out straight pe okay nkan ti mo se o sorry ele te ko ma yan ma so ma lo mo yan a je kini I mean ati a just soro o n lo mo mi kini gbogbo igba o la bere
0: what that kini oko ya welejo we yen gan ni correct name for Mr. Yato help me to thank Mr. Sunday for saying the truth about ya vije legacy and Mr. Yato gbogbo nkan mo gba mi fe ki yan rin ya oko mi fi abirin oko mi fi han so ti eyin but that I know you on my side but sherry eh e mo gbe ya ti so ngba ti mo n kuro le na ti so wi pe mi ni yara n be yen mo e ma ba mi bu won sugbe ma ba mi kan won labuku awa de tun tin lo awa de tun ma ri yin laipe laijina lagbara na oko mi gba won ni ko tun pade
1: 10:15 ale ago mewa
0: o radio ni ke ti pade oko mi o be fe pade bo mi gan ile ba nbe
1: no mi tele
0: sherif emi e ma pade mi lori sunday yoyo lago kan ti da go meji for like mighty lori ko ti mi di gba kan na
1: binga olawo lari ato

0: Hello, Talowa nbe o, hello e kasan o. Hello.
1: Hello, hello.
0: Agbajowo o.
2: La fi so ya.
1: A fi so ya.
0: Ki loruko yin bo le tin ba wa soro o.
1: Iya ti iya loja lati iba.
0: Ibarapa.
1: Ibarapa. Loje le ni lati ibarapa eri.
0: E pele ma.
1: A ti awon iya wa o. A ku eto.
0: E seun.
1: A ti ke yin na o lotu e ise o. Olorun ma se yin siwaju o.
0: Ami o.
1: Ejo awon obirin o. Kawon ijoba ki won ran wa lowo o. Won ran wa lowo, won ran wa lowo. Lọ́nà wà pẹ̀lú wọn.
0: Àmì o.
1: Ẹ kú ètò máa.
0: Ẹ ṣeun o.
1: Àti ìyá wa o.

0: Hello, e ka san o.
1: Ele ka san.
0: E ka san agbajowo o.
1: E bi soya.
0: E pele mo.
1: Ya bi gbe mi, ya bi gele kisa ato jaba.
0: E shimo.
1: Ya mo kin yo, ani a mo je o. Amen. E e ma ni mo ka kisa ba fe, o ma ko e lo ba fe se si ata. O ba si na dugo, abi ni oja. E se se we bi ya bi o san wo we pe.
0: Ah.
1: Sori.
0: Iya wa.
1: E la mi mo ko ni ba je.
0: Iyen do ri ba kan e mo salaye leyin ore yin tori le ta ba wa yi o tun ti yato si bi ti ya beji tun gbe wa lo yi lori eto ta pe ni agbajowo o na ni eto ele eto je pe fun gbogbo awon ti won je iya loja ti won je obirin ni ipinle Oyo awon ni won kora won jo labe Iyamapo Center for Peace Women and Youth Development ti o ji agbateru tohun ti onigbawo Henry Bo Foundation Abuja awon ni won soro sita lori awon alase eleyi ti awon ti won je iya loja ti won ni ninu oja won si ti soro loni ilekun eyi ti emi nwo nbe ni wipe pelu awon obirin to po ni pele Oyo ika pe o da ijoba ti e so pe awon fe fi oju anu wo awon obirin oloja ni pele Oyo ya won gbowo kankale bo ni o se se pin bo ni o se ni dojuru awon iya yi si salaye eyin wa ni nte fe da si lori eto na 0912370875 on le ro ba re ni soro le te pe wa si hello ta lo wa nbe o e ka san o
2: hello
0: hello agbajowo o
2: agbajowo
0: la fi soya
2: se mo ede mi fe da

kule e ka son e ku ya leta ni bi gbogbo te tin gbo wa eni to mo mi eleda mi o mo mi dada ori mi lobirin o da mi pe lobirin ori pe mo danto mo ye lobirin lo sese mi lobirin bo lori lagbon lobe lodo ti obirin ni ya obirin laburo obirin legbon obirin lomo obirin ni grandma obirin ni yo oko obirin laburo oko egbon oko obirin gan na lore asi tun wa bo won wi won lobirin bayi ohun ni yo aye ki wa lode te fe so yo aye na dobu ki lode te bu enu ate lu yo na ki lode te je ki yo na ko dun lobe ti yin abi yo ti e lo se ra re bo se wu ni abi yo lo gbe ra re lo bi ti won ti ni mo yi re rara ni won ni bi o ba si yo lobe obe na ate mo bada ni waye lo so tun ni aye gbogbo wo mo ni te aye wa o si ni dobu bo le se nsobirin ni ka odo ti yin bo le se nsamu obirin tan ji yin po iri wo le ri won iyawo le ko si won bo lori edakun bo

0: Hello.
1: Hello, Akweto.
0: Yes, Mayam, you're going to invite me.
1: Oru ko mi ni Omoleye Akitenwa.
0: Iye Vandasi mami.
1: Ati eranyin. Olorun saanu gugu wa patapata.
0: Ami.
1: Atama wa atawa na Olorun saanu wa.
0: Ami.
1: Seyi kini na nte mi te fe da si ni pe nipa keye ko mo te tun mari tan. Koko yo so pe a. Mo ti lo shobu re gba to ba se tan. Ko ngba ba bi mo tan ni ko to bere shobu.
0: Ah, kini omo je ngba na.
1: O wa ko nu fe ma se gbo n to ba ye ko na se
0: ah
1: ngbo ba ya te mo yen ba pale so mo to tu ku wale yo tu a ma fe je se fere mo so ro si
0: eh yo so ro si se mo pe ko ni se lowo mo ko le dara re bo mo ko le dan kankan se fura re mo o ti ge le ka nbe won
1: ngbo ba yo ko ri buruko e bode
0: tutan
1: ngbo ta gbo yen kan ba na se ye ko mo ri be
0: hmm an le ni ba kokko fo si tani o na ni o fi bu ni ya mi
1: na bu ni Adua wo gba o.
0: Ami Olorun. Ami
1: Olorun. E na ba nbe ni kare. O le se mo so fun mo re pe mo da lohun o.
0: Mhm. Ese o. Awon na ngbo bayi. Ese o ya mi. Iko tun ni mo mi mu wa lagbo ti be hun o. Okunrin ni kan fise le. Kan ma sise. Na ba si sise tan mo na. Ana won ti mo ri pe bukata lo je fun mi re. E je mo kan isi ka to mo re le. Hello.
1: Hello Ekweto.
0: Yes ma ya mi ru mo yi bi ti pe wa. Oluwa se o. Oye ri kan yi bi ti pe wa.
1: Mo ti solu ya galata ye gole yo.
0: Oye Vandasi ya mi.
1: Ekweto.
0: Yes ma.
1: Mo ni gbe ti bi oko bo oko alugo oko. Ko lo n sa nu ni. Awon ta wa ni oko gan. Ti bo de da ti mo le da ri kini ni ba yo ko mi ni ma wa mi o.
0: Iro o.
1: Bi Olorun wa ni.
0: Mo be jo nje nu le ni o ni e ma wa. Yo kuku ja ni sase ti la se duare yes ma e tun gbo yun oni omo wa iwo lo sonu mo wa nkan re hello yes sir e ka so ami Olorun awon gbo me ni o e se o baby wa nkan o Oh, what's your name? Emma Pumpara Letter. Hey, it thought you were no it. I near read you by Lolori to a you bearing loss or two knee. My little people were what you read at a moko mok, no or no. It shall look good, shall not dot me. Go sink a cantal if you come. They get you bearing more as a share, and root of a mop or leg bay on your cord. On top of my poly, that poly, that's it. Oh, you bang me. You bang me. I bang me. So, I want to say, I will gun. Ti alejo awon o ba tete de won ni ko tete wa lo bi oba fi sinu ka ma wa so pe wo to wa nta tan sere egele ade ngo keke lodo ye eleyin ha e da ko mo fe be gbo wa lo so tun ni atokunrin atobirin na ni ma be eyin okunrin na ile da abobora yin ki sobirin nikan omo ta ba mo pa ni le to e mo dia pe won wa saye omo ta ba mo pa ni le gbarukuti ti o fi yan ti o yanju debi ta mo ni pe mi nfe o iwo lo ni lo wa nkan se si to mo wa mo wa baba ka leyin iwo la ti ya no mo da mu ka ti pari oni ka mo e dakun e mo for you she give away e mo for you she thank you e mo for you she souvenir ayi obin lo wi be fun losan tun ni o opo yemi oya ijagbere an rele
2: to eyin ara ile awon aya na e je ma ba wo omo won obirin e je ma soro si won leti o ire o
0: to bi loba
3: eyin obirin your no should be no your yes should be yes oluwa to bi loba balogun
0: asi baba won our don should be no and our yes should be yes nta ba ni je e mo di afiran mo debi ti won wa poro gbogbo e ti ko ti e mo se lori alabawun ti ana le ko kan ire pade dijo mejo la se edu ma se mo so gbogbo problem no dey finish make sure you eat bo ba ti jeun to yo okan ri o bale o le ronu pe ko si nkan kan o ko ni so beere oyun lo mi o beere un si je oloyun un mo pe un ni fun un tin di o un ni san un tin se to si beere lowo mi emi na o ni mu le o lowo e je a mo larojile e je a rode ninu pe omo ti mo n pe waye mo fe wa fun omo ijiya ni se mi mi gbe se si owo mi ka won lai se pe igba mi gan ta ba ti e lokan le gbe lomi yo pe yo ya pe ti o pe to si ya bo lo se nse ka ma wa so en ti o ti e wa da si rara ti o ni nkankan ti o fi le fun wa mo nbe wa mo nro wa ni omo ta ba le ton e ma je mo wa saye e di aro ti won mo ti wa ire o
4: oko alaja mi sika oko alaja mi
5: Lagilu FM 96.7

tin se oga agba patapata ile ise olopa ile wa Olatunji Disu oni lo ti salaye oro ile to ni se pelu awon akeko ati awon oluko ile ti won jigbe ni ipile Oyo ile to si je pe won lo bi ojo 64 gbako ni akata awon ajinigbe Disu na lo soro un di mimo nigbati won fi oro wa lenu wo ti o si n salaye wipe opolopo awon ilede wa Nigeria ati awon to nbe nile okere ati lo ilede yi Ona ni won tin lan ka lebu si eka eto abo orilede wa Nigeria latari bi awon mo won bi won se nbe lakata awon ajinigbe ile ti won ji won gbe ni ijoba abile orire ni ipinle Oyo o selaye pe opolopo ipade losan ati loru ona lo je pe awon ni oni awon o si fe kolu iboba ile ti awon ajinigbe ohun wa latari pe aye awon mo won ati emi won o se koko si se pataki te bagbagbe bi osu karun odun 2026 ona ni awon ajinigbe ohun ona ni won ya bo ile eko to si je pe awon akeko ati awon oluko ona ni won dibe won ni won ji awon oko meji kan ile ti won fi sise to si je pe won dana sun ikan lenu loro ti ile eko ohun won salaye pe pelu ojo ile ti won lo lakata ohun ko se latari ogbon atinuda ile ti ile ise olopa ati gbogbo ile ise eto abo to be lo ile ede wa Nigeria ti won lo lati le ba ri awon ohun ati awon oluko ohun gba pada layo ati alafia gomina ti ipinle ti ondo gomina Lucky Ayedatiwa ona lo ti salaye oro kan ile to ni se pelu fifi awon obirin sinu oro oselu papa julo ni ipinle ti osun Ayedatiwa na lo soro ndi mimo nigba ti won sise loju akanse ise kan ile ti waye ni ilu Ondo ti se olulu ti ipinle ti Ondo nibe lo ti salaye oro ohun jade pipe fifi awon obirin sinu oro oselu ona lo le mu imugboro ba isakoso ile ti o nbe ni ipinle ohun oni pelu ogbon atinuda kan ile ti won gbe kale fun awon obirin ile to je pe asiwaju awon obirin ona lo gbe ogbon atinuda awon kale ile to je ti egbe oselu ti APC lati le ba ro awon obirin lagbara eni to wa soju fun gomina ohun ninu akanse ayeye ohun ati ro lagbara ohun ona le to je igbakeje gomina ohun en ti se omowe onlaide adelani ona lo salaye oro ohun sita pe awon obirin ona ni won je okan gbogi ninu oselu lorilede wa Nigeria gomina ti ipinle ti osun ona lo je pe o ti soro jade to si je pe ni to je alukoro fun ile igbimo asofin ti ipinle ohun ona ni o ki oro ohun leyin en ti je adewale egbedun nibi ti o ti salaye nipa ohun to fa ti en ti se commissioner olopa ti o fi ranse pe en to je akowe agba si ijoba ipinle ti osun lohun en ti se teslim igbalaye be lo je pe egbedun lo salaye oro ohun sita pipe owo agbara ona ni commissioner olopa ohun lo eni ti se Ibrahim Gotan lati ranse pe eni to je osise to si je pe o je osise ijoba ni ipinle ohun eni ti se teslim igbalaye oni platari fanfa ile ti won ni bi ayeye kan ona lo fa ti o fi lo wa agbara latari pe o je oga olopa ti ipinle ohun oni o soju ohun koro nibi ayeye ile to waye nibi ti ajo ti INEC bi o ti ranse pe awon lati wa fun ipade pataki oni ohun wa nibi ipade ohun ati en to je igbakeje gomina pelu igbalaye bakan na oni be lo je pe oro kan na lo sele to je pe o jomo ifanfa o leyin oro ohun na lo je pe commissioner olopa na lo ran awon osise olopa lati lo mu en to je teslim igbalaye wa wa salaye igbesi ohun gege bi eleyi ti o lodi se isejoba awarawa eleyi ti o si sapejuwe iwa ohun gege bi asilu agbara

ma kira wa ku dede akoko e ni gogo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajoke ile funfun bala felele ni le badan atun ti de lori eto liyan san teni ni gogo kibi ti ategun ikanni to tun lori ofe ati mo fe de oni ti se ogbon jo ninu osu keje odun 2026 osu yi na o na tun ti lonu lagbara olohun oba osu keje tanwo olohun osu kejo tanwo lokan yi e were de were odun pari lo die die nanu atemi ati yin a ni bodun lo o lagbara olohun oba e mi wa to ga kaso kini titi da kaso keje ti o tu wa gun akaso dele lagbara olohun oba won ni gboku wa wo 2027 lagbara olohun bo se ma je niyan nigbati e ba se omo daada won ta ti je pe olohun oba ni de ose ni a tun du gbogbo ma kan si tori pe ibere ti wa nle lo se ni o te tun fi se faje iyen fun en to ba taki ni o te ba ti da awon ibere wa ebun ti wa nle fun yin ele te lanfani lati gba lori eto losan tini bi kan se je niyan lapa be yen loruko lo tu eto oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan ba kan na be yin ba fe wo e ma lo si ikanni ba ni dore Facebook ikanni ti lagelu 96.7 fm be ba ti wo lori Facebook yin lagelu fm 96.7 yo gbe wa fun yin ni gbagada gbagada sugbon kan to wa nbe ni wipe bo ba ti gbe wa fun o kokko follow account yen o kokko follow account lagelu fm o je pe gbogbo awon eto to ba njade oni di ko sese mo sawari re mo yo kan ma gbe notification wa fun oni won ti bere eto bayi won ti bere eto bayi wa like e wa follow e to ba ti search fun lori Facebook e pe lagelu fm 96.7 yo gbe wa fun gbagada gbagada wa wa te like o ti follow e niyan gbogbo eto wa bo ba se njade bayi ni yajo yajo yo mo fun notification won ti bere o won ti bere ko ni ni ko wa ese mo wa ki mo e o ibe o mu yes la pa be yen ni bo se je ni Abdul Qadir Adegba ruko temi alafida awon ti wo tun fi ebun se faje losan teni tori wipe ebun tun ti wa nle ele teyin ti wa te fi se faje e ma lo sibe na lagelu fm 96.7 be ba se wa wo e ma share e ma share be se wo life and direct e tun ma share atun lo leni atun lo leni na loju opo ati ta na ati toni a ko won papo won de yo kan bo se je niyan e ma gbagbe wipe lose eni na ka se e ka se e ka se e tu wa o ki ja yin tan ka se e nwa e tu lanfo lati gba ebu owo lori eto losan teni lori eto yi e tu gba ebu owo losan teni ni lori ti ka se e lo soju opo ka se *347*1004*2#. *347*1004*2#. On left it takashi. *347*1004*2# *347*1004*2#. Be ba ti wa te yo gbe yin lo awon lana tele. E tele awon lana yen. Ke tele awon lana tele yen. Lowo kan yo wa gbe pe melo le fe ta

0: makamakan loye kan o ti kan won losan teni talent to ni number 081 lo bere number yen 4484 lo pari e 4484 lo pari number yen o ti kan won losan eni o owo won ti gbowo ka won male ka si e ti gbowo de losan teni fun won talo ni number e e ja pe won bayi e je ka pe won talo ni number yi eh o kan won losan eni o ti kan won losan teni talo ni number yi talo ni number yi o ti lo bayi o hello
1: sir e ka so sir o
0: e ka san ma o ki loruko yin o
1: Rofiat ni sir
0: Rofiat ni bo le tin soro yi ma
1: lati eno Tasca ni sir
0: lati Tasca
1: beni sir
0: ah ese se mo pe ti gbo pe ni
1: ah dati mo n gba ma wa gba yin ni e ko ti se ka se o ti pe eni gan se ki won so ni mo ya ki mo de ko tun so
0: ke tra re wo
1: wallahi daddy
0: e n gbo eto lowo e wa ni keyin na gbiyanju e wo ah eh si jeri eh jeri abi
1: mi jeri so mi wa play mo o ti yin sir mo ko ni pe ni ti mo ko ki won so ko go play
0: wa ke mi fa mi number mi mo ni ara no se o ni mo kan mo kan loye kan oye to kan ara o nbe wa ko re de o ti kan yin lo se ni e ti je 25000 naira lori eto ta lo ta kini ro leyi
1: oluwa
0: se awon ka se o pe yin lati gba cash number yin ma
1: alright sir
0: se gani
1: sir
0: e mo pa phone o
1: alright sir thank you sir
0: mo se je

0: to nje o tun di onupeki atawa ati yan atun kura wa ni role toni nje bi baba lawo meji barira won won a se rukere yen turu won a se di mara won gbagi e ku buju ojo ti ri lagbon odo ti nbe won di odun bi lase olohun oba mi dumare yo tu yo si ba fun gbogbo wa oro orilede nigeria nigbe ngbe yan a pada dupe ta korin afope foluwa won ni agbekele ki pa ni lebi baba ti jakan ni bi poro nigeria oda yo si pada danjo kan tori won ni funra oni ko bayi eni fi enu ara re pe ku ani ko iko ni opan bayi subhan bi eyan ba tin fi enu ara re so daada se mo pe eyin lohun bo ba ti jabole ko se ko mo ina fi ni ka mo fenu wa so nto da ko mburuku ko mo ba mo re lo mburuku ko mburuku mo ba mo re lo mburuku ke yoko ko mo ba sa lo sile baba won lo ko olohun ba mi edumare lo ko loga loga ni kan ni yi latori oga wa tunde omo olawu kana to gbeje kebugi ini olotu etu yi ademola asisi asisu baba lonila in loje ke mo lanfani ati gbo wa ni role tuni olari waju aladimo mi ayan fe ledumari na nbenu le agbara abide mi lo ko temi wa kande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se loju ale won ni baba de bi se bayi sise la se baba de bi se sise la se ni bi oro de duo lorilede nigeria lasiko ta wa yi se mo pe eto dibo gbogbo e general election o di odun 2027 subhan awon eto dibo kan ma wa won ni off cycle election to ye pe awon oda wa latari wi pe awon oro ejo kan ti sele saaju asiko ti ka wa wa bere asiko eyin saa ti won yo yato sigba ti awon yoku bere idi ere ipinle osun ipinle omoluabi won mura kekeke won fe seto dibo lojo keedogun osu kejo odun ta wa yi ojo abameta saturday oku bi nje bi ose meji ni nsin ko luku baun e ma ba lori facebook wa ni role toni pelu lagilu 96.7 fm ka jo gboju ayowura wa ama kin to ma lo beun ipinle oyo won ni ajise bi oyo la ri oyo oni se bi ba be nikan kan ogun osiku ari e wo gomina seyi makinde gomina pili oyo asere ka soro ka ba be ni yo mi yan gomina seleri wi pe anilo baalu eyi ti o mo se ipararo mo ku afin to ni jo iyan surveillance aircraft won ko le yo kan goya won ni meji la nilo awon yen ni baalu under o ti wowo je 7.7 billion naira ke mo si owo keke awon yen ni seyun na ti lonu e ma ba lori facebook wa ma pe ni o ti lanfani ati ri nkan ti e ni kini kan ko mo dagba te yen polowo le ise ine kan ri aye lujara ni an ko wa won ni yeye alatosi ko si lenu okobo ijoba apili oyo won la won ra baalu won si ra o ti lo wi in la wi baalu ohun na kode sugbon emi o ka se sadankata fun joba apili oyo wi pe won ti e gbe baalu ohun wa o na nu lori facebook wa ni role toni lagilu 96.7 fm in la fi lanfani ati mo gboju ayowura wa eyin e ma bo nbe e ma ki attendance kini woye yin lori baalu yi kini woye yin lori e ko to di wi pe a fi ipinle oyo le a te baalu leti lo ipinle osun lori oro to dibo ile to fe waye lagbon be baalu ipinle oyo o de o ko da se mo pe nigba ti an jiyan mo ko njo ni gomina ni won ba won tun won ba won to lowo ni ibudu awon omo ologun oju ofurufu ile ti an be ti n be ni pele eko Air Force Base ile to wa n pele ko won ni be ni an tin ba won tun to lowo lara won ogan ologun na si soro ngba na e pe ise n lo lowo lori kini ohun lori Facebook Alaba Yusuf e seun ile n wo baalu pinle Oyo awala ni o da won ti customize won ti kun lodo oda pinle Oyo sugbon lara won bere ti awon eyan kan bere pe se agbagbe ni joni oro orilede Nigeria nigba ti won fe se Nigerian ear an baalu kan wa ti an lo re ko wa ni orilede Ethiopia Ethiopia line Ethiopia airline won gbe wa se agbagbe alakoso fun eka ina oju ofuru fun gba na Addis Rika won ko baalu iloda orilede Nigeria aseyin wa aseyin bo a pada ri pe Nigeria ko lo ni genje gege gege Nigeria season film loro wa Nigeria observation ni o kele yi omo ri be e ti lawa la ni ko si mo je ti a e wo yin fe pe lori oro npupo sugbon eyin asin be la ibanda si olarin waju alademomi eyin ba nke awon ara ile kini ni soki la rin seju kan iwoye lori inti joba pinle Oyo tan gbede won lawon o se won si se
1: aki gbogbo awon ton gbo wa nile ni kan ni lagilu 96.7 fm lori to ta pe ni ela loro ja oko dupe lowo gomina gebe se so pe won ti e se won soro won de muse adoye pe balu na ti de gbogbo na la de foju ri ni
0: ari o
1: ari ni lolo
0: baba ko fufu ladoke aketola
1: ari inu wa si dun asiki gomina lu won logo enu emi kan fe soro kan gege bi mo na temi fe gba ijoba ipinle Oyo balu ti de lo to ade ti ri mo wa fe ro won ni pe ka je ka se nkan tan pe ni maintenance ba se ma maintenance oro
0: amojuto maintenance culture
1: yes ti won sa amojuto e daada ti o ni te ba gbe so ni se owo to pon ra balu owo ye bi e na ra balu
0: 7.7 billion naira
1: maintenance se koko se pataki to ni je pe balu a tu duro si bi kan a wa di pe won tun mo so pe en won lo mo ti wa ti o tu wa dun wa ilu alopati
0: aye o
1: mo kan fe ro ijoba ni pe ki won se kan to nje amojuto daada so ro ro balu kan se amojuto da won ti mo amojuto to pe bi awon kan won a lo fun bi osu melo kan bodun kan a wa di kan ti won gbe pati bi kan na pe pe ko wu lo mo mo te fe gba ijoba ipinle Oyo lori oro balu tan se ko wa ni an aki won pe won se gan ni
0: oda eyin oro le ti gba won ijoba ipinle Oyo you Yakub Usman o ye wale o pe emi ba wa si gona iseun oja diran Matthew are ni yaya afa atunde san ni temo okay e je ki awon atejise yin ko mo wole lagbon beun iyun ko da bi oro bi imoran bi oro sugbon ka ma pe lori e bi asa won mo gboro oro eto dibo ile to fe waye ni ipinle Osun kini ohun o nkan kun keke die agbonse oyin se oju oloko ni kundukundu anji voters card ko aji ko voters card ko won fi omo janduku omo loko won fi nle an fi nle re ni kakiri ha emi wo de mo kini orisirisi ipinle Osun ese bi te ti le jibo gbe awon eyan won ti gbon won gomo tani ntan tani sugbon ni role yi abati se o okan lara awon amugbalegbe fun ijoba ipinle Osun aban soro bakan na awon agbimo ti an ri si ipolongo ijawe olubori ambo iyan omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu APC aban na soro ni role yi abati se boye eja se bayi eja na se kan doju oja ba ba ti oju oja de ise bere nu ki se re bere alarin en lemewon ku kale
2: Lagilu FM 96.7
3: mo ti bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
5: gbogbo ọmọ ológo pátá ti yín mẹ́lòó ọ̀nà àbáyọ sí fẹ́ni tí ò lè gbàdúrà wọnú ògo
6: ṣèmi nítorí ògo ni ó nítorí lórí ogun.
5: Ìdílé yìí tí Ọlọ́run Reverend P.F. wa fi pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà lágbára Sunday mẹ́rìnlá 14 Sunday prayer service lẹ́ẹ̀tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Sunday on the 28th of June tí ó parí ní Sunday on the 20th of September 2026 bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá àbọ̀ ọ̀sán ní Sunday ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní gbọ̀ngàn sọ́jìnlá wa Christ Rubber Miracle Church Kremik tó ń bẹ ní number 7 Reverend P.F. wa Christian lẹ́yìn St. Luke's College Adéyẹmọ lẹ́yà ọ̀tùmọ̀lẹ̀ tẹ́ ń bàdàn tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ ìdápadà wọnú ògo o ti ń gbàdúrà ọjọ́ pẹ́ o ti pọ́yì orí òkè àti wọnú ògo wọn ti fẹ́ sọ ẹ́ lẹ́nu kí ló dé tó fi ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ́ tí wọ́n sì ń ṣẹ́rú ògo àkókò tó tó kù yóò dé bá ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn mímọ́ nínú àdúrà Sunday mẹ́rìnlá yìí ká yóò fọ́kọ́ tó tó pèsè dáa rẹ̀ bíi ti Jacob àti Jabesi inú ìwé mímọ́ àgbọ́ tí gbàgbé Joseph sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n olúwa sì rántí rẹ̀ ó wọnú ògo lọ ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè lọ́run ó lò fún ọ tí bàbá wa nínú olúwa Reverend P.F. Owó àti Reverend C.C. Owọ́wá tó gbàdúrà súre fún ọ ṣẹ́yìn ò tí mọ̀ pé nínú àdúrà lágbára Sunday mẹ́rìnlá yìí èmi ò rí tèmi ṣe o ẹ gbà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù.
7: Two years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: mo tun bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

Black Friday change lo suyo. Nenu ise oru to pa se ku Prophet Isaac ta iwo ojo baba gba anfa. Akori e. Oluwa gba mi lowo ogun oludena. Atolu fi sulando yo. Iwo na wa gba duwa. Ti Jesu gba lowo alagbara. Bo ti pinu lati ba do ile ije mo lowo. Wa fi adua gba agbara lowo ka eyan. Awon arogo gogo je ko tu wa mere fun agbara lati ririn ajo. Osu eleyi ni rarun. Labe ma je mu ipo poro si Olorun alaye. Ati woli Isaac ta iwo ojo. Baba gba anfa. Ti won ma soro asolojo Friday keji lo su eleyi. Nenu ija victorious life in Jesus Christ. Beside the little Toba Bakery, Dogo, Idiroko bus stop, Lapata Mbado, Wagba Dua, Agba Olowo Ogun.

0: ma di olade oku
1: ami loruko jesu christi
0: olusola ese re agbe ede bire
1: ami loruko jesu
0: christi oju re arire
1: ami jesu
0: owo re ma gbare mu
1: ami jesu
0: enu re ma soro ire
1: ami jesu
0: o baba igbeyanju ke di ke je pade jesu ni jo sunday re ni mo ri o god bless you sir
2: amen thank you sir
0: yes sir yes
3: daddy anything pe lai eto igba anything pe npada
0: I sha pe mi to ba ta ba ti pari eto lai pe e pe mi ni nine get get bottle water
3: okay sir
0: hello
4: hello sir
0: yes ma e kale ma
4: oruko mi ni aniki omola
0: omo ola oya ma gba ola re ba
1: ni jesu
0: omo ola o sha mi mo ni ko gba ola re
1: ami jesu
0: o ni toro je
1: ami jesu christ
0: e pe eto e pe mi leyin eto mo kede get bottle water ola re ma fara han
1: ami jesu
0: yes ma yes yes yes emi o gbo o ki loruko yin sir ki bi eh ah we mi na taye oruko jesu
1: ami
0: o shami oruko jesu
1: ami
0: oni ko rire ma gba bode lowo awon onise ibi orire oni gba bode sir
1: ami jesu christ
0: mi yoju ko pade jesu ni jo sunday o ni rarira losu kejo
1: ami jesu christ
0: jesu luwa wa
1: ami
0: baya le re yan kan si ka to ma lo yes
3: e kale sa
0: e kale mo
3: e ran sa
0: ki loruko yin mo e ku odi bi radio yen
3: olade ni
0: e ma gbo olade
3: yes sir
0: ati da olade ati segun fun o ayoloku oku o ti te satani pa o ti te satani pa ko ni gberi mo
1: ami jesu christi
0: o ti jeri ko wo ko gberi mo eni ba fe gbogun aye re dide ko ni mo di wa lo su kejo mama e pade jesu ni jo sunday e ma ra anu gba
1: ami jesu christi
3: ami jesu ni jesu rere o olorun mi lanu ko
0: bi ho baba yes
2: yes hello sir
0: hello baba ku de gbe radio yin e won han yes, Baba. E ma sha mi ki loruko yin. Lari iku ni pa o.
1: Ami Jesu Christ.
0: Lari o ni kagba
1: ko. Ami loruko Jesu.
0: Orise bi o ni je fun.
1: Ami loruko Jesu.
0: Lari o ni kaba mo.
1: Ami Jesu Christ.
0: Wara anu gba.
1: Ami
0: Jesu Oluwa wa.
1: Ami ami ko Jesu Christ.
2: Oluwa sabara.
0: E pade Jesu ni jo Sunday.
2: Daddy e pade number yin sita.
0: A ma pe, a ma pe, a ma pe. Na mo fe pe bayi.
2: Yes, sir.
0: Number mi akoko gbugbe eyan to gbo mi. Number mi akoko 08062477455. 08062477455. Number mi keji 08161137991. 08161137991
5: baba lekan si baba fe dele josin e baba toju
0: no ba mi le josin wa o wa ni dungu bus stop te ba ti de apata e bere dungu bus stop te ba ti wa de dungu e so fun gbogbo eyan pe olokada te ba ba pe lo church baba gba confirm
5: awon pade te le ni lose yi e tun so kan
0: ni ojo sunday ise mi ku lere adura ta fe gba ni lagbara olohun second friday a ma se showru a te bere
5: eyin eyan ogun eyan to ba ko pe baba woli prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba kon ma baba o gba duwa fun yin won ti fi nle olorun lowo baba baba so nipa woli agbaye okan ninu won lewa gbo gba pe iru re ayo to muru ti wa e na lo eyin o sese ma se olorun oba ko si ni fi ibanuje soro yin daddy e ture fun gbogbo wa ni kanin ti lagele ati gbogbo eyan ti n gba wa ogun eyan to ba ko pe baba e gba pe woli olorun alaye wa e tun number yin so le kan si
0: number mi akoko 08080
5: 62
0: 62 47
5: 47 74 74 55 55
0: number mi keji
5: number yen keji
0: 081 081 61 13 13 79 79 91 gbogbo eyan to gbo mi lori le de ipi o ni ba yin
1: ami jesus
0: gbogbo eyan to gbo mi lagbaye iku o ni wole ori le de nigeria o ma settle
1: ami jesus
0: bi aye fe bi otako o ma settle
1: ami jesus
0: ori le de oyo state o ma settle
1: ami jesus
0: alagba ti o ni ja si mi flush won da
1: ami jesus
0: oluwa wa
1: ami ami ami ni oruko jesus
5: e ja doke lohun ka gbo ise won ire ata la fi pade o dabo

0: lati bi kibi e ba ti de omi e bi oja omi ni waju oja omi yen erin waju die nbi railway oju rin e ma ri church kan wa ni waju e Baptist Church ni era won kan tan ta eso won teso nibe won park moto bus to fesho na abekuta e dara won lokada nbe e so pe n lo si aba oke ni o ki saba oke aba oke si omi oju pe eyan wa ko drive seju bi merin si marun lo ko jina rara ti dara egbe titi legbe otun ni CS pa ogun re Prayer City wa e ti renu anabawole gbangba e te ti rawun yen ti won wole be le ti ni church yen red roof ni to gun gbona bayi lapa otun ibe ni CS pa ogun re Prayer City wa mommy daddy mo reti yin mo invite yen fun inaju o adu marathon program eleketa yi ni odun yi olohun o to rin yo na wa agbara olohun lo mi atawon iranse re olohun lo wuli oluso agutan ba nkole alo baba wuli peter oluabioye alo baba wuli mu me jesu yinka olohun lo atopolopo awon iranse olorun ti won bo wa wa ba jesu pade inu rin ajo adua yen o ma lagbara gan to ba nigba po nu omi ma gbo mi bo atororo a ma gbadua si won na gbo awon eri lori wa ti se inu rin ajo marathon program ta se koja lo ati awon adua jo ojumo to jade nupa ogun re peter platform wa tu bu eri ohun to luwa se wa gbo eri ohun ti jesu se inu aye awon eniyan mommy daddy iwo lo kan sister brother iwo lo kan o ma leri ko si ti agbara jesu le se olorun ayo baba lola ma je mu ipe 1930 ma je mu ipe olorun akiyele ma je mu ipe olorun odubanjo ma je mu ipe olorun wuye si kaye oluboye oladeji o nbe sibe ma je mu ipe olorun olusegun Samuel Oladele o nbe sibe ma je mu olorun keji ara keji o nbe sibe ma bo wa pa Jesu pade wa gbo awon eri bayi leyin wi o gbo awon testimony o to wa ti se o ba tin gbo eri yen jo ma sa ma ki sinu e emi lo kan ti ma leri bo tin gbo awon eri yi to de ki sinu re oh my god iwo to sa mi wa leri tete de ago mejo la aro ni pade yen bere to ba ti bere o bere niyan o ti e o ni soro se wiwa re loruko Jesu ajeyanu ipada sile eri lo ma ni iti nigba na ta o pade lola inu ni ajo adua marathon program loruko Jesu Oluwa ogun oni bori e ibi to ga laye re
1: 20 hours go tele marathon prayer Pastor Kemalu Peter, breaking the yokes of affliction, of darkness, giga daga ida loro kuku. And it is Satania tawa mongule, polo juto. Yes, we wawa peja ukalo do Friday, 31st July 2026. Lata gome jo uro di agomeri da yoja keji. Nebe tiyo laro tibalo prope wumi, jesu yiga, prope Peter, olu abioye, Pastor J.A. Bankwale, awo lori emi, femi sasi alade ura, omendola ugo luwa voice, ola yari vay amoni, pelu CAC, paukure choir, Pastor S. Oladele CAC President, Nigeria number 6, Pastor Akepalu Peters, Adekule, Woma Shure, Loruko Jesu, Bobo Eni CAC, Ogure Prayer City, Owa Nyo Miadio, Oni Nangwaba Oke, Tangshio, Abekuta Express, Suru Mbado, Bobo Eni Mafara, Mpata Ino Maso Testimony.
2: So mu kwa fe share testimony yini, mu fe dupe lo wolon, pe, ati bati muti beri adura yi, mori changes ni nwa yemi, good changes. Because mo ti wa ninu prayer yi over 2 years but me kakun me mo ma ignore omo celestial member ni mi mo jeyan to ni gbagbo ninu spiritual work gan but to stage kan oluso mi gangan lo wa wa so pe o ti wose wose wose o ri changes o mo pe adura loru en fe o mo ko ye ko gbaju madura I mo she decide ni pe even if I don't know how to pray mo sha ni prayer platform ti mo wa ninu e ati gba ti mo ti decide pe mo fe pada sinu ke ma gbadura yi ati gba ti mo ti gbadura pa ogun re iyato ti baye mi mo dupe lowo Jesu mo dupe lowo Jesu mo dupe lowo Jesu mo dupe lowo Olorun pa ogun re o go ni fọlọrun lo ki orun E se sa o, God bless you.
3: Dadi e karan sa. Mo mo pe wa nipa Psalm 91 te fun wa pe ka mo ka. O wa so fun omo mi ko copy re ko mo ka ko to ba ti fe sun lale. Ati to ba ti ji laaro. Nigba to pe ijo mefa to bere se ni ka. Lo wa so wi pe ohun lala pe alangba. Ini kan bo ninu aso ohun fe jabo nibi kan. Alangba jade ni oju ara ohun. Awon kan to wa nbe obirin kan to kunrin kan wa ba won fa alangba na yo. Me o dupe pe ati mo to si bere si ni ka Psalm 91 te ni ka mo ka. Te ni ka copy ka print out. Ko to le mo lati igba na. Ko to le mo titi di wakati. Mo da gbogbo ope gbogbo ogo pada si odo Olorun Oba Olorun pa ogun re se. Amo lore adupe ni gbogbo ona Oluwa seun. Emi omo ojo ori afefe lati Jos. Mo ope wa Oluwa o se. Thank you Jesus. Jesus is Lord.
4: Emi awon wo ni ipa re ga opo toro gbogbo le ni se. Ogun gbogbo le ni se. Ase ti o si ilore ni ipa yin ka opo. Odupe lowo Olorun pa ogun re dadi mo dupe won dupe lowo Olorun pe yin mo le ri o dupe lowo Olorun emi ni mo pe lati ri ko ti mo so pe ju ese meji won mo tin se period pe ko da se lo wa ose kini ose keji ko de ti lo ogun ti se gbe ba so de pe e se prayer fun mi pe gbogbo ko tin ba lo aba mi lara mu o de pade lo hospital ko to ko fun mi tun lo ara mo dupe lowo Olorun pe Olorun ba mi da duro Olorun fun mi ni alaafia gbogbo se ma re mi tele Olorun ba mi mu ku o fun mi ni okun ati agbara gbogbo ni foruko Olorun loke oru mo gbe Olorun pe yega mo se loba oba tisile ma ma yin Olorun pagure titi lai ma ma gbe Olorun pagure ga fun ori ati anu lori mi lori awon mi lori idile mi e se o daddy thank you sir
5: e kuro le daddy Oluwa ma sagbara do tun sir e se debi ere e ko wa je pe be se tu Olorun ma ba yin tu be se nde Olorun ma ba yin di e se gan o fi bi eni pe Olorun won yin si family wa tori gbogbo adura ti gba ti mo ti join platform yi gbogbo adura te ngba a fi bi eni pe family wa Olorun won yin si to ti nkan kan ba ti sele bi yana abi bi e week ewu le ma fi gbadura ti week yen ma fi kanle Oluwa ina emi yin o ni ku loruko Jesu e se debere lagbara Jesu ile agbaye Olorun ma se yin loruko Jesu gbogbo be se wa nse ogun na lori gbogbo wa ko ni se lori ebi yin ko ni se lori yin ko ni se lori omo ati yawo loruko Jesu ile agbaye Olorun a se yin thank you very much and God bless you sir mo dupe lowo Olorun fun gbogbo adura te ngba o nsise ami o nsise iyanu ninu aye wa mo dupe pe Olorun loye fun ebi mi papa omi marathon in fact o nsise kekere lo nse ninu ebi mi odori awon omo tori ba fun ohun die bayi mu mi awon ota lo mu ko die ko ateke won mo bo se mu ba se n lo fun won lori be n ti mo tun wa je ko wa ti mo fi wa fi wa tun wa fi so pe ile ni pe mo se ji laaro ojo yen bayi egungun ese nibi makeup ni bayi bo se n wo mi niyan mo badi mo pa ki leleyi o se n wo mi to ti fe ma di pe mo ti we fi mo ti fe ma o ti fe ma ni lara bi ba mo se fe so nsin yi bi mo ko se gbe omi marathon yen mo se gbe omi marathon yen mi ko fi pa mi mo fi pa bele mi yen so fun mi pe kin fi pa mejeji mo sha se fi pa mejeji di bi mo se n soro le ni bayi yo ti ye ki ti give testimony yen bo I just want to know ni pe just like that mo dupe lowo Olorun daddy se gan omi marathon o nsise ami ti se iya o nse iwosan ninu ebi mi o even gan sister mi to travel bo se de bayi oruko n yagbe mi mo se mu omi yen niyen ti mo fun mu bibe se dani yen o Oluwa seun dupe o fun iwosan eyi to omi marathon to n se ninu ebi mi ninu aye mi daddy se gan God bless you sir testimony mi leleyi o nike dupe wa gbegbe ope to ju ile lo o ni ti mo n ba Olorun so Olorun se fun mo ba se ma to wa give testimony n se gan sir God bless you sir Oluwa ma sagbara dotun sir
6: kade karo sir se Oluwa Oluwa ma sagbara dotun daddy mo ni testimony omi marathon yẹn gbàtà praise tán ní the last day mo fi wọn ògbónú ilé àti àyíká ẹyẹ kan máa ń kígbe níbi òkè ibi yàrá mi yẹn àti gba yẹn mi ò gbúrò ẹ mọ mi ò gbúrò ẹ rárá because mo try àti take note di àárọ̀ ẹni pé kí n tiẹ̀ wò bóyá ó lọ padà àgbébákan pọ̀ láti gbà yẹn mi ò gbúrò ẹni tó jọ ẹyẹ yẹn mọ òun ni kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìṣẹ́gun ńlá tó fún mi.
1: A ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pé Jésù ọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ ti bá yín pàdé látẹnu ikọ̀ àti ìránṣẹ́ Pásítọ̀ Akin pẹ̀lú Peter Adékúnlé. Ẹ̀yin náà tó lè jẹ́ aládùn Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ nípa dídarapọ̀ mọ́ àwọn ìpàdé àdúrà lágbára gbogbo.

marathon prayer ni gbogbo osu kini osu kerin osu keje ati osu kewa ododun ni gbogbo friday to ba pari losu meta meta laarin ago mejo owuro si merin idaji ojo keji eri agbara ise iyanu o ma nlo biba ninu awon ipade yi lo fi eke yi na o darapo lati je aladun

gbogbo eyin ara ile gbogbo eyin te n gba wa ni koni lagelu 96.7 fm oke gajo ke pe e kale aku ajale aku se lataro aku ko le da si gbogbo wa n ba kakere adura tawo mo se na ni wipe atomi ara wa ati eje ara wa mejeje oni doju ija ko wa mo ki yin pe e ku asaro e si ka bo sori eto ta n pe ni ilera wa on leto eleyi ti a ma mu wa si si gbo yin lati kan ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ohun to ni se pelu ilera wa pelu bo ni gbogbo nkan ti se nlo ninu agbo ara wa awon to ye ka ma mojuto awon nkan to ye ka sa fun awon nkan to ye ka ma se gege bi ere idaraya awon nkan to ye ka ma je awon ipenija wo lati e ni gan lori oro to ni se pelu ilera wa bo la se le rin to fi je wi pe aye o to dun gbe fun ni ikan ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke be na lawa o fun ti asale lori eto te mo si ilera wa emi na ni ore yin omo yin ati ololufe yin to to lori eto ilera wa nikan ni lagelu fola shade ajala on loruko mi emi na mo sin kiyin pe eko ajale le kan si a tun ti de lasale yi o koda dokito onimo segun oyinbo kan be ti o je wi pe ogun na gbongbo ni won ta ba soro npa isegun oyinbo ti o si je pe odun ni won ki sa imo foloko lori eto ohun te ma nwa daada won tun ti wa lasale yi latun ti ba wa soro kan lori awon kankan kan eleyi ti o tun duro gege bi ipenija ti awon ti oro ohun kan ti won ma nkoju lori eto ilera wa ko to di pe won pe won wole ti won ki eya ara le mo ni nkan kan ki yin na e ku kale nbe hun.

se e mo pe awon oro ti kabisi olubadan le ibadan ti mo so sile awon kan ti ni le mi pe awon le mo se bo ba se wo awon awon ajagungbale ni o ajagungbale ni o kabisi lohun o fe ni ibadan mo to si je pe en ti o ba gboran nkankan ti nkankan o le sele to je pe fun rara re yo tun dara re lebi lowo lowo bayi ni agbegbe soka di mangoro lati te ma so pe ilepo tayon tin be nibe owo otun ati owo alaafia awon kan ti lo sibe to je pe won ni ina baba awon in lo ta lebe fun awon eyan be ile ti ati ko ti se odun marun ti se meba ti se meje ti se mejo won ti pa lowo lowo bayi be ni eyun lati aro won ti bere pe awon la won ni be soka ni mo so yi se se mo pe adugbo soka o ko daada ni lo nbe lori re ti iru nkan bayi ba nsele ni be o le se se o se se ko fa awon nkan ti o ni mu yesi awon yi won ti bere won ti le kini ile kete mo awon shop tan tin taja ni soka ti en ba ti to ba ti ya lowo otun ti en ba nbo lati to gate bene ti en ba ti de soka to ya lowo otun tin lo sinu inu soka ni isaju le ko tayon oni lowo otun ati lowo alafa ni di mangoro ani ki ijobo gboyan ni mo tori kabisi ogbodo gbo kabisi ogbodo gbo ti kabisi ba gbo nkan kan ati nkan kan yo sele a si bere pe se awon ti a wa be se mangaji ni won ni se mangaji o se baale ni won ni se baale ami leyin so pe agbara ati ase won be lowo ohun ni o eyan baun mo si nbo

0: baba Alhaji Wasiu mo daruko lekan pe ipariku ipariku omo ti pe egun ijo ni to si wa di sin se na ti eko awon oko awon egun bi meji si meta bi abi bo ni se ena ti abi ka fi bele
1: awon ti dada baba
0: e ja gbo won egun egun gun
1: alasosopa
0: alapa sopa
1: on be nle badan abide elege on be nle badan
0: isin
1: ati pako on be nle badan e sodo egun egun egun la ni ohun na be nle badan
0: baba afide elege go
1: oyi mo ti da ko mo ni abide elege n be nle badan agbo gede n be nle badan oyi n be nle badan
0: mo po
1: won po repete
0: to je bi yin lere ni pe
1: olokoto egun la ni o na be nle ibadan
0: gudugudu ko
1: gudugudu o be nle ibadan egun o be nle ibadan won po repete mi lo la fe ka
0: bi yin ni to bi ni bere yen ni pe ni jo ti oba ngbale jo odun egun e joku so kan e wa wo won ni ko kan iko kan ko tu pe wa di di lodo kapisi te lo sure
1: be
0: nle ibadan jo na lo je kin bi sori elomi ko le magbe da bere nu boyo o si mo iko iko gaga to ri ba won yen se wo ti mo won lo gan ni alako bi lele bi an bi si ko le me iko kaka e je ase bayi o ba isegun isegun lo ton isegun lo si eni awon olopa nbe ti won o si gba aye fun e ti o mo se aye de ru
1: ta be o
0: ka wa ni yan wa rin lorin bo oni oje alagidi o tele egun kan ti eso mo oje kankan to kan sare wa to irin to ni wa yin ko babe ko beyin egun je ni o wa fi ara ko kan mi fe la moleju te ba to ba fi ara ko kan so ni mo da yin ni se ko la mu
1: se mo pe ti wu nkan be yen ba sele gege bi omo yoruba to na de mo igba ibi bayi ni mo lo ti nkan pada sele si mi o ye ko mo yi pe
0: o da won
1: to jewo to jewo o ti mo podo awon agba lo ma wa awon na won o de se solution si ai mo yi nkan le yan le fara ko leyin egun
0: ai mo yi nkan
1: be ni
0: le yan le fi ara ko
1: leyin egun
0: so ba kan
1: be ni
0: to lo woran
1: to lo woran idi ni yan tawon baba wa njon ebi pe ti egun ba tin ku ose kan ose meji e to je se ero won a fi wewa e to jagbo won a fi wewa e to je nta so se nu pe oya ijo egun re fi mi kini e se so amo awon elomi ti o mo nipa ise se abi ti so mo le legun yen tan ba tele egun abi tan ba lo se so so tan ba data da ko si nkan ti won o le tele yin egun
0: ko si nkan ti won o le
1: te imi de nbe de pe to ba sele be yen laarin odun kan yo si mo kaakire are
0: ti o ne mo
1: ti o mo fi ogun ori fifo ti o si mo fi wonu sugbon to ba je pe ni to so fun eni to fe toju e pe irin bayi ni mo rin o se mo pe elomiin de ni se o le so pe ah ise ni gbugbu ara nta mi ise ni gbugbu nkan kan rin kaakire ara mi
0: e ti mo ko bada ko nkan
1: o ti fara ko nkan niyan so awon agbalagba de mo nkan to ye ki won o se si to ba ti je ki won mo abi tan ba si wadi si pe ah iru nkan wo ni nse ni so ti solution yen o de je ka mo pe nkan bayi ni nse
0: oloye oba isegun e je ki tun bere le elomiin be to pe yo deja deja yin yin dele yo ni spasina belifu ni jari ko si nkan kan bi igba ti ololu jade ni ana ijeta ti eyan ko si nkan kan jade madan lo se nkan kan be leyin nkan kan abi o si eyin mo le bi lere
1: baba me wa nbe leyin ogun atogbon en ba ni o si nkan abi to n deja baba nkan be lowo awon agbalagba
0: nigba kan
1: abi di sin mo de fe ke mo kini kan yi pe nti won pe ni gbolohun tabi asan o ni agbara pupo ki se pe igba ta ba sumo yan la pe a fe na ni nkan tabi a fe fi nkan kan ti won ba tawon agbalagba ba nwo yan lo kan bayi won le so yi pe ki nkan be o si mo si yo si mo si lai sumo rara so nkan be lowo awon to bi wa
0: o ba segun
1: baba
0: leyin egun se lo to ni won mo le ata tabi oyin ti o jade ti o ma sogbe si abi wa na bi john lo wa ko si manage
1: baba o nbe di sin ori si si ata lo wa o awon ata kan nbe to ye pe te ba te mole ni o to sise lara yin
0: eni ti ba te mole
1: ti ba te mole elo tu ti ba te mole awon mi de nbe to je pe ti won ba ti yan to ba ti bo sinu ategun o da bi igba ta ba so pe oyin fo oloba yan to fe ta ni so be na la de ra won to je pe ti won ba yan lasan agbo ni ton ba yan lasan eni to mi tin tin ba kan lara ti e ti ba niyan so orisirisi lo wa leyin egun
0: o ba isegun
1: baba
0: e je nbeere eleyi ki a mo pe mo beere e lowo yin se ikilo nbe te se fun awon ti a ma deje bank lo fun won nitori odun ile ti lo o ti si lo tan awon ego kan to nbe ti won e jade e ba se kilo fun won kun ogbo tori kokoko la ma nafa nkan kan e kilo fun
1: seri kilo temi fe ki fun won ni wipe
0: abi ka pe ni imoran
1: imoran akoko number 1
0: oya
1: akoko number 1 imoran temi fe fun awon omo
0: odi oni
1: odi oni ki won mo je ka deja nta ba de pe ni ewo ewo ni omo je
0: ta ba pe le ewo
1: ewo ni omo je
0: se ewo nbe di sin
1: ewo wa baba
0: nti mo fe so gangan nu
1: ewo wa o sugbon opolopo awon omo le yoruba won ti fi esin won ti fi da gbogbo nkan ru bibi pe ti won ba ti so fun won mo fe soro kan fun yin baba so si kan be ladugbo wa kan nibi ti mo kole si ni ilu kan won ma si wa si nbe ni sunday wa si won si ma le kokokokoko nbe ni oro ti mo so mi fi tabuku esin o sugbon ma keko a si mo kogbon ni
0: seri be ba te le fe fi tabuku esin se bi alaji ni e lo meka be le fi tabuku esin
1: be ni
0: oya e dele
1: eni to wa je iyawo pastor ti mo nso yi won fe lo se deliver fe nikan pastor travel awon mo ijo tele yawo pastor lati lo se deliver fe ni won wa pade egun kan lona pelu awon eyan te egun ti mo nso yi yawa e fun wa lowo e wo odun won ni luko jesus holy ghost fire egun ni ewo holy ghost fire e be ba le fun wa lowo e ja mo ba ti wa lo iya yi o ba je kegun lo sa na bible si pe ale holy ghost fire so legun ba gba ya loka iya ba na le awon to tele ya won ba ho kin sa mo fa orogun egun na wa duro ti pelu awon eyan awon eyan sa da si won sumo won egun ni afi to hun ba fun mama ni ero gbogbo awon eyan pa iwo oluko jesus oluwa o kini kan so ibi ti mo wa lo nbe ni wipe o pa won pada fun lero gbadun nigbo wa di sunday keji oko e ti wa de oko e wa nse wa si ninu mike pe ohun ma so fun yawo ohun ta won ba jo wa nu le ngba mi ri pe olodun to pe on kaluku ototo ni ibi to lo nde to sapamo si la on kaluku ototo ni jesus to so fun awon ri pe ka won fi ti kesari fun kesari ke se pe jesus o mo nkan to nse o to ti mo pe tawon oba fi ti kesari fun kesari kesari o dise olodun tawon lo se lowo bi se nso lori mike oko
0: nigba ti won bere owo
1: owo jesus ti won bere owo lowo jesus jesus lati fun won lowo yen so o fun won lowo tan oni ki jesus ma lo bi titi n lo sise iyanu e jesus wa awon omo leyin jesus wa so fun pe baba ko ye ke fokun yen lowo pelu oko yin pelu agbara t'Olorun fun yin Jesu wa ni ta ba dogbon be yen ibi ta wa ya koni ja tete de be tori nu fi so pe eyo ti kesari fu kesari ko ja tete ro na lo o lohun ma ba yawo ohun soro ko gbo ni oni nigba to wa na bible sawon to mu nkan lowo oni ti won fi na yi oni gba won gba ti won fe ni yawo ohun to dide o olohun to fi yi ko eyin omo ojo ohun pe te ba ti ri won te ba ti le fun won ni ti won fe ejo won ba ti won lo so ejo o se da
0: oda oba eje npolu oja mo fe
2: Lagiliwa FM 96.7
3: o ba le bagere o wole pelu steel gbogbo pita yo 50 pita jagun ọkùnrin ogun gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitters ito ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo ya aja 50 bitters be ti gbogbo obirin to da ti emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david lati se sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esin le rira ka akiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni lot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters nafdaki jolote
4: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi gba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo omo iluabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
5: Eyin temi bawo ni o se wa.
6: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ Òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Làwọn náà ṣe fúnra wa.
7: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kun. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
8: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀kọ́ kékeré mi ni ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
9: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀, máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
10: 0807-112-4000 0807-112-4000.
9: Splash FM Media Academy ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.

0: ni melo gbogbo eyan badan ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn ni gbata daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity health foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity health eye care foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo e ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju la se sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iwo road ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye
1: 0701015255
0: ojulo bara oni dindo mo wa lagbari
2: idile onilera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
3: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lodo awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se o ni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
2: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re
4: Lagilu FM 96.7
5: aso gberi omo o omo kekere ti abi soje o

0: pe ipariku oba asigun lo to inu awon do edun na mo fe bere bere kan so oba asigun so jeri
1: oba asigun jeri
0: eh o ti to melo
1: o ti to meta
0: to je
1: beni ni lebadan
0: ni lebadan
1: beni baba
0: se na ti o ko ma bi tori ojo to ti lo
1: mo ran ti o ko won
0: e so meta so meta da
1: enikini oyawale
0: oyawale
1: enikeji olaiwola
0: olaiwola enikeji
1: oju awo iponriku
0: oju awo iponriku
1: to je baba ti temi
0: baba ti jeri
1: beni
0: oju awo iponriku ini eniketa
1: ini enikeji
0: ini enikeji
1: emi ni eniketa
0: eyin ni eniketa
1: beni baba
0: oda lagbara olohun eh olohun je ke pe fun wa
1: ase baba
0: iba lo se ma turu to se ma dun
1: ase baba
0: ki kabisu ile ibadan ti mo fe oni ki e ma se lati ma fina won lowo e si ri pe awon ti an ba fe ran jija gbale e dakun ejo e ma je ajo wo ran e ma je ajo wo ran leyin igba na awon bandit ti an ba wo ipinle oyo yo mo dun eyin abi edun
1: ah e ri adura ti mo se ni ojo ti a se
0: bene laughing
1: mo ni baba kabisi oni gbogbo awon mo ti won ko ni Oyo State patapata mo ko pada ikankan won si ni pedi alhamdulillah adupe fọlọ won si ko won de
0: oda ta ba to pe ni jo mi se wa be ni wa
1: pela se ledun mari
0: je ni o
1: pela se ledun mari oda ko ni pe
0: amo ti ejo wa je ki won na tori mo gbianju lati aro mo ri Chief Adewole Alawode Chief Alawode asiwaju oba isegun mo ri won mo do loya kan ni olalekan baba baba selu
1: o baba selu
0: o baba selu mo di chief Mrs. Bimpe o ton ya
1: yasen
0: yasen oba isegun ile ibadan o ton yasen mo do loye patai ayu ayuba ba isegun kakun kakun
1: ikekun
0: kekun ni chief sina oloye sina woni lola bol balogun oba isegun iseyin ibadan mo ri won mo ri oloye momini olayiwola baba gbera baba gbera mebe baba gbera gbera mosu mo ri doctor tayo arugun dade pa fun media ati publicity to oba isegun fi ibadan la ori won be mo si do olopa oba isegun ibadan mo rufu ko la wole oduola mo ri won gbogbo wa olohun ko ni fi wa sile ibadan ko ma lo si waju ko ma turu bo si n turu ohun la fe e se o a pe ni jo mi lagbara olohun thank you so mi si waju bo si n bo

0: ya.
1: Ojo sadi ni oba e ma ba to ju akowe yin daada kende aketunde ba segun oye mori mo tan na si wole mo wole no mo sin dun awon ni ba ko an ni pa nkan awon wi ko kan lagbara olohun ojo ni ti wa e tu jo wan jo mi ni lase dumare olojo bi mbule wa olojo bi july ti an bi ni osu keje osu july hello e wole e soro e ti wole ame e soro

0: oni o ti di August niyan o da se na ti o ko re abi
1: ora ti ko re
0: e ja mo
1: Rocky Bat
0: lagbaro lo ni fuju sukun re to ba ton di odun to nbo e ni sinu banu je ntori re la se du mare o se la la ni abi Jesu Oluwa wa abi ki fi se se ko e wo le fenu mejeji inu mezeta eh mi gbo o hello
1: mo kilo mela wa musulumi o si
0: lo ola laula ola kuata hello ele ka to kan gbagba ama ojo sare gbura mi si le mu ojo solokun an ti mo do ti wa adupelo won yin lapapo lagbara olohun mo ga jo yala kun ese gbogbo yin mo kiyin ni koke jiji bi so nla le to ni number mi 08062440996 08062440996 magaji ladoja o po sori to laipe magaji ladoja o daro
2: Lagilu FM 96.7
3: la Lagilu FM jagaba gogoretio.

omi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun

0: o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 at 07018211111 alafi ara o ni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo nto wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewi ati egbo ta si fi ntoju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin nto ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba tin gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin le baba adedibo ni badan 08033881008 at 07018211111 aisan koni ka oro ko bi awo gangan koni te wa oro ko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la la gelu fm jagaba gogo radio ma ro won so
2: Lagelu FM 96.7.

nga oyato akania omo nile oye ikwon ipo ni were uyo kare layo gwo mo se oni kubelo ni si se mo se lo olohun oba mi o si mo fun o se ele oya akani arajile ye ele oya omo mo so ye tan kin to soru iji olele.

0: de baba to bi olohun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi agogi e ton ba pon papipi ani mo ranti oro ana e fun fi fe ki mo iwo pe mo mi a ri olodun mo re ko ni kola ko gbagbe elewo ojo iro ko gbagbe apara idowu to gbagbe keran mo ran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je ko ku ma lowo olugbenga oyato lori radio na ni olori ire omo benga oyato akan yo ele oye igilege mi oke meni logun ni nbe ni gbe
1: eku le o gbogbo eyin eyan wa te ngbo wa kaakiri
0: gbogbo erin abere bo erin aku
1: ebi kibi ti afefe radio yi to fe di patapata
0: ele oloye so murumule ran ele oloye ele oye ni o
1: lorilede nigeria ni kaakiri gbogbo orilede kaakiri ti nbe lagbaye
0: o lowo gbon zonzo
1: ati de ba se ma nde lori eto yi
0: o meku ni ba
1: benga ni mo nje
0: lobi loja baba yi
1: baba mi lo njo la iwola
0: ko fun elemu
1: ikani le se radio lagilu la wa yi
0: o lobi ma so mo
1: tin se baba ibadan
0: baba lo ko ba lo iji olele o meku
1: ori eto ba mi to si leleyi o je pe mi ati yin la jo se to papo fun ti toni ekule oni ni se ogbon ojo no osu keje odun 2026 da baba ti ri asiko yi ni woye ola osu keje atuti feyin ebelenu adupe lowo olohun oba gbogbo bi te tin gbo wa gbogbo bi te to yi to fe de atokunrin ni atobirin ni atomode atagba eku ile ale ni eka ale
2: baba sure ni
1: pe kaakiri kaakiri ni bi tan tin gbo eto yi
2: je ko gbadura pe ko le
1: won tin gbo lati ile ki ile okere nbe won tin gbo gbe lati orilede nigeria nbe won tin be losan be won tin be lowuro nbe gbebi kibi te tin gbo eto yi eku dede asiko yi

0: lasale toni lori eto a tu se ba se mo nse olorun bo tu jere ara re emi a mo so fun se amo pe olorun ba na ni dara gugu ara ta ba nda lori eto yi ba se nfa ko si teyan gbo wa olorun ba na ni eyin te nbe lori Facebook wa lagilu FM 96.7 eyin te nbe lodo ti wa lori TikTok mi gbenge oya to life e kale eyin eyan mi te nbe nle e kule eyin te nbe lona e ku ona eyin te nbe bi ise e ku ise gbe bi kibi te tin gbo wa e ku dede asiko yin etu jajo se ba se mo nse lale eto ni be ni emi omo olurojo meje ijo yin ti de
1: eni kon se rere teni kon o se ri ni ron
0: bo ba ti ya yin o ti ye mi na gbogbo ibi kibi ta fe fe eto eto fe de te tin gbo mi ni nsin
1: sanu to joba akoko ni le
0: ni idase o
1: ori anuba
0: e jajo se looto oto ni tolu oto ni tolu oto ni tolu tolu tolu wo si re oto ni tenu ko tete boli ko

0: ti lo fe gbanu bo se n ba oko re je niwaju awon omo ti lo fe gbanu epe to gbe yawo re re ategun to gbo oko re re gan I ki lo fe nu e gan bo se se pe epe to se foko re taye re ba ti an obo ya aye re wo ki gangan lo fe gba nbe emi lo fe gba anu bo se na yawo e gba sgbo o da mi laworan o fe gba meda bi o ba da mi leran bo tani obiyo o ba je lo fe gba bi bo se faye ni oko re lara to je orojura yin saye ti e kan bere lowo ara yin gbogbo wahala te nfa yi oko mi mo ya oko mi na o mo ko yawo e mi ni won o bi da ko ba mi da nonsense wo ko mo foru oko e mo ri le de mo to si mo o mo n to nse o mo n to nse o sugbo o fe so sita o mo pe o n fi dan mo yawo e o mo daada o ye o daada pe n to nse o da o si fe so ta ki gangan lo fe gba nbe kini geni e kilo de to si so fu e ri okan e Loto eleran ara ni wa da bi Olorun. Olorun ba Olorun ba ma ni suru a se Olorun lona to po yet na o anu atumo mo se fun. Olorun o sori fun a ko ni bere screenshot ko ni bere evidence. A tu se mi fun. Boy wo sori tintin. Sori tintin fun yawo e. O to lo le eko ni. Abo ra nkan fun ra nkan fo bi eni abo ba se o se oku iya abi oku baba re o ba se gbogbo eni o wa se nto to fun oloju ara re o ti sore fun o expect ire to po o expect kan ki o dada o expect award honest ni pe o se mo o ti tun wa gbogbo nkan to fi je kini ko fi wale ki lo fe gba anu iyawo re to mo pe ko loko ko lodo ko lona mi afodo re oju eni wo o ba fun lowo ko le je iwa ati e wa ja tori pe e wa ja tan gbogbo owo to nfo owo nje to nfo owo o si si e fe je ki ya o je ki bi pa ki lo fe gba nbe bere ti mo kan bere nu mo joji pe mo fa ja pelu eri okan re e je lo taja mo fe lo taja emi mo ri
1: Lagilu FM 96.7
2: O bale bagge, o wole pelu steez, o pita di o bia o. Misty Peters, jagun labi okunrin ogun. Gentleman on the body system, o gbo ntarigi. Akanse Peters, ito ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo yaya. 50 Peters, be ti gbogbo obirin to da ti e mo. Imule awon boys to fe pe lori e, to fe se normal ra. 50 Peters wa fun gbogbo sisi ologe, omoge to sexy, bobo ati baba to fe wa fully active in the other room. Tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal. David, ta sise sise ki ati sun ton wa fe dogun. Ewo, aye gba yen ti koja o. Step up pelu 50 Peters, ko sun ra Ko fun baby eto nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 Peters is produced by the 50 Waves Limited es le rira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni lot 3 light and craft building Basorun Ibadan while our head office is at Ojaja Mall Abraham Adesanya Ajah Lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 Peters Nafdaki Jolote
3: Two years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: E kaabo pada latojo oja gbogbo eyin eyan te ngbo wa kaakiri. E ma gbagbe pe ka se e ba se nbe lori eto yi 25,000 naira in be fe ni keni to enikan soso lori eto yi. Fun ti ka se *347*1004*2#. Fun ti ka se. Eyin eyan mi te nbe lori TikTok mo ti re yin. En te fun alebun be e se ojo ni tin. Thank you very much. Lale yi mo lo wu mi eja toju bole eja soro ashiri ko mama so babi nka ashiri lodo tin te fe je amulo te fe je kawon eyan o gba yin moran le lori alo le ba odo pa ohun tin be lokan yin te run ba yin ati so sita Terun bayan ati so nkan le lori. Te sin we te fe je ko e fe gba imoran lowo e. Agbe run bayan e fe je ke ni na e fe je o mo fi nse yeye e awo da yin mo eyan ba wa so. Oju oni ti. E ka le oga mi. Yes sir.
1: E ku eto.
0: Yes sir.
1: Yes sir. Olo je ba je fun.
0: Ami.
1: E ni si so.
0: Ami sir.
1: So Dick lati ile oyo re to no ya na olo je ba je fun ni o
0: amen
1: seri kono o saro ni seri ti o ne ka ti nbe le ni ṣugbọn ko gbogbo oro eyan le ma so pasa kono o saro wa ka si wa mo ti fun araye ri Iru be erbe wa oje ti ebe na ti ma yi ko le din ife ni ka ri mo ni
0: e baba ki le fe so gangan ki le fe so gangan bayi soro asi le fe so ni abi e kan fe pe wa fe sadua
1: ah no o te so na ni
0: ewo ni sa
1: ki ri na ni o ni se ebe ni o se
0: baba e mo so nkan e ti daruko yin e mo je mo pe yin ni te ba fe so nkan asiri e daruko e sun baba amana o keyin ko wo bi don wa rara ma so be ma o ore e ma gbagbe ka se ani

0: fi lo 1000 se yan fi se body guy je se yan fi ma bo nkan ti o bo on lo pe yan gan do do lo pe la bo si nkan to bo ti o si nkan kan be on la yin pe ni abo
1: si
0: oro yan o bo
1: ko ma
0: no un ti kini o de wo bo je so fun yin o so fun on pe nkan to sele
1: e seun gan sa la dipo so dipo ese fun ebun te send o lori TikTok hello
2: do akale o
1: e kale yes ma
2: bi ti o e ti wa ni pe se bi ko sa so fun okunrin ti o de ti e se ko so fun pon lo lo lo yun fun lo yun fun
1: awa nikan la mo bayi ko so fe ni body
2: o ti di oro ti pa ti pa ko lohun ko sanu ko gbo ma wo nti e o ko ma gbe bible laburo e lowo o tori ona ko lohun ko pe ko ko ti wo le se gbe bible le lowo ore an se kon jade ko so na
1: e se ma dai pe lai jina ya mu ka se e hello ekale
3: eto
1: eto nu
3: lati sanyin ni
1: yes ma
3: seri olochi gbogbo esododo ese ni eje ki obirin yi ko lo je wa ara e ki oko e le bale mi se ki temi to se ni pe nigbati ma yen ti le pe wole fun ara re to de mo fun kan yen wa laarin won ati e to ye ko je ko gbo pe nkan bayi o se le gba ti o lo town temi ati o pade ma o se pe eni o ti mo
1: o loruko omo yen na fi pe baba na fi po oko e
3: ni si yi bayi o mu oko e dadi olochu o fi sinu ide omo yen gangan ise amogun to omo yen to fe ja bayi
1: this way
3: o je kokoro na lo omo gan ni si to na ba wa dagba na sogun ti baba re nja na ni komo na wa ma ja ni o beta ko tu asiri
1: da
3: atira won beji ni gbagi ton fe lo ko egbon won o wa be daro ayo tori e pare ko tu asiri koko e le bale o
1: esun ma esun e je gba pe meji pele lori ele ka kuro nbe hello ele kale hello hello hello video yen ba wa yi lole lori Facebook wa Goodness Heritage won ni Adesina Olawale rawo won ni so simple tell her to make her forget what happened between her and the man Omolara Iyakom won ni ki o gba po ti lo Ade Agbo Williams won ni ekun eto Mr. Gbenga lati Alabata won ni ya Bola Ijo Lade pupo won ni oga mi sa Olorun lo ga won ni best option ni pe ko so fa nti e ko so fa buru e eru to n ba na nu hello
4: hello sir Gbenga Gbajumo
1: yes sir
4: agori atojare oga nibe ni pe a ko le so nkan lo bi si otito bi ko se otito o so gbadan da si ti o ba yan bi e ko so to fun at the end of the day ojo waju aso ti mo so

0: patapata gbogbo dawo yen so yi oro ori bi won se nso o to bole ni wahala to ba bole tan
1: toko si ti mo pe toko ti mo pe o lo ko baun di bo se de yi
0: be ni omo keji gan ko ni da lowo e waju ko ni se lo eyin ko ni se pada omo ye gan won jo so taku ni ori nto omo ye omo so ni wipe gba tan ti o ri pe on fe so ri re won wa give excuse kan so so fun ri dawon se mo nsoro to mami egboju nbe mi ti se ntemi o se ah oro soro ti o se wipe e ko so foko fakunrin nbe nu didirin ni
1: won ti e
0: o wa nu ile oko wa so
1: won ti e wa ni
0: ama omo akoko yo eyin ko le ni okunrin mi le o le beyan lori ah ile n fi sere yi oro
1: Kuda. Eja sare lo mu cash e ka wen to yo gba 25,000 naira ti cash e yi. Ja sare mu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ekaro.
1: Ekaro, Ekushel.
0: Yes.
1: Share it with me. Mommy, let on the mukhe toli lori.
0: Che tolo mali.
1: Beni.
0: Esau.
1: Kiu kani oba share si mo. One, two, three, four. Kuche kubo beni na lori de.
0: I want to support 30. 70.
1: What
0: can you so? Ah, what do you read? Wow, so big book bo benio. Money book bo. We cut a few benida gonu. Baby 80-90. Ugba wa kobi o man wan. Money otomba ba wan. Wan pu wan lo ma le. So ma le na mati eni. Otomba ba wan. Don't say Mwisakobi. Hello.
2: Omakale.
0: Yes, sir.
2: Wait.
0: Itoni, sir.
2: Wait. Sherry, si oma obin ba ni oyin.
0: Hmm.
2: O gbe oyin omo omale wa se respect ta ni eni omo ojo. Soro mi ye yin.
0: Mo wa pelu yin.
2: Ese yo ba nso fun mi then awon baba ti mo balaye mo pe to mi ba gbo omo wa sinu ile so mi le yin
0: mo gbo yin
2: pe baba pe eni to ba nso ti iya oloyun yen to nso pelu e loju mejeji so bi na ba lo bi omo yo jo eni na
0: mm
2: gbe bi mo
0: se pe omo lele jo enti se baba re
2: wallahi yojo I believe eh ori ninu ile temi ti wa won enikan gboyun wa baba gba oyun baba nsun pelu o si o ni welcome owo ye bi to na fun hun
0: mo
2: ngba ton sun ton je bi tin gba ti iya ebi omo wallahi bi mo ni o jo baba bi feku
0: so a sekun le je ko mo ojo mo
2: a sokun
0: o se kun yo je ki omo ojo omo le to de je omo le ni
2: eh ti get eh
0: in get e mo kan so bi na ni
2: no en temi so le get wo so wo temi so le get
0: omo le asekun omo le de ni o wa jo omo nu le
2: eh to nsun to yun oyun obin to nu to nsun ti oko nu le loju mejeji to ba bi omo yo jo eni yen
0: kan besi
2: aye isin lati wi pe dna test gbo everything o wa dna test man push gbo everything olo wa pelu wa o ama ma je ki o ma le ko kunu le mi le ba su to gbo bo ma le o ma le ba dagba tan ti o ni dale o se gegele ni
0: ese
2: ja ma ba yan lo
0: ese lori Facebook awon eyan ti soro nibe oro ma le o mo ti kun be babe abayi Bolaji Oladi pupo won ni pupo o ma ko bi ni toto won ni o ma le ni gbogbo won o magaji ojo ti jani won ni afi ki olorun ma so wa won ni ko si idile ti o si o ma le hello so lori Facebook lagelu fm 96.7 kile roti yin Bolaji Oladi pupo tun ni ogamisa the best option for that woman ni pe ko so fun auntie sister re gbogbo nkan to sele ki egbon so fun aburo re patapata ade agbo Williams awon ki wa ni Hello. E je nko lori eyi. Hello ma. Yes ma.
1: E kale ka.
0: Yes ma.
1: E ko
0: eto. E
1: to ni.
0: Amen ma.
1: E ri ni ye. Iso nu e kun ye ko fi se o. Omo da wa la le o.
0: Yes ma.
1: Ori pe oko re. Bayi ni se se ti mo po ma le lomo ye. Oko omo. Ara ilu oyinbo na, o lo mo. Aburo re o fi npawo. Aburo na ko so fun. Mo ba ile lo tax ri ye. Aburo yo so pe dati o ti ri po n fe bo si bi o. Le je ko so pe eh ndi mo kan fokun ye. O ba se po ti so fun won tele ni, o fi da. Be ko so fun won ko je kan gbo, ya re na o gbo, oko ti le no mo. So so be ile lo tax ri mo, wahala ni o. O ya ora de mo abe, o gba ka mu. Gbogbo nkan mo ba foju e lejo waju e ti mo pe mi fowo pa wahala oju kokoro re lo fi da wahala yen sile o fe mo fodo ni ye gbowo o mo pe asiri o pada yo godo oju opada ti ogun nibe so kokoko ya de mo ra be
0: so
1: ya be ji olodun logbon lati akele
0: so e wo eja ku lori yun mo gbagbo pe eni to loro na o ti mo igbese ti awon ma gbe e ja gba oro asiri mi lati le oro asiri ti e ba eni keni sori be ni e mo igbese te le gbe 0912307086 75 E da kon ra shiri la fe gba ba yo. E di pe ati je tim le nou to. Oko lokwa imaran. Nan de ti di mouni be. 0912307085 Oro te beni keni so te de ma igbe se te ligbe. Hello. Hello, Ekaro. Hello. Hello. Zero nine one two three seven zero eight six seven five. Hello.
2: Hello,
0: Ekaro.
2: Hello, Ekaro. Hello, Ekaro. Mo nlo ro pe mi o so. To mo gbori ju ni.
0: E baba, ora shiri se leve ba wa so.
2: E se ora shiri ke ni ka ze so ni ke. Bu program te n tuwo yi. Ni so ro akobi.
0: Ate ti po lori gbogbo won. Enikan lo pe. Lati le.
2: Okay.
0: Laarin egbon ataburo. Ti won jo fe oko kan na ti won de mo tori pe won eh won jise fun won pe elemi so atiko lori gbogbo e eh so ki se pe boya antu asiri kankan
2: eh mo ro pe popo sile prestige ti program yi ni tori mo ro pe o to ma le dadi le wu mo ni
0: se mo se
2: gba ke de ti so pe o ni taribo ni kiti
0: eh ba wa bo lati le e ba wa bo lati le e da kon ra shiri pembele ni ke pe wa fun e ma ja wa di gbogbo abi mo ya fe gan eru n ba bo se joko lohun ni dale gbogbo wa ru oro ashiri ni ke pe wa fun so se ori ni gbogbo awon mama yen won de ti soro nipa re eni ti ja o ba si re ah me wa nbe ni le du yin yin hello
1: hello
0: e karo
1: hello e karo
0: mami shora ti le fe ba wa so
1: be me wo jo mami kon lo nfa nkan o de ti je odun kan fun mi ko o ti se ko di
0: omo yin kan fa nkan
1: ben
0: ni shora shiri se gbọ mọ mọ ori eto mi lati ma npe fun yo en ba pe won leyin eto awon eyan tan ti ran wa lowo nipa be ri a salaye awon kan ti won ni won lo se fun yin. Hello. Hello. Oro ashiri la fe gba lati le e woru oro ashiri nta da si yi awon oro tin gbe okan eyan ti o de mo igbese to le gbe awon oro ta be nikeni sori ta si mo na bayo re opolopo ila koja ati opolopo oro ni nbe ninu eyan bama so fun egbon o le fi korin beyan so fa buru o le fi buyan beyan so fa won woli abi pastor aba won afa aba won olori ijo bi ba won asu nipa re eyan mo lero pe a cheki chemi na mbawi sugba e ja so ba yin a ni lo oruko yin a fe ma dugbo bi te tin pe wa. Oro ashiri ni ke ba wa so 09123708675 number to obi ni e. Hello. Ipe ni njara won 09123708675 Hello.

0: And yet, one invited the police station, Foko Obori.
1: Can one invite
0: you? Bonded to work.
1: Is she?
0: Would you buy her?
1: Is she? Mo gbagbo pe mama ina ti gba gbogbo imoran yi Infinity ma bo kini igbese tabi imoran to le fun arabirin
2: nkan temi kokko wo ni wipe ki woman yen kokko gbeyanju ko wa o kokko fi shop ti ma yen fi wara re to fi gba to gba fun kokko fi shop yen si lena to ba gbiyan to ba wa so be pe ibi ti agbegbe ti won gbe yen won ri pe oja won move ni be o de ba won lara mo ni won gba ti olorun ti bo won lati re ti won ti gba ile ti won ti kuro ile ti ma yen gba fun won so kan won na tun gba shop mi yato se ile ti ma yen sun owo e tori ko ti ba lo pa won o se mo le ni to ba di ola awo le o ni ori ofe ati ti shop yen pa o le ni owo ohun lo wa ni be
1: be
2: mo awon ti won ba kuro ni be ta won na po ke raja ti won gba shop mi ti en fo ara won gba
1: ti landlord a ri won bi tenant mi re
2: yes leyin gba na won a le gbigbese awon to ba ji agbagba obirin ni agbegbe yen won soro yen fun pe
1: won pariwo sita
2: won so fun awon obirin to jagba lagba pe bye bye bye en to ma won de bi bye lele nkan to nsele nkan to nse nkan to nsele lele yi leyin wa gba na ti ma yin o ba simi lati ma disturb won kan wa lo si police station kon lo report la je pe boya ma yen threatening life won so leyin gba ta won na ba ti won ti kuro ni le to gba fun won ti ko n shop to gba so o na agbara re ma dinku gbogbo garagara yen ma dinku tori wi pe o mo pe awon ohun lo fun won ni ounje ti won nje iyen ni shop ti won lo yen amo ti won ba ti kuro ni be ti won ti bo si bomi agbara re ma dinku gbogbo garagara yen ma ma wale
1: o ya to bi lo ba je yi
3: se ri nkan temi ri soro iya e ni won ti fa lati le won ti je ki arakunrin ko jinijini bu won so jinijini yen ni ko je ki won mo nkan ti won se abi ibi ti won yasin ati igba ti won ti ri pe baba
1: ti mi wo pe ife wo lo jinle to be
3: ati ba
1: ti lati state kan
3: o le sele
2: o si trick to kunrin wele
3: o le sele so ati badan ti ri pe baba e ti yowo kowo won ti n gbe obirin mi wale won ti n so loju won pe aburo je sawon ti ya yoruba ti e le soro loju ese nbe na ti obirin ba lo tan o ye ki ya yen je ki baba yen mo pe nkan te si te ba tun ba n dawun ojo mi bayi ni o se ri o ṣugbọn awon na won gba be so baba yen ti wa wo pe o ti lo be na ki mo foro jina n ti ya yen nidi lati se gbogbo nkan ti o ba je ti baba yen to wa lowo won ki won ya fi e
1: ki won change e
3: ki won gbogbo e tori in ta wa mo ni shop la wa mo bayi nkan mi o tun le wa to je pe baba yen lo ni ki won mo bi won se ya fi e ti won fi get it won so nkan ti won le se niyan ti agbara baba yen fi le dinku oro temi e ju bayi lo
1: se ẹwọn kò jẹ bó ti jẹ kò jẹ bó ti lóhun ó jẹ ibi tá a rí mọ fún ètò bámi tó ti òní nìyẹn ó bá dago mẹrin ẹjẹ mi àti ó pàdé lórí thank god is friday ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ a tún pàdé lórí bámi tó ní ọjọ́ tuesday ní dédé agogo mẹ́wàá àárọ̀ lórúkọ olóòtú ètò yọ̀gá wa kébùgì àti lórúkọ azeez adémọlá amojú ẹ̀rọ fún sáàtà wa inú adéọ̀sùn káyọ̀dé lorúkọ tèmi lórúkọ gbẹ̀ngàn láyíwọlá ó yàtọ̀ ni mò ń dágbére fún yín pé a pàdé láago mẹ́rin ẹ bá láwọn ọ̀rọ̀ àṣírí tàbáwọn kankan tẹ́ ẹ fẹ́ bá wa sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè pè mí sí ni 080-34-8675-71 bóyá lọ́rọ̀ àṣírí tá ẹ fẹ́ sọ ṣùgbọ́n tí ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti sọ ní ìsìn 080-34-8675-71 ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wa.
4: Lágílú FM 96.7.